My soul's in.

0: K5 News.
1: Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo tanan mga ka K5, no. Salamat gyud nga tagaan kita sa kagayon na naman nga sa din makahatag naman sa mga impormasyon nga nagikan sa pulong sa Dios. Kag nakay balo ko mga ka K5, madamo na kita nga mga natun-an nga mga butang halin diri sa Biblia. Kag ining mga butang nga sa diin mga ka K5 maghatag sa aton sang mga dalagko nga mga pagtulunan, no? Para nga sa diin hindi gid man nga magperfectong kabuhi ta. Kundi lang punto nakon nga masagang-sagang man naton ang mga butang nga hindi man dapat nga naton nga himuon. Kag salamat gid sa gyapon. Salamat gyapon kita sa aton nga CEO Dr. Ramel Oy. Kagamuman ang tanan ng mga staff sa sining K5 News FM. Of course, sa tanan ng mga nagapamati sa likod sa radio sa 101.5. So, I hope and pray nga rin nakamudra sa likod sa radio, nakahanda ng inyong Biblia. Samtang nagapanyaga pa kamo sa mainit nga sabaw, kag mabugnaw nga panahon. No, sa mga K5 no, namigin nga, amuning aton nga mabatian bala sa aton nga radio. No, kag makita niyo man kami sa K5 Bacolod, no? Pwede niyo kami diri ma sedo-seding diri sa Facebook Live, no. Ang inyo alagad sa liwat si kopod naton Pastor Panag, kag ang inyong upod man diri si Pastor John Alipari. Pastor, ang imo ba ang imo mga listahan dira?
2: Okay, oh. So liwat maayo nga udto sa tanan sa aton mga listener, kag mga viewers.
1: Oo.
2: Kag sa gihapon pasalamatan nato ining tagdumalhan no Dok Ramel Oy.
1: Oo, salamat gyud.
2: Sa gihapon padayon ang aton dire pag pangalagad sa kahanginan. Oo. Sa kaaluan man sang K5 News FM no. So sa liwat gina tamyaw naton dira sa barangay sa Sityo Dulom. Si Nanay Uping, no? So, waigig ko kabalo, no? Ang update karon kay nagbuga naman tong kalaon.
1: Oo, oh, oo. Oh,
2: oh. Mati ko to, may nagalalasik ng mga bato. Waig balo kung lagko, kung gagmay, may mga lahar, no?
1: Oo, oh, grabe na. Okay. Maghalong nandang wara sa tupada.
2: So, may nabasa ko, aki ko no, ang mga taga-Cebu sa Negros, kaya ginpasaylo to ang abo.
1: Oo, oh, bote. Kalikasan, hindi ginaton mapunggan.
2: Tiyo mo na gani, hindi, joke malang na.
1: Oo. Oh.
2: Kag may udto man da kay Mamang Dideng dira sa Talisay no ara siya subong dira te medyo maulanon kahapon pa kaina kahapon
1: sang so, kaaga pagid
2: oh kag nagaulan man ang mga pagpakamayo
1: naton pagano salamat sa mga pastor nga nakabaton
2: oh te excited ang mga pastor no kag salamat man sa nagapatigayon sina no
1: oo sa ila ni Pastor Labayen Pastor Felix Pastor Adilan kag si Doc Salcedo salamat sina
2: te may mati ko may manukabot pa
1: oh gahulat na lang ganing ibantong makabaton sang text kag tawag bala.
2: Okay. So
1: baka ano ginang tanan ah?
2: Baka
1: kambit ginang
2: tanan. Kay mati ko daw sige naman ina.
1: Ate o kaluyan.
2: Jutay lang kuan jutay lang pasensya ang kinanglan.
1: Oo.
2: Kag sa liwat no ti ginatamyaw ta ginaga sa malipayon ang akon mga kauturan dira sa Talisay nga naghiwas ang ilang kadlawan sining nga bula no. Si bata ni Brother Ramon, si Pau Pau, si Ma'am Eva, kag of course Ma'am Chari birthday man this week no.
1: Oh, charity. Si Chari.
2: Si Mrs. Umla.
1: Ah, sa Dasun pa to si Ma'am.
2: Kagabi nagpatigay man kita to sang salo-salo to sa birthday kag nang mga naga hiwa sa ilang birthday to nagahubin man sila no.
1: Oh, kahit masinalyahon man sila si Pastor Melvin Villanueva.
2: Siyempre may happy birthday. May bago nga blessing ano.
1: Oo.
2: Grabe. Di basta-basta nga blessing no.
1: Di masagang.
2: Kag ang akon mga kwan mga classmate batch sa 79 dira sa ano sa Balya Dulid.
1: Oh, no? Salamat sa pagpamati sa batch 79. Sa 79 gali ka?
2: Ha?
1: 79 gali? Oh. Hindi lang bala ano, no?
2: Wari mo yan. Okay.
1: Tugabasol pa ba?
2: Of course, salamat man sa ila pag-monitor, no? Nakita na itong aton kwan.
1: Program, no? Salamat gina kay ginasulusid ing sideng man kita
2: nag-comment dito si Ma'am Lodina Ramos siguro Rojas. Basta sila niya, Pastor, nami sa inyo topic, no?
1: Oo.
2: Salamat gud nga nakakuang kami, nakapamati, no?
1: Oo.
2: Before ko nakanto diri, Brother John,
1: na-istorya
2: kong isa kong ka-classmate.
1: Mm-hmm.
2: Sa Manila, siya, nagtawagin siya sa akon. And, wala ko ganyan isla uman, bawo Christian naman galing siya, they are also attending the same church with us.
1: Wow, amen.
2: Si Mr. Willie Dislate, amunis ang amun adjutants during our high school time.
1: About this snappy, gid, snappy? Snappy,
2: oh. Tilipay gid siya kag...
1: Abisan na, ako malipay man ko.
2: Okay,
1: nga may kilala ko nga pastor.
2: Tiyo, may... Uy, pag-ano yung pastor, lipay na. Of course, no? Mga classmate ko, no? Naglikad si Manan, napang-mention ko na kamo. Looking forward to see you this coming December. Of course, dira sa barangay Alis.
1: Oo.
2: Kay Kap Ramon dira Murillo. Pakaisa ko na, no? Te, kag sa mga pakaisahan ko manda sa Murillo family. Kag... Bidawri family. Ang iba nga, hindi ko na makuan. Of course, Grimio family, no? Isa na. Si Nigo Butsoida. Danilo Grimio na siya. Classmate ko mana. Te, mayong udto na siyo. Kag may lang pagpamati, ha? So, kabay, may ang Diyos magpakamayo sa iyo. Sige, pasuli pa rin, no? Ang iba naman, karon naman. Kaya doon siya ubus oras na karon.
1: So, mga K5 sa liwat, no? Sa Sindaw Tilla Lacson, Talisa, Barangay FNU, si Tanay Celia, Tatay Winnie, kag Inday Wellman, no? Family Alipari dira. Kag amo man ang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Bata. May ugto man sa inyo sa amon kapitan da, si Pastor Remus Abaring. Kag kapitan man si Fehenyo, si Toledo, Ju Toledo. Okay mga K5, no? Sa tanan nyo lang mention na ton sa may mga kadlawan, anniversary, happy anniversary, kag happy birthday. No? Kag okay, so before kita magsugod, magpangamuyo kita sa imo Dios, nagapalapit kami. Nagapangayogid sa imo sang bulig, kaalam nga ining programa makahatag sang dugang o kon pagliwat sang tagsa ka mga kabuhi o tagipusoon. Kaya nakaibalo kami, my dear father, nga hindi namon matansyar ang imong gahom, ang imong pulong nga makaliwat sang tagsa ka mga tagipusoon. We are just a channel of blessing, my dear God, especially sa nagakinahanglan. Kagi-bless ini nga mensahe, my dear father, even Pastor Panag, this a station, K5 News FM, kag programa Buhay nga Paglawom. Na-commit ko sa imo, my dear father, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga K5, salamat, Gade. Kag a special mention naton si Pastor Leyte, no?
2: Pastor Leyte.
1: Pastor Leyte, arad din sa buong sa Doctor Hospital, sa second floor, Simi Frybit G, ang iyang kwarto. Pwede ka mo ka-visit or either makakunta ka mo sa malapit sa iya, iyang bata.
2: Kaga sa mga pastor da nga nagapalamat eh, base makapaabot mang muka, jutay yung bulig, financial, te, that would be a great blessing sa pamilya late, no?
1: Pasalamat gito sila sa gabi sa inyo nga dulot ah.
2: Ate, oo.
1: Oo, nalipay gito sila.
2: Te, Pastor Leyte, kung kamate ka da, ha? Keep up, take up David. And walk. So pray for Pastor Nonoy Leyte, no?
1: Okay.
2: Pastor sa Bible Baptist Church dito sa Camp Carolin sa Hinubaan.
1: O, oh, aton man migo dira sa Victorias, Pastor Alfonso Moyco.
2: Oh, grabe. Grabe na pangabudlayan, naligad to, kita ako.
1: Nag-promise siya makadto. Sa protest gilang kay isa pa malang ka-container nag-abot.
2: Ate, amog na basta nang hubin ka bala, nag-hinguros. Gan ka pangita, kaginang...
1: Mahulat na lang to sang text niya. Kag si Jubilin Maghari, blessed Saturday Pastor John and Pastor Panag. Okay mga K5, no, atong topiko subong gid nga ugto, ang ginatawag nga panahor. Ay grabe, no, ido ka sakit man ang pamatian nga panahor. Pero magsiling ka naman nga panahor do masakit. Ikaduha, magsiling ka naman panahor do ka bawal gid
2: gambling.
1: Oo, gambling sa pagbungat naton sa English mga K5. Ti pastor nga ang daw hindi in mapunggan, no, ang sa syudad. Kadamo lang sa mga ginatawag naton nga pamaagi.
2: Oo.
1: Nga mahimo ang ining ginatawag nga hilikoton panahor.
2: Kaglabi na gid subong dugo na kay mga online game ko na kita subong gambling mga isa po, mga muna, no, damo lang klase.
1: Damo lang. So
2: in fact, Pastor Ali, pare, before ako malipat,
1: oo,
2: tungod ba sining gambling, kuya, hindi lang istorya, kundi aktual nakita ko ni.
1: Ay, gali.
2: May nagkalabungkag ang mga pamilya.
1: Oo.
2: May nagkalaguba ang trabaho. Kag even to the point nga naguba pati ang ilang mental health.
1: Bauti ho.
2: Tungod sa ambot, hindi maintindihan. Bisyo abi.
1: Oo, na bisyo gali. Ti ibang ting Pastor Gary ka kakaperdi sa mga dalagko.
2: Ay, mga di, labutoya. May iban ganit na yan sa una nga bay, sa una pa sura sa mga tigulang.
1: Oo.
2: Ang isa ka po na anuta, ginaprinda para itaya lang sa panahon.
1: Sa una pag ginigali yung isyo?
2: Dito sa una, may somewhere dire nga sa Negros, may nag-star kami sa asyenda.
1: Oo.
2: Di kundi may mga tao ka-obra sa asyenda, gatapas to mo.
1: Oo.
2: Bawai si mana nga huwag lagsanay sang ispading sa kwartel. Oo. Kaya ang ginalinan panahon.
1: Oo. So, amo nagali mga K-5. Amo na importante karon sa aton. Actually, hindi ginman nga ang tanan masalama sa pagpaintindi kag maghatag sa ila sang ideya nga tuod gali sa laini. Kag in fact, Pastor, kung pinsaro naton, ining mga bagay sa nasiling mo, it will not build life kag gisiling mo ito gina-destroy ang kabuhita.
2: Mm.
1: So, paano, Pastor, matabo ang inang mga bagay? Kaya there are most people man nga siling daw ka-enjoy man sila.
2: Si kaya ang gitawag nga gambling is a game of chance, paswerte ba?
1: Pero
2: Pastor Ali pare, okay. Sana pagian ko lang.
1: Suwerte-suwerte gali.
2: So, okay sa akin, there is such a thing as honest gambling.
1: Ah, okay. So, babutang gid aton yang asado gid kalaot ha.
2: Oh, may kwan gid. Oh. Yeah, hindi gid nami, no. Kaya ang Bible mismo ya nagkuan sina nagdeklarar sina mo.
1: Oo. Oh. Kag hindi mo man pwede ma siling bawd ako di buina subong ka boss ka di malas.
2: Oh, mo na. O di malas, di winas. Pero kung Chris, sa Biblia, ya, ginkwang ginasang gino, gindumilian.
1: Okay. Mga K-5 sa aton pagatunan karon. Kay ang ginhambal diri sa aton ng pagtulunan, ang ining ginatawag ng pagpanahor o kung gambling, isa ginisagali ka nakita naton, Pastor, nga makahatag sa aton sang ginatawag balang intoxicating. Masaling ka-intoxicating, daw ginhiluan mong imong panghuna-huna.
2: Or get a danger of addiction.
1: Oo, danger of addiction.
2: Ma-obsess ka ba?
1: Oo, bow, grabe, no? Kung ma-obsess ka, huwag kaya gaisip kung pilang ambot lang, no, mga
2: iba na may ara ko na inabalaan, kilala ko, gita.
1: Oo.
2: Nag-loan siya.
1: Oo.
2: Huwag makibalo iya asawa.
1: Oo.
2: Gintaya. Ambot na nung klase panahor to. Naubos. Oo. Ang kwarta.
1: Oo.
2: Daw, kulang iprinda pati puroya.
1: Boss.
2: Sabi mo, pasuali pa rin na apiktuhan pati ubraya.
1: Boss, sa pagkasabad, no?
2: Apiktado pati ang iya paminsaron. Subong daw, ambot, hindi ma-istorya. Daw, hindi matarong istorya.
1: Tiyan mo na silang siyang Bible, it intoxicating, it makes you as feel like this as going our way for once. So mga K-5, ano ba lang mahambal ka madugta, matugda? Sang pulong sang Diyos, bahin sa sining ginatawag nga panahor. Kaya actually, Pastor, ang way man ta nagagamit sa kunano ng mga bulong, pero panahor kasi ang maka-addict na mo itong ginaginhambal mo.
2: Tiyo, okay, mataya ka. May mga kwansya na mo, may mga panahon nga, limbawa, mataya abibi bustang shin, madaog 1,000.
1: Oo.
2: May ara, but galing kayo, kabudlay man is kayo, well, mataya ka panahor mo.
1: Oo. So mga K-5, do sa aton siguro, do medyo, daw mabulubugos ang paghambal naton sini in the first place, why kitaya sa circle sa sining sitwasyon pero makahatag kita sa mga encouragement from the Word of God.
2: Kaya ang kwa da Pastor John, ang isa na lang agahatag feel, inablang kita the feeling of receiving something wonderful and unexpected. Daw muna ba daw nag-excite yung lang madaog, alam mo, taya ka naman. May ini mga kaso ni sa unang nadunduman ko dito pa ako somewhere sa Lakalutan na gawork. May arat tuya ganing isaya kabis yang binaligya ang karbaw.
1: Para lang gid sa
2: para lang itaya. Kay yang binaligya mo niya kay hapos. Kag isagod lang isang numero lang nga nagagwaad laod-law. Sila niya mabudlay magsagod karbaw kay ayawan ka to iya bantay. Pero may numero sa guron kay di mapaabot ka lang. To laktod nga istorya.
1: Na kung nagsagod ka abibaboy, no?
2: Amo gani kay kapoy gani kuno sige bantay.
1: Ti
2: may kuno sa guro na numero, ti sa laktod nga istorya, ti malang kay pati puroya wa ay maharos.
1: Ti magpapanahor kag bantay ka manggiapon number.
2: Ti amo na gani nga no why not on actually amo ni.
1: Oh, gali no na.
2: Tungod kay game of chance ina. Ti isa sang rason nga ang Ginoo indi gusto sina because it gives us gatawag siya ito nga covetousness.
1: Oo, mga K5 no. Do ka grabe gining issue especially sa aton karon nga nasyon. May mga online giving, may mga may ara gani ko kasi agi na legal na lang gani nga bisan illegal. Which is nga kumpensa ron ta, dira naga makasiling ati okay na ni, illegal na ni, though

0: sige, saan mag-uko lang to na? No way naman.
1: Oh.
0: Oo. Do ka budlay reconcile sitwasyon. Pero the word of God is always giving us. Those gambling gitin rich often struggle. It promotes laziness. Mm. It promotes greedy. Mm. And character traits. Kagin tawag ini sang Bible. Nga sala. So karon mga K5, may mga bagay kita nga pagatunan. Kung paano naton ini, no? Why people motivate sa ginatawag nga pagpanahor. Nga tuod, no? Kagkabudlay nga hambalon mo toto, inday, nanay, tatay, hindi ka mga ano, do way isang balor ang pulong sa tao nga mag-amusini.
1: Oh, to, are ang hambal ni Jesus Christ, ha?
0: Oh, sige, Pastor.
1: Yoke 12:15, and he said unto them, take head.
0: Oh, halong.
1: And beware of covetousness.
0: Oh.
1: For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
0: Wow,
1: so, pasodyon nga, ang nangin questionable, kag hindi matarong ang pagpanahor. Kaya sila sa Bible, gambling is often motivated by greed. Always wanting more.
0: Oo.
1: Because you are never satisfied with what we have.
0: So, what silingon kay ti, oo. What silingon, Pastor, basta gapanahor ang isa katawo, greedy ang pinaka nakita naton nga motivation. Kaya di, gusto ang kunon mo, no?
1: Oo, eh.
0: Tika budlay na iyang mga butang mo, no?
1: Daw mo na nga, why ganyan ang Bible, why siya na iyan nag-agree? Mas more kung ikaw anak sa Ginoo, Kristohanon, di kinalan isa na kabutang.
0: Kung ang isa ka pastor katawo, mag-amusini, nga mag-involve sa kamusina, hindi ma-exercise ang faith sa Ginoo, you know? Kaya hindi ang makita ang Diyos.
1: Kaya ti, ang ginatulok mo, anong dag-o mo to sa iya mo? Anong kwaon mo? Kaya kadawa,
0: pilang balik sa imo.
1: It promotes laziness kay hindi ka na mangita obra kay amo na lang imo
0: salikan. Oh, grabe no to no kag why gid sang may mahimo gid mga K5 hindi kontento sa isa ka bagay which is ang Bible man be content sa things that we have. Kay dira pastor may peace of mind pagka kontento mo. Oh, ang pagka kontento mga K5 hindi naman but silingon nga okay na ko hindi na ko magtrabaho. Inablang bagay nga makakaon ka lang sa gamay nga butang tapos basta it is not promote laziness ang pagkakontenten, kundi contentment, it is something will give you peace and ginatawag nga...
1: Amo na ito nga easy money, bla?
0: Oo, so kabunlay, gino. Timay lang gani, kay kung kita... Siguro ang nakita man naton, Pastor, sobra na lang kwarta siguro man sa ila kung nga ang gina-involvar man nila.
1: Hindi man guro, Pastor, kaya iti... Mostly sa naga-intragin na iya na bagay, no?
0: Oo.
1: Hindi man sila nga gina... underestimate that promos legit hindi na iya mga masiling naton kasarangan gid ang pangabuhi.
0: Oo.
1: Nang obra da blaya sa mga kwan lang ordinaryo nga obra bla.
0: Oo.
1: Te amo na kung kaysa nang gito nga basi swertihon.
0: Oo. Kay ti pastor kung kisa dogi na paminsarya man ang sitwasyon niya di basi pamalang maswerte kita sa gamay nga bagay. Hiiting huhuan tabgid abe basi pamalang. So, gisa daw sugo mas kapiga doon, kag sugo man sa kinawad on, kag ti wala pa, ti mag-imbulbar kita kung kisa makasiling ta, ti basi pamalang. Pero which is nga daw kasala, gigali, pastor man, no?
1: Oo, kay ti amo na mo ang imo ginalantaw na pirmi, hindi makamagtaya na kung why sa magyatanaw nga kabihon sa piyakto.
0: Oo, doon, no?
1: Mataya ka na. May tingkat sinong bangka sini. Hindi may bangka gina. Basta panahon, may bangka gina.
0: Oh, may...
1: Usoy, mga baraha, dangampang. May bangka gina. Oh. Ti, kung magtaya ka na, gatulok mo, pila ang kwarta ka bangka da, amun ang mga...
0: Oo.
1: Mo na nga-intra.
0: Pero kung kisa ang dulo diversion ko, Pastor, kisa ano, tag-isa mga kaadlaw ng pulong kuanay, no?
1: Ay, niadlaw imo, iya nga. Gadalan lang ganit na panyapon, magari, gadalan. Ginasugat na lang ganing banig kag ulunan.
0: Oo, mga K5, no? Kahit kung kisa daw ka namin, man lang may mga bagay nga nagpamati, ta? Kahit kung kisa sampang kunong dama, balang kung kisa daw, damo mabalaan ang araw sa sagwa kung sa sulod mo. Tini yung mga word nga, it is something, a word of wisdom from the word of God, nga sala gigaliin na mga K5. Tikun sala, makadestroy sa kabuhita, as what Pastor Panag said while ago, kinanlan siguro nga i-change tae ang lifestyle tae nga pwede man lang mahimo taguro nga wala na hindi man taguro mapatay no
1: Away man guru kay siyempre ang tao yung gitagaamon sa Ginoo sang kaalam mo.
0: Oo.
1: Kag ang kaalam gyatag sa Dios ya sufficient man nga magimo sa mga butang.
0: Oo.
1: Nga sa diin maka

0: supply kag makahimo sa mga maimbutanga makabulig man sa atong kinanglanon.
1: Oo. Siya mo to ginasiling mula Pastor Gina, ang pagsagot-sagot sang numero do may maayo man nga intensyon. Pero kung magsagot kag gidya sang baboy sigurado klaro ginaya.
0: Oh, pero kung sumahon mo gidbaya inang tawag nga mag-maintain ka sa numero.
1: Oo.
0: Laban kay ang perde kumpre sa daog eh.
1: Ah, okay. Pero galing sa according to psychology, kung malipay ang tao do natabunan naman lang to tanan kay daog sa bilang kagamay.
0: Amo gani nagdaog ka halimbawa nagdaog ka bay butanta jismel. Pero kabalo ang sunod kidam labot pa na si simple hindi ka nakalen.
1: Oh, mangani. So sila sa Proverbs chapter 10 verse 4 Pastor Ro. He becometh poor that dealeth with a slack hand. Butilingon, nagpigado siya, bangod tamaran. And then siling niya, pero ang tao nga mapisan, nag-tinad ang pangabuhi. Buko na kami galit. Di mas mahayong magmapisan na lang tayo, no?
0: Di o eh. Kaya di pagkapon, may harbison ka na nga mga utanon kung ano dara.
1: Kagani pagit Pastor Ross, siling sa Proverbs chapter 13 verse 4, ang tao nga sa diin niya tamaran, nagahandom siya, pero wa isa sa may makuha.
0: Correct.
1: Oo, pero ang tawo nga sa diin nga mapisan nagamaayo ang iyang pangabuhi o kung nagaprosper siya. So, amo na mga key five, no? Sige, trabaho lang together with God. Di amo na gani, Pastor Subong. Actually, mga Pilipino, grabe gin man tayo sa survival mo.
0: Pastor John, kung ina mo testimony, ina sa akong isa sa mga membro ko nga...
1: Atong migotang may lokos?
0: Lain mo to ya. Lain to medyo may edad na siya.
1: Oo.
0: Yeah, pastor ining panahor. Gatuon ka magbinutig.
1: Ayo nga man.
0: Yeah, makmo naagyan ko na nga pati bulsa ko ya ginari-rian ko na mo magpuli sa balay.
1: Nabuslutan.
0: Kag silingon ang asawa ko nga gin ano ko pickpocket.
1: Oh,
0: diya mo na pasor nga
1: gatuon
0: ka pa salamat ko nga at least na bisan dugay na nakilala ko man ang Ginoo sa kabuhi ko kag ila nga butang na dumduman ko wa'y gid maayo nga bungahon sa panimalay.
1: Bo kita mo lang na.
0: Kaawayon lang gid.
1: Grabe ang gahom sa Ginoo sa kabuhi no. Tipinsaron mo bala nakatuon sa panahon, nagtuon sa binutig pagka meet niya sa Ginoo.
0: Oh,
1: eh grabe.
0: Naya version na gin istorya sa akong
1: kung ano kabuhi sa akong. Hindi man na siguro gin nga ginsulat sa isa ka libro.
0: Oh. No?
1: Kag migota gali sa ano sa Maawo nga siling sa Watching Travel from Bacolod to Central Maawo. Bago si grabe no. Grabe salamat gid Pastor.
0: Grabe ka busy ba.
1: Oh, i-regards na tala sa aton nga migo nga atong Black Agina si Pastor Agambua kay Danay sila kaginari.
0: Ah, okay.
1: May ginhatagan sila sa akon ng kuti ipambit at oblast alisay para nga daw maayo.
0: Amo ba? Ati mayo gedo. Ati salamat ah. Way pa na mabatong pero salamat lang nga daan.
1: Okay mga K5 no, padayon kita. So, amo ng isa ka bagay, actually kanami ganyan mga K5 kung ang isa ka bagay bala nga sala i-correct taf especially sa pulong sa Ginoo. Kay gambling is often form of laziness because it seems to be the easier than working. Tuuno.
0: Correct.
1: Pertigi dia kabudlay. Ti Pastor, kung amo sini, huwag kitsang tao kung kisa masiling ta magtinaad ang pangabuhi. No?
0: Kaya kung imuya sorbihong gidya ining mga tao ay subong nga nagpangabuhi sila nga may tanda from scratch.
1: All.
0: Nagkabuhi na sila hindi tungod sa nadaog ko na ano ah.
1: Oo.
0: Nagsugo na sila ya sa zero, pangabudlay.
1: Oo.
0: Nagtinaad. Kung may ara mag-group pipila, pero mostly kaya ang nakita ko nga nagtinaad ang pangabuhi na nagtinarong obra.
1: Oo.
0: May naggamit siyang ilaya, ikasangkol. Hindi man ganyan hambal na rin nga kung magsiling kagit abe ang magtinaad. Hindi man mostly nga maminulagyo kagit.
1: Oo.
0: Kundi lang kabuhi lang nga may direksyon.
1: Oo. Na, may sistema.
0: May sistema, blaw.
1: Kagini Pastor, ang ginatawag naton bala, easy money nga mag-abot sa aton, do kadelikado matyag ko mo. Kahit una, kung hindi kita naghalin sa aton pagpangabudlay, do kadasig man lang gin mahunos.
0: Kag ang order sa Ginoo, Pastor John, balik ka bala sa Book of Genesis.
1: Oo.
0: Tapos nga ang lalaki dito, kababaye, nga ginbutang sa Garden of Eden.
1: Oo.
0: Hanong ambal sa Ginoo? magakaon ikaw pinagi sa pinatuluan sang imo balhas.
1: Ah, okay. Okay, si
0: Adam. Ariyo example sang gambling sa Bible, ho?
1: Oho, sige be. Oh, we pa, ano natin?
0: Matthew 27 verse 35.
1: Oo, Matthew 27 verse 35. The way this akon, sige ba sa Adra, be?
0: And they crucified him and parted his garments.
1: Ay.
0: Casting lots.
1: Mga tunto. Oh, mga tunto.
0: Mga soldado, bantay ito.
1: Sorry, Gito. Oh.
0: That it might be fulfilled which was spoken by the prophet.
1: Diba si kung abin nila, patay na, no, buta na nahor sila.
0: Oh, tiyan mo itong ginagawa ito nila. Tiyan mo na ginatawag nga casting lots, bla.
1: Oo. Oh, oh.
0: Departed my garments among them and upon visure did cast lots. Te, ang natabo di, the soldiers who crucified Jesus,
1: uh-huh,
0: they gambled to see who would get his clothes.
1: Mm.
0: Diyo, pati ang bang biste ni Kristo na biktima na dala sa panahon.
1: Okay.
0: Ang isa gusto mag-angkon mo. Oh.
1: Oo.
0: Di nagkasla sila anong tawag na sa Ilonggong casting lots man.
1: Nagpustahanay.
0: Pustahanay sila, gabot-gabot ba na ako kung sino makakuha.
1: Oo.
0: Di mo man ang hindi blamo na sa panahon, numero ang gina number game na mo.
1: Oo. So grabe man pastor no. So amo na mga K5 no sa aton gid no. I kisa kun do amo na gid lang na. Kung kisa nami guro nga ipray ta Ginoo do indi na kaigo sa amon ha.
0: Oh.
1: Manami man actually ang intention no nga parang magdaog ta may mga plano ka pero kisa mga plano mo nga insakto do nagasala man kun.
0: Pero amo na gani nga konserbihon mo gaya ang eksakto dra.
1: Oo. Oh.
0: Mas labang gid ang pierde kumpara sa daog eh.
1: Amigo taho, sila niya nakahirihiman kami kadlaw ni Pastor Melchor ba? Mga palangga kamu abi namon mo. Ay, grabe. Dumahibi.
0: Sige, salamat ah.
1: Dumahibi man tas
0: salamat sa pagpalangga. Okay. So, personally, God lang, pag nagpalangga sa ito, nagpadalagi Gika.
1: Salamat, Gika, sa ito. Hindi talang pag-mention kay Basi Blackron kon ma.
0: Basi maliwat.
1: Oo. Kaya ang iban magpabati-bati. May na lang nakakita kay...
0: Oo, correct. Di pero ang pamangko na Pastor John nga dapat naman. Na posible ni nag-aabot kay si bisan sino. Why sa exempted sino mo?
1: Oh, correct Pastor.
0: Pero ang pamangkot may ara pa bala hope o kung may mga
1: Na muna pwede pa na Pastor maliwa tao ang attitude sa isa ka tao.
0: Ati,
1: di pensaron mo to bala nga i-destroy mong imong panimalay, ang imong kaugalingon, ang tanan sa imo. Hmm. Do kwaon git bugoy man ni si panahor no, may nagurong
0: ubahan kaya sang panahor.
1: Pirti man ni si panahon, taga di ini sa man.
0: Pati, ambot lang puro ba si, pati gani, guro, mural mo, kagkalag mo, printa mo, kay para lang sila.
1: Makitaan lang ni sa naton, katilaw ginisa mo. Sige na lang eh. Ano ba, Pastor, ang pinaka-hope naton, be, kung pananglitan?
0: Tiyan mo na eh, ang pinaka-hope dira, anang hambal ni Kristo bla, karay sa akon, kamunga ginabulayan.
1: Ah, okay.
0: Ginakapoy, kay akon, kamunga papahuain. Balaw pa sa John, tandaan ta sa tao,
1: mm-mm,
0: kung abuton ka ikaw yung kakapoy physical, makainom ka lang tubig, kag makapiyong-piyong kaumpawan ka na mo.
1: Mm-mm.
0: Pero kung abuton kasi ito ang spiritual nga pagkakapoy, why na ya bulong isa lang gid ang presensya kagahom sang Diyos sa imong kabuhi.
1: Wow.
0: Tiyan mo na nga, in order to have the presence and the strength of God, we must know the Lord as our Savior.
1: Oo.
0: Kay baloka ang tanan nga butang sa kalibutan nagataliwan, bisan pila ka milyon daog muya sa panahor.
1: Oo.
0: Maubos lang gina. Why na iya kantuan gid?
1: Kay madasig kuno sa pagkita sang kwarta ga dasig man sang ubos.
0: Tiyo, eh, kay tiyo ay mugit pangabulayan mo.
1: Kag hindi mo mabalyo, Pastor.
0: Correct.
1: Oo.
0: Ti amo na nga importante nga ang tao may Kristo si ang tagipuson.
1: Oh, wow.
0: Kay kung ara si Kristo sa atong tagipuson, anong yung saad? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi lang physical, hindi lang emotional, but it is also spiritual.
1: Oy.
0: Amuna ang purpose nila. Ang importante, may Kristo kita sa atong tagipuson. Why na di pili ya? Magaranon, imol, pigado, may alam, pag wala alam, why ya pili ni panahor?
1: Oh.
0: Pero ang gulang kaysa panahon is to destroy lives.
1: Oh, while Jesus Christ is building lives. Mm. So, muna Pastor, nga kinanlang gigili, magsali kita sa Dios.
0: So, saligan tang Ginoo, mga abyan kagkauturan, Ginoo, why? Because God is not a destroyer, He is a builder.
1: Wow, ito yung mga K5, no? Nga magambling tas isa kabagay. We need to gamble our lives, gamble our money.
0: Mm.
1: Nga may ara nga Dios nga kasiguraduhan nga siya nagpasalig mismo para man sa aton. God is not slack concerning His promise. Sa mo na mga K5, no? Di ma paalam na ta sa kahinginan, no? Kay,
0: okay, oras, paso ng oras.
1: Oo, oh, buka namin matanin.
0: Tita, salamat gid nga madamo sa nagapalamate, kang nagabiyo. Sa liwat, no? Sa akon mga classmates. Thank you nga nagkita, kung kita liwat, nag-communicate, no? Kay ba, Sir Edwin Banjula, dira sa Bukid noon. Special mention kay nag-chat man sa ako, no? Kag sa tanan nga mga kauturan buhas, kita ay kita, Lord willing, no? So, God bless you.
1: Okay, mga K5, no? Sa tanan nga mga pastors nga way pakabaton sa mga boxes,
0: yun,
1: tanan ka mo mga pastors makabaton, gina. Just waiting lang sa info para nga at least ang tanan sigurado kag malipay gid.
0: Ay naya sir bull nga makabaton gid inuras lang kag panahon lang ang ginahulat.
1: Oo. Salamat gid mga K5, ang Dios magapakamayo sa inyo.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan. Happy Sabbath sa mga kauturan na tundera. Ngayara karon nagisunod sa pagpamati sa aton nga pagtulunan diri sa K5 News FM 101.5 sa lalisuan sa inyong FM radio. Salamat sa dakong gugmang ginatag sa aton sa Ginoo. Yari naman kita karon magapalayag sa kahinan sa pagtuon sang bilidon nga pulong sang Dios nga magdulong sa imo kag sa akon sa aton tanan sang kahayag sang mga butang nga kinalano naton tun-an para mahibaluan naton kun ano kadako sang plano sang Dios sang ginatawag nga kaluwasan sa mga butang nga nagkalanabo sang unang panagon kag sa aton man subong nga panag-on. Yari mga kuturan, welcome na welcome gi kamo tanan sa aton nga programa. Sa gyapon yari kamo nagatutok sa aton nga programa Health and Bible Expose. Ang inyo alagad, ang inyo kakipipe sa kanginan si Brother Ray Herreros. Salamat sa dakong gugma ang ginatag sang Diyos sa aton sa pagpakamaayo niya naging gamit kaya ning waragwagan. Sa aton nga CEO, Doc Ramel Oy, thank you very much Doc Ramel sa paghatag sang higayon nga makapadayon kita sa pagduso, sa pagpalapdag sang mayong balita sa mga katauhan. Salamat man sa iya mga staff. Opo diri sa aton nga technical nga naging kaupod naton karon diri sa studio. Salamat sa gugmang ginatag sang Dios sa mga kuturan naton dira sa naglain-lain man nga duog na amtangan ninyo karon. Maayong hapon kag happy happy Sabbath. Salamat man sa mga kuturan naton dira, hindi ta kamo ma-mentionar isa-isa. Pero kabalo ka mo kung sino ka mo, kaya ang Diyos na kabalo kung diin ka mo ayaw na pamtang. So, salamat sa pagpikigupod sa ato programa sa sining hapon. Mga kuturan, mga kabiyanan, ginayangyo ko ka mo sa pag-join with me samtang kita magpangamuyo, magampo kita sa pinasay nga kalam sa ato nga Ginoo. Salamat sa imong kaayo, nga ginhatag sa amon o Diyos. Nagahingyo kami karon nga ikaw maghatag sa amon sa pagidait as we start sa amon pagtuon karon. May mga importante kami nga mga pagtulunan nga pagatunan karon nga nagakinanlan gid sang pinasahi nga kaalam. Bendisyoneng tagsa-tagsa sa amon o Dios kag hugpo nga kami sa isa ka tinutuyo nga mahibal-an namon ang imong dakong plano sa kaluwasan sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat sa sining tinion nga ginatag nimo. Nagahimyo kami mga baton imong kaluoy ginampo namo ini sa ngalan ni Ginoong Hesus among personal nga luluwas. Amen. Mga kauturan, mga kaabyanan, yari kita magatuon sini mga pululungon pagtulunan nga ginatiguluhan sa kabilugan ang matud-anon nga pulong sang propesiya. Kumaringaton nga pagtuon na kalon, the sure word of prophecy. Amo ni nga pagtulunan naton mga kuturan, isa-isa ho naman ni naton. I can remember mga kuturan, siling sang akon nga asawa. Siling niya pa, pwede, kay wala ka man di permis sa bakulod, ato ka man to kalabanan niya tiyon, ato ka man to sa tabok, pwede ko kaupuda sa neighbor naton bala. Nag-Bible study na dahil sa akong Domingo, pwede ko kaupod sa ila? Nagko, sure, pwede ka kaupod sa ila. Kag isa lang inyo ko sa imo, pamangkuton mo sila sa mga nabalaan mo, ang inang mga nagatudlo da, pamangkuton mo kung ano man ang ilang mahambala sa ginatudlo. Okay? So, ang istorya na kasiling makuturan, a week after, sa pagbalik ko, siling sa akon nga wife, Nguti, kamusta na itong follow-up to ng inyo itong Bible study rin na? Siling niya, amuni pa ako, gipamangkot ko bala ang pastor. Pastor, mamangkot ko bala? Nanungod na bala sa mga, nasulat na bala sa libro, bala sa Daniel, kag sa libro sa Revelation,
pwede mo ko, Pastor, mapatagan kung ano na daang nasulat. Siling-siling niya, Pastor. Siling sister, niya, hindi na natin bagay nga ito. Ano yung mga butang da mo? Kaya wala man na importansya sa atong kaluwasan. Naman ang yanamba, siling Pastor. Siling niya, kaga, ginatunan ta na, madulong na sa aton sa cardlock, hindi na dapat natuntunan. Ang muturan, pero sa subong hapon, ang aton niya himuon, tunan naton ini ang mga tagnaanon nga butang nga nasulat diri sa balaang sulatan. The sure word of prophecy. No? So tunan naton ang muturan, kag ano ini, ano bala, mga butang ini, makakulugmat ini siya, o kung mga butang magdulong sa imo, kag sa akon, sang kahayag, sang mga ginhatag nga mga palananawon o kung mga tagnaanon nga butang para sa katawan. So, ayoon kumakuturan ang inyo naman nga tinion, tunan naton ini. We will be focusing sang libro sang Daniel. Mga libro makuturan, mga pagtulunan. Ang Daniel 1, nag-isugot ini siya, nanungod sang ang pagsalakay, pag-capture, pagsalakay, pag-capture sang mga katawan sang Diyos. Kagindala nilo, dito sila sa doog sang Babylonia. Kinsulat nila, matunan natin about the story of Daniel, ni mo si Ananias, si Misael, kag si Azariah, si Sadrach, Misak, Agabidigo. Nagatunan natin mga kuturan niya kung paano ni sila nilangin ginggamit, ginagtuon sila sang kaalam sang Babylonia. Kag diri man man sa mukuturan sa aton nga pagtuon, magasugid man sa aton ang nanungod sa sa kaduang chapter, nagasugid sa aton nanungod sang damgo ni Haring Nabucodonosor. Nga ginpatpat ini ni Daniel. So tunan na ito mga kuturan. Kabalo ko, ini nga klases ang topic ko, madawig ini siya, pero tingwaan na ito within our time, makuha na ito matunaan tali sa mga kuturan. So, nagasugid mga kuturan, ini nga topic ko, nagasugid siya nanungod sa propesiya, halin ini sa tinion, sang tinion ni Daniel, tutob inigid sa ikaduwa nga pagkarin ni Kristo o kung sa palabuton sang panag-on sa sininga duta. No, pagbalik ni Ginoo sa sininga kalibutan. So, i-consider natin ini siya nga isa sa importante nga mga propesiya sa balaang sulatan tungod ini siya nga tagnaanon nga butang is very comprehensive. Matunaan natin, pinaagi sa mga plananawon, comprehensive ka tama o kung makita natin kasimple lang git sa pagpatag mga kuturan kung matunaan natin ini. Kag kung paano naginisunod ang mga ginarian, kag kung paano ang mga ginarian nagnapukan ini, kag nagabtob-tob sa pag-abot sa ikaduwa nga tuig o kung sa second year nga sa tuig nga sa diin ang Diyos maga pahamtang sa inyong ginarian sa sininga duta. So, makita natin mga kuturan, ang first part sa basahon natin sa libro sang Daniel, Kapitulo 1, sa first part siya nagsiling. Yung siling sa iligay nun. Sa ikaduwa nga tuig na paghari ni Haring paghari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgo sa mga damgo. Nung makuturan na, sa ikaduwa ka katuig nga paghari. Meaning makuturan, nagasugit sa aton, nga si Nabucodonosor, yari na siya nagapuyo sa tion sang Neo Babylonian Empire. But it doesn't mean makuturan nga Neo, new ha, no, Neo meaning bag-o nga pang ginahom. Nagwalin ini sa iyang nga tatay, nagsunod sa kay Haring Nabucodonosor. Okay? Neo Babylonia Empire. Pero makuturan, ang Babylonia sa ang imperyo sa Babylonia, wala na yung nagsugod yan sa duha palang katuig. Kundi, kung ato lang tawon, nag-reign ini siya sa malawig ng tuig. The fact gani, nga si Haring Nabucodonosor nangin ika-17 na siya nga hari sang Babylonia. Makuturan na,
wa anato na ikad 17 nga hari sa Babylonia. Nyan, ang istorya nagasiling nga ang Diyos nagapahayag sa mga damgo kay iya ini katuyuan para mapahayag niya ang mga bagay-bagay para sa mga katawhan. So, sa unang panagod, ang Diyos nagagamit sa tawo pinaagi sa damgo. Kung naton mga katuruan, makita sa libro sang Hob nga nagasugid sa aton sa Hob kapitulo 33 nga nagasugid sa aton nanungod sang mga account o kon mga hitabo sang mga panag-on nga ang Diyos na pagigkatipan sa ila pinaagi sa hindi lang kaisa o kon kaduwa ka bisis kag ini ginpahayag niya pinaagi sa mga damgo sa mga planawon sa kagabihon samtang nagakatulog ini ang mga tawo. So, ano mong kaita natin mong kutura na nagpahayag sa aton? Kag nagpahayag man, pinaagi sa aton niya pagtuon, ang Diyos naghatag sang instruction sa tawo, kag ang katuyuan sang mga damgo. Okay? So, din natin mong kita nagasugigiri sa aton, nga ang ginoon, makasapuan natin sa nagkalain-lain nga mga panag-on sa nainain nga pamaagi, nagpahayag sang iyang kamaturan. Kag nagpahayag sa kaharing Nabunonosor, nga pinaagi sa iyang katulugon, si Nabunonosor nagdamgo sa isa kadamgo, nga makakulugmat ang iyang itsura sini. Kag si Haring Nabunonosor nagbugtaw tungod sa iyang damgo. Kag kung makita nato mong kuturan sa Daniel kapitulo 2 versikulo 3 kag 5 nagapahayag, ha? 3 kag 5 nagapahayag kag ang hari nagsiling sa ila. Nagdamgo ako sa mga damgo. Sino na sining sila? Sino sa ila? Ginpatawag niya ang mga kaljanhon, ang mga babaylan, ang mga diwatahan, ang mga salamangkiro, kag ang mga maalam ng mga tao sang Babylonia. Ginpatawag niya kag nagsiling siya na nagdamgo ako sa isa kadamgo kag sa ang akon nga espiritu na tublag sa pagibalo sang damgo. Niyan ang mga kaljanho nagpamulong sa hari sa pagamba sa seryahan nun. Nga nagsiling, O hari, magkabuhi sa gihapon, isugid ang damgo sa imo alagad kag ipahayag namon ang kasaysayan sang yadtong damgo. Gani makuturan, diri aton makita nga ang mga manginalamon nga tao buot nila nga iambas ang hari sa ila ang damgo kay Haring Nabucodonosor para nga ihatag nila ang meaning. Pero ano ang ambal sang hari? Ang hari nagsabat nga nagsiling sa mga kaldyanon, ang butang nagtaliwan sa akon, kun hindi ninyo mapakilala sa akon ang damgo kag ang iya kasaysayan, hiwa-hiwaon kamo kag ang inyo mga balay, himuon nga tinumpok nga higko. Kag ang istorya mga kultura nagasiling sa aton ano kuno himuon nga tinumpok nga higko, and your house made dunghill. No, paano naman ang paggamit gamit sa mga manginalamon nga tao, anong yambal nila nga first sining nila kay Haring Nabucodonosor, si Haring Nabucodonosor sining ni damgo siya sa kadamgo. Ikaduwa, ang si Haring Nabucodonosor nalipat sang iyang detalye sang iyang gidamgo ang detalye sang iyang gidamgo. Kag hindi na niya ma-recall kung ano ini ang mga hinusunod ng mga hitabo sa atong iadamgo. Na? Ay katatlo, ang hari nagdemanda sa mga minalamon nga tawo sa Babylonia, hindi lang ka-interpretasyon, kundi ipayag siya ang iyang damgo mismo kag ang kaulugan sini. Nakita tana sa Daniel chapter 2, verse 2 to 5. Nyan, mga kuturan, ano ang reaksyon sini mga minalamon nga tawo sa kay Haring Nabucodonosor sang ginpangayo sang hari nga ipahayag sa iya ang iyang damgo kag ang kaulugan sang iyang damgo? Ano ang ilang gid-admit siling nila sa kumakita tanang makuturan sa Daniel chapter 2 verse 10 to 11 nga nagasiling 10 to 11 nga nagasiling diri.
Ang mga kaldyano nagsabat sa hari, wala gid sing tawo sa ibabaw sang duta nga makapayag sang butang sang hari. Sanglit kay wala sing hari Ginoo o kon pangulo nga maga pamangkot sang amo nga mga butang sa bisan kay sino sa salamangkiro o kon sa manong babaylan o kon sa mga kaldyanon. Ini tumalag sa nga mga butang nga ginapangayo sang hari kag wala sing iban nga makapahayag sini sa tubang sang hari. Luwas ang mga Diyos nga ang ila puloyan indi upod sa unod. So nagasugid bang kuturan sa aton nga ang mga manginalamon nga tao buot nila pa ilikaw o kung pa kuno nang hari apang sila mismo nag-accept, nag-claim nga wala sang unod, wala sang isa nga ang iyang puloyanan ari sa unod o kung sa sining nga duta. Kay para kay sino ang interpretasyon na himo sining so, para sa hari sining

0: Ano sila niya? Magalutaw ang isa pagigkakubos ng ginarian. Ano ini sa mga kuturan? Abi, tiguan naton nga malabot ini sa madasig lang nga pag-explain. So kapahayag mga kuturan sa aton, nga atong ulo ginrepresentaran sa ginarian sa Babylonia niya sa pagdumala ni Haring Nabucodonosor. Mga kuturan, pag inisya nga ginarian, actually, wala inisya nagtinag nagpagkapatay ni Haring Nabucodonosor, wala na dayon, hindi makuturan. Pagkapatay ni Haring Nabucodonosor, nagsulod-sulod pagit ang mga kwan, nagsulod-sulod pagit ang mga iyang bata, no? Ang iyang bata tub-tub sa iyang apo, ang iyang ulihi. Basiyan naton sa history makuturan si Nabudidos among katapusan nga hari sa Babylonia nga sa diin ginpadumalay ini iya bata nga si Belshazzar, no? Belshazzar amo to ang nagdumala sa iya ginarian nga amo to ang nagpatuyang dito karon makuturan ini nagahom siya sa power sang 539 BC kagtubtob ini makuturan nagahom ini sa tuig sa tuig nga nataw ko na eh. Asta sa to 539 BC, no? 539 BC makuturan ang iyang pagahom under sa ginlutos ini sang ni Cyrus makuturan. Kag ini ang ginarian giginlutos ni Cyrus. Kung dudunuan niyo makuturan ang nasulat dito sa wall nga mini tikil o parsin nga nagpayag nga ang imo nga ginarian gintakos ano na kag makita tana sa chapter 5 makuturan sang libro sang Daniel nga nagapayag makuturan nga ini nga ginarian gintakos niya mini tikel o parsin ang iyang meaning ang takos kuno gintimbang kagaya mini means ang Diyos nag-isip sa imong ginarian kagintapos ini tikel ikaw nga gintimbang sa tibangan kag nasapuan ka nga mamag-an piris imo ginarian ginbahin-bahin kaginatag sa midyanhon kag sa mga Persyanon. So nagsulod mga kuturan, ang isang ginarian, kubos-kubos ang ginarian. Ano ni isang ginarian? Ginarian ni Cyrus kag ni Darius. No, si Cyrus kag ni Darius nga nag ginsalakay nila mga kuturan ini sa tong 539 ginconquer nila ang Babylonia kag nagasiling mga kuturan. Ang pinaagi sa sini, nagahom ang Medo-Persia sa sulod sang 208 ka mga tuig. No? Tub-tub sa 331. Kag nagasiling pagit sa pagtuon naton nga ini nga ginarian gin sa 331, no? Another kingdom naman amo ang Brass Pilak tuig kaginan, di ba? Pilak amo ang Medo-Persia, nagsulod ang Saway, makita ta naman kuturan sa libro sang 5 chapter 2 verse 39 nga nagsiling the kingdom of brass shall bear as a rule over the earth. Kingdom of brass naman nga amo ang nagdumala naman sa sining duta sa dumala ang kingdom of brass na kay kuan naman kuturan sa kay Alexander the Great nga nagasugid nga ini nagdumala sa sulod sa 163 years ang Medo-Persia. Medo-Persia gindumalahan ini sa mga generals ni Alexander the Great. Kag drama kuturan after that gin nagdumala naman o nagaho naman ang isa naman ka ginarian kay nagsiling sa chapter 40 and the fourth kingdom shall be strong as iron for as much as the iron break it in pieces and subdue it all things as iron that break it all things shall break in pieces and bruise. Tanong ko no? Daniel chapter 2 verse 5. Hindi natin makita mo kung tulang mabasahan natin yan hindi ka nga nagdumala ang Roman Empire. Kag naglabot karon ini ang Roman Empire, naglabot sa tiniod nga nagtunga-tunga ni sila, nagbahin-bahin sila nga sa bagay nga siling aton nga ginbasa nga may mabahin nga mabakod kag may bahin nga mapukan o kon maluya. Ini siya, may ara siya nga bahin-bahin. Tulupang doon ato mga kuturan, may napulo siya makatudlo ang tiil, di ba? Ini siya, amo ang mga divisions sa Roman Empire. Nga amo ining Visigoths, Burgundians, Suebi, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Franks, Saxon, Lombards, Alemanni. Nga ini sila nga mga ginarian na naga-exist pa ang iban, ang pito, pero ang tatlo ya wala na. Kaya nga ang makuturan, tungod ining Vandals, Heruli, kag Ostrogoths, amo ni ang nagabot. Ayon sa pagtuon mga kuturan, ayon sa propesya, ayon sa history naton. So, ining napulo ka mga ginarian, ini ang mga, like for example, ini ang Alemanni, Germany, ang Saxon, England, ang France, ang Suebi, ga-exist pa rin mga kulturan. Siling gani, sa bagay nga may mabakod nga parte, kag may mahuyang nga parte. Nagsunod mga kulturan, ang isa naman ka palanawon nga may batong nga natipag alin dito sa langit nga wala sang isa kakamot nga naghaboy sini. Nagasugid mga kulturan nga kaya in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed and the kingdom shall not be left to another people but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. No, tanan nga mga kingdom kag siling niya and shall stand forever for as much as thou sowest that the stone was cut off from the fountains. Ugo pa yung makuturan. Ini nga ginarian, actually gintunan ta na siyang ginarian. Ang ginarian, sang Diyos ngay pamtang sa sininga duta sa ulihing adlaw. Ini ang bagong Jerusalem nga puloy-anan sa mga tinubos. Budlay makuturan, hindi mabudlay. Makahalalok, on imo lang tawon, i-picture out mo lang makaladlok. Pero in realidad, hindi makaladlok mga kuturan ka. Ini siya nagdulong, nagtudlo siya sang palabuton ng mga events. Kag ining mga events, nagkalanabu ng mga kuturan, isa na lang ang inaulat. Yari na katakaroon sa katapusan ng bahayin sinintiil. Sa pasalamatan naton ang dakong gugma sa Diyos mga kuturan, kaya ang tiyon naton hindi na magtugot. Salamat sa imong gugmang ginatag sa amo no Dios. Salamat sa imong pagidait. Nagahingyo kami karon nga padayon bugusan nimo kami, sukluban nimo kami sang imong pagkumbatarong. Salamat sa kaalam nga ginatag nimo sa amon. Pakamayo ang amon mga nabilin yung likuton for the rest of the Sabbath. In the loving name of Jesus we pray. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino. 101.9
0: K95 News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan nga siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton refirme sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton siyang salamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me na mga pamati kay mayo na lang sa aton nga sakoon kasako man kita per me sa aton mga bulaton, mga rekuton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamila Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante gid kali katama ang paanggid kanami, no? So, sa sining ation, padayon ta pagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita ang kapamati, labi na konfirmi kita ang nagatukon sa puno sa Ginoo, madasig, mapabuhit siya, maribayib. Kung masahon taman ang Juan 5:24, ng kabal siya rin, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makaturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kabisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. Subscribe kita. Nga atag sa kasugo, kagtag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Diyos. Nga paagi sini ang sugo mis mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso, nagapamunga sunod sa iyal sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini, magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini, magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Diyos. Ang helikopter ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa helikopter sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kun ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kun kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag kabuhi. Siya mismo ang buhi nga pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na hanungod sa iya kagulingon. Juan 5:39-24. Ang man sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo sa aton adlaw subong sang una. Ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang Ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tao nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Diyos nun nga pagkamatuon na sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon insabog na nagalaknag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo na nga damo subong na kalibog naman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo niyang bugay, amo niyang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglimbugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang unahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat ginsaway ni Kristo, amo nang gintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga maha mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati hindi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tigipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga pulubaton sang tao nga makabati, sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo, kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagulingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kagsang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagulingon. Juan 14 bisikulo 3. Sa Baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsaka pulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsaka pulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Hulubaton 30:5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton kadlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan. Ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo na ginapatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amugin ang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na ipulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kon ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte naka gamo pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton nga sitwasyon nga aman bangod kay ang pulong sang Ginoo wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkamalaot. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-ekspiente sang hunahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang injutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalo. Malapad ng mga prinsipyo sa walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sa iya kawalingon sa paghangup sa mga butang na pamilyar sa iya. Kag sa sini nga dibusyon sa mga butang na may katapusan, ini nagaluya. Ang iya gahom, nagabuhin. Kag pagkatapos sa isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pang edukasyon. Ang trabaho sang tagsaka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagpo ng mga kabataoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ilang mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangkad isa kamanggad sang ihibalo nga hindi madunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunudlo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtudlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo, sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa kapersonal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon nga ginahimo sing toso sang ginpaybalo namon sa inyo ang gahom kag pagkari sang atong Ginoong Jesucristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang don. 2 Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunudlo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1, versikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatawas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga paanggid si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyong mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo. Paano mo gintratar ang akon mensahe? Sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisansinoh nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante mga kautoran ang paghangop gid paghintindigid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kay perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas ng itunaan nila maayo inintindi pag nilang gina-review hasta nga nangin top sila nangin cum laude, magna summa cum laude labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved rin ang aton kabuhi nga walang tapusan o kon kaluwasan man na kon magsala kita sa sini duha lamang ka lugar ang aton gatuan ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So, diri, amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gadalan. Nga man, kay wala ginintindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa gad sang dalan, nagrepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis tagapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaanga isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tagapusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan sang makasasala nga mga pagpatuyang ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbongon sang sala mga Hebrohanon 3:13 lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tempo para sa sini nga tiyon sige hapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin namin Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming unawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig, pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagbalain mo ang siyuro kamiloo at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesos.

0: Brand DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihon. Kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang investigative reports sa buong Negros Island Region. Mga estudyante sangkot sa pagbibinta ng droga. Dahil sa bawal na pag-ibig, patay ang isang lalaki matapos pagtulungang patayin ng kabit ng kanyang asawa sa bayan ng Hinuman. CVO naglagay ng border control kontra sa ASF sa Sagay City.
2: Ano na kasi kinakandak na borders dito sa siyudad sa Sagay.
1: Lalaki pinatay ng kanyang mga kainuman, biktima itinapon sa bangin para itago ang krimen.
3: Nahalinan ko no nila, kano ni si Sani, kinsugo ko nila, mapalit og tanduay.
4: Nagayop ako sa barb, nakita na ako na sila agad dinaganay.
1: Grade 9 student, sinaksak ng kapwa estudyante sa San Carlos City. 14 million quick response fund ibubuhos sa sirasirang seawall at kalsada sa Santa Catalina Negros Oriental na 6 na buwan nang nakatenga usad pagong na pag-aayos binatikos. Isang impostor na NBI agent nahuli sa entrapment operation.
5: Namin i-entrap na o singas NBI agent niya. Maligin yun, mangilikil sa mga tao.
1: At sa ating insigida, oralismo, reklamo ng mga residente sa Bangulod, inaksyonan.
6: Mabaho na tao, wala ka tubig.
1: Lahat ng ito, inyong tutukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
7: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, DTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, DTX 500, kag Mighty C.
0: Tilawi ang kaayuhan nga dulot sang virgin coconut oil nga yara sa klinika D3 Bio. Relax anay, mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative report ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Subalit, ilang kabataan ngayon ang gumagamit na ng pinagbabawal na gamot. Tutukan ang investigative report ni ka-K5 Berto Gapit ng K5 News FM, Bacolod.
8: Ilang beses na nangyari kumakailan lang ang paghuli ng mga senior high school student sa bypass operation. Araw-araw na mga bypass operation, araw-araw na mga pagdakip at paghuli sa mga drug personalities sa Bacolod. Ayon sa mga pulis, mula sa Mindanao ang halos na mga source na dinadala dito sa Bacolod. Kaya, hindi na masasabing kahit mga estudyante ay sumasali na sa pagbebenta ng illegal na droga. Ngayong buwan, milyon-milyong mga droga ang nakuha sa Bacolod City. Ayon ito sa Bacolod City Police Office. Tatlo mga grade 11 student ang halos sunod-sunod na dinakip. Una, sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, 1 milyon. Dito ang nakuha sa grade 11 student. Siya si Janjan. Ayon sa mga kapulisan, 162 grams ang nakuha. Sa kanya na may katumbas na 1,114,000 pesos. Ayon sa subject ng operasyon, ginawa niya ito dahil sa kanyang pamilya may sakit raw ang kanyang ina kaya't napilitan itong magbenta ng ilegal na droga. Ayon naman sa source niya na hindi pinangalanan, nagkaling Cebu ang Shabu. Hindi naman daw ito nagbebenta ng Shabu kundi siya ang inuutusan na mag-deliver sa mga high-value individual sa Bacolod City. Isang araw ang nakalipas, huli rin sa bypass operation ng isa pang grade 11 student. Ito ay sa may barangay Banago, Bacolod. 2 milyon dito ang nakuha na presyo ng Shabu na may katumbas na 300 grams lahat ang nakuha. Ang nag-aaral na lalaki na ito at ayon sa kanya, ginagamit niya na pang-alawans ang pera na makukuha niya sa pagbebenta ng illegal na droga. Isang grade 11 student na nakatira sa Banago pero ang kanyang mga parokyano sa pagbebenta ay nasa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ayon sa ibang source ng lalaki, nasa Metro Manila niya kinukuha o sa Luzon ang illegal na droga. Ayon sa estudyante, napilitan daw itong magbenta ng illegal na droga dahil sa hirap ng buhay. Isang grade 11 student. At sa bahay naman ng Manaplan, Negros Occidental, huli rin sa bypass operation ng isang lalaki na nagbebenta ng illegal na droga. Estudyante ito, isang grade 11 student. 735 grams ng Shabu, mahigit kumulang 1 kilo at may katumbas na 5 milyong piso ang halaga. Ayon sa source ng estudyante na kinukuha niya ang Shabu sa Bacolod City at binibenta ito sa kanilang bayan sa Manapla. Nag-aaral ito bilang grade 11 student. Sa kanilang bahay na huling lalaki, kasama pa ang kanyang mga magulang pero hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Sa mga source ng mga estudyanteng ito, nagbebenta halos hindi nila pinangalanan at ayon naman sa kanila, napilitan lang daw ang mga ito na magbenta ng illegal na droga dahil sa kahirapan. 3 mga estudyante, 3 mga lalaki na bago lang tumungtong sa legal na edad ang halos nahuli sa pagbebenta ng illegal na droga. Ayon sa mga kapulisan at ayon sa kay City Director Police Colonel Eugene Rebadomia ng Bacolod City Police Office, nakahirapan ang nagtulak sa mga ito na magbenta ng illegal na droga. Ayon pa sa mga kapulisan na hindi ito bago sa Bacolod kasi may mga minor de edad na sumasali sa mga ganitong mga aktibidad. Sa isang buwan, halos 1 milyon na illegal na droga ang nakuha sa mga minor de edad at sa mga estudyante. Droga na hindi maubos-ubos sa siyudad ng Bacolod at sa malapit na bayan nito. Patuloy ang laban ng mga kapulisan sa patuloy na operasyon kontra illegal na droga.
9: Saka na sa pangbakal, so, isa sa mga ang ginulantaw na itong ang gulo.
8: Para sa Negros Island Investigative Report, ako si Kakifay Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Negros, K5 News FM.
1: Sa mga magulang dyan, pakibantayan ang inyong mga anak para iwas
10: sa anumang kapahamakan
1: katulad ng pagpatay sa isang kasintahan dahil sa third party. Too much love will kill you. Isang padre di pamilya pinatay na kanyang asawa kasama ang kabit nito. May report si K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabankalan.
11: Sa tahimik na bayan ng Hinubaan, Negros Occidental, nagulantang at ikinabahala ng buong komunidad, lalo na ng pamilyang Lebria, ang nangyaring karumalduman na krimen.
12: Ano ko matangan yung sasakit, Trader, sila?
11: Dahil isang asawang umanoy, pinagtulungang patayin ng kanyang mismong asawa at ng kalaguyo nito.
13: Ano pa mahimo ko? Kaya palangga mo na akong siya. Kaya palangga mo po ko niya. Kaya nahimo na mo ni, tungod sa mong relasyon. Kaya hindi mo na akong siya mapabayan. Kaya hindi mo kami bayan. Kaya dapat yun naman kayo siya. Nahimo, ginamot ang sala.
11: Humantong sa kulungan ang ipinagbabawal na relasyon ni na Gemma at ng kanyang kinakasama na si Gerardo matapos umanong mamatay nito ang asawa ni Gemma na si Edwin. Bandang alas 12 ng hating gabi, noong June 30, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-asawa matapos marinig ni Edwin ang tawag ng kanyang asawa sa cellphone gamit ang call sign na ga na umanoy tumutukoy sa kanyang kabit. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating si Gerardo na armado ng mahabang itak at pinagtataga si Edwin.
13: Una bes, patatlo na po na niya ginahangkal sinang iyang bana. Hey, kung maayos siya, hindi siya mapatay. Sa ako na gina. Kay waay sing tao nga patyon kung maayo ka sa tao.
11: Napag-alaman na 8 taon nang may relasyon sina Gemma at Gerardo kahit pareho silang may asawa. Mas lalong naging masalimuot ang sitwasyon dahil ang asawa ni Gerardo ay kapitid mismo ni Gemma. Ayon sa panayam ng K5 News FM Caban Calantim sa anak ng biktima, 12 silang lahat na magkakapatid. 5 ang anak ni Edwin, 1 ang anak ni Gerardo, at 6 pa sa iba pang mga lalaki.
12: Nag-aaway na kasi kami na sa ako ni Mama Marco. Kung di ka malipay, dikto ka na lang. Hindi ka na rin magbalik-balik sa balay. Kaya akong papagkakapituhan pirmi. Pero mambal ko pang, hindi na napagbalik si Mama. Kaya wala na siya luyag sa imo. Kung mag-aaway ka mo, hambalon ka niya. Abno, wala ka pulos na kunti. Ako nga bata, nasakitan ko yan. Super kasakit.
11: Tinitignan na ng mga otoridad ang crime of passion bilang

0: Inamin din ng mga anak ng biktima na ilang beses nang niloloko ng kanilang ina ang kanilang ama. Ngunit patuloy lamang itong nagtitiis upang hindi masira ang kanilang pamilya.
1: Mayaw kong pinmanis si sir. Tapos isang nakabis na nagkanto siya sa malay, wala na si Edwin, tapos kami lang, tapos wala kami sudan, wala sabon, wala tanan kami ba? Di, makita yan ang sitwasyon, ginabaklan na kami sa mga kung ano-ano ang ginaginanglalo sa balay.
2: Nahulog ang imong mga buot.
1: Nahulog kayo, nalupig siya sa amon ba? Amo ito mo nahulog, nahulogin akong buot.
0: Gayunpaman, sa loob ng 19 na taong pagsasama, ang taong inaasahan sanang magmamahal at magpoprotekta kay Edwin ang umano'y naging dahilan ng kanyang sinapit. Sa huli, naiwan ang kanilang mga anak na nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mabuti, masipag at mapagmahal na ama.
3: Walang ikabot ang anak ko, sakit. Wala na ko sa papa, wala na may makuha ko, wala ko sa dana, wala na may makuha sa ako, just sa sama. Mama, sumama na ko sa dana, kuhaan niya ko na sa takoy, nasa na niya kakaboy. Wala ka mo tanga ng sasakit, traitor sila.
0: Para sa Negros Investigative Report, ini si K5, Aubrey Suspelia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Southern Negros. K5 News FM.
4: Magbahal ng isa lang para sa huli, walang pagsisisihan. Katulad sa local government unit na gumawa ng hakbang para labang protektahan ang mga hog raisers sa Sangay City. By report, si K5 Roel Pineda sa K5 News FM Sagay.
5: Bagamat walang naitalang kaso ng African swine fever sa lungsod ng Sagay, nananatili pa rin ito sa ilalim ng yellow zone dahil malapit ang lungsod sa mga lugar na may aktibong impeksyon ng naturang virus. Upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng kontaminadong karne o buhay man na baboy mula sa mga lugar na may kaso ng ASF, gumawa na ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng Sagay.
6: Dito sa lungsod ng Sagay, nagsagawa na ng paraan ang lokal ng pamahalaan ng border checkpoint para naman mapigilan ang problema at posibleng pagpasok ng African swine fever sa lungsod.
5: Ayon naman kay Arjun Villarde, isa sa mga nagbabantay ng animal control checkpoint sa may bahagi ng Crossing Vito, hindi pa sila nagpapatupad ng mahigpit na pag-usisa o pagsasagawa ng ganitong inisyatibo. Bagamat nung Lunes pa sila nagtayo ng checkpoint.
7: Sir, subong kamusta ang aton sini nga pagbantay dinhi sa aton nga border control?
8: So far sir, sa nga sir, okay man, wai man sa mga dote naman ang kalabay di. Siguro nabalaan man nila nga may ara na kinakandak nga borders diri sa syudad sa Sagay.
7: Saan nila tayo nagsugod sir?
8: Sang Mandi sir, nag-start ato nga border control.
5: Samantala, ayon naman sa pangayag ni Dr. Modesto Joseph Canyonero III, ang city veterinarian ng Sagay, sa araw ng Biyernes, Hulyo 10, mag-uumpisa na ang 24/7 na pagbabantay sa apat na mga estratehikong lugar sa lungsod ng Sagay.
9: Actually, ang ato niya mga border checkpoint starting on July 10, which is tomorrow, will be operating 24/7. Na siya. So we have identified apat ka strategic locations kay I think back in 2023 same man ang mga locations sa ginsetapan natin for the animal border checkpoint. So one is sa crossing Agustin, we have the FI sa Bago at sa crossing Vito. So sila na siya will be fully operational this coming Friday, so that is on July 10. So there will be personnel on duty that includes ang aton yung mga city vet personnel and at the same time part sa aton task force kag mga barangay tanod sa will be also participating or they'll be also coordinating with the task force para sa pagbantay sa entry sa aton mga live pigs, aton mga boar, mga pork products or pork related products that will be entering the city. So we'll be regulating or there will be a banning especially sa mga amo na mga produkto or mga animals coming kapintahalin sa mga areas that are positive with ASF.
5: Dagdag pa ni Dr. Canyonero, may mga kinakailangang papeles na dapat ipakita ang sino mang gustong magdala ng produktong karne papasok sa lungsod.
9: Yes sir, may akita mga documents na ipangapakita dapat.

0: aton yung mga example traders, aton mga livestock transport carriers, aton yung mga animals, no. So far, if ever kumiyaka kita mga baboy nga halin sa mga big zone areas, will be requiring some veterinary health certificate nila, a barangay certification if ever kumiyaka, and also authority to transport coming from those areas that are pink zone. So at the same time, makita niya na pangita, pag-give niya mga livestock transport carrier license, permit, no, ina sila nga mga salakyan nga dapat nag-undergo gin sa downtime period kaya disinfection certificate coming from the provincial veterinary office.
1: Samantala, ang mga karne naman na walang kaukulang papeles o peke, ang mga dokumento ay ibabalik sa pinanggalingan lugar o posibleng kukumpiskahin.
0: Well, actually, sir, we kumikita mga incomplete na mga documents or mga altered documents kaya ilay pakita sa itong mga border checkpoints. Atong nga brahon is pa-return talang gidaanay na sa point of origin nila. But may mga instances man sila nga ba si i-confiscate din nato nila ang mga produkto at ilubong teresa.
1: Samantala, mayroong pagbaba sa presyo ng karne ng baboy sa merkado ng Lungsod and Sagay. Ito ay dahil sa mahinang bintahan ng karne, bunsod na rin ng pangamba sa ASF at iba pang mga sakit ng baboy.
2: Naisubong ka baboy, sir?
3: May araman bayo pagkanay, sir. May araman sa sir.
1: Ipinahayag na lokal na pamalaan ng lungsod na ipinapatupad pa rin ang mahigpit na biosecurity measures at surveillance upang masigurong hindi makakapasok ang sakit sa kanilang mga nasasakupan. Dahil dito, nakiusap ang lungsod sa publiko, mga transporter, nagtitinda ng karne at mga hog raisers na magkoopera at sumunod sa mga protokol. Ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang lokal na industriya ng baboy, maisalba ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatiling sapat at ligtas ang supply ng karne para sa lahat ng Sagaynon. Mga balita mula rito sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Ruel Pelada para sa Kampyong Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Northern Negros, K5 News FM.
4: Virus, nakakahawa. Subalit, mas delikado ang taong may inggit at galit sa gustong pumatay para lamang sa sarili.
5: Nahainan ko no nila, kano ni si Sunny, kinsugo ko nila, mapalit og panduay.
6: Nakitanan ako na sila agad din aganay.
4: Grade 9 student, sinaksak ng kapwa estudyante sa San Carlos City. Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR. Negros Investigative Reports.
7: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinical D3 Bio. Ang superpower sa Mighty C. Lakas tensya, matalina Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman nga masakit. Mag-Power Trio!
4: Sa pagpapatuloy ng ating mga investigative reports, huli ka, Balbon! Impostor na huli sa Entrapment Operation. NBI agent no more. By report, si K5 James Baduquillo ng K5 News FM Dumaguete.
8: Nagsagawa ng isang entrapment operation ang National Bureau of Investigation na o NBI noong nakaraang araw na nagresulta sa pagkakaarresto ng isang lalaki na di umanoy nagpapanggap na ahente ng NBI para gumawa ng pangingikil na kinilala ang suspect ka na si alias Willie, residente ng barangay Bunga Tayasan na matagumpay na naaresto sa barangay Tampocondos sa Ayongon, Negros Oriental na. Sa isang panayam ng K5 News FM Dumaguete sa hepe ng National Bureau of Investigation na Dumaguete District Office na si Rinaldo Villordon Jr. Kinumpirma nito ang pagkakahuli ng isang lalaki na nagpapanggap na ahente ng NBI.
9: Namin i-entrap na o sikas NBI agent niya, maalagin yun, mangilikil sa mga tao ganto na mga nyo, mag-demand ng money ba? So, something na mga siya di-extort ang mga kuna to, mga publiko. Yeah, because he's an NBI agent. So, he's demanding money. Inamawag ng 1,000 to 2,000 para ma-disrupt ang mga kanilang community activities nato sa public.
8: Ayon kay Villordon, na matagal na umarong ginagawa ng suspect ka ang kanyang pangungulita ng pera kapalit ng kanilang proteksyon da. Ngunit walang naglalakas loob na magsubong sa takot na baka sila ay balikan na. Ngunit sa sobrang dami na ng mga nabiktima ng naturang suspika sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental ay may isang tao na nag-report sa NBI kaya nahuli si alias Willie sa isang operasyon na.
9: Dugay na. Wala lang dyan mga stakeholders or concerned citizens na who would boldly come out ba to initiate the complaint. But then, sa kadaghanan na na victims, there's only one person na ni who surfaced to boldly complain against his illegal acts.
8: Sa naturang operasyon, nakuha mula sa suspika ang isang baril at isang magasin na may 15 buhay na bala at ang mark money na ginamit sa operasyon da. Ayon sa NBI, dumagyate na ang mga nakuhang ebidensya ay sapat na umano para masampahan ng kaso ang suspika.
9: Ang status for the meantime, inquest proceeding, so he's detained right now sa MUA. Then we are filing charges against him for usurpation of authority. Then, naka-recover me of firearm during his entrapment operation.
8: Sinubukan pang kuna ng panig ng T5 News FM Dumaguete News Team ang naturang suspect. Ngunit tumanggi itong magsalita at haharap na lang daw sa hukuman na. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong ang suspika sa NBI detention cell at mahaharap pa sa patong-patong na kaso na isasampa laban sa kanya.
10: Ngayon mga kakifay, ang ating NBI Dumaguete ay nananawagan sa lahat ng kahit na sinuman na nabibiktima o nakakaranas sa ng panginikil ay agad na dumalo sa kanilang opisina upang agad na maaksyonan at mahuli ang mga ito. Para sa Negros Investigative Report, kini si Kakifay James Dietri Bayo Panukilio. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Kakifay News FM.
4: Huwag maging impostor para lang kumita dahil sigurado, kulong ka, Balbon! Walang sikretong hindi nabubunya. Bangkay ng lalaki na pinatay sa birthday party. Natagpuan matapos inamin ng suspect ang karubal-dumal na krimen. May report si K5 Elmer Saga ng K5 News FM Canlaon.
11: Sa isang masayang inuman at kasiyahan sa birthday party ng magkakaibigan at magkakasama sa trabaho, nauwi sa karumal-dumal na krimen noong Hunyo 23 taong kasalukuyan sa Barangay Masulog, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental.
12: Tinanggap o umano ng mga suspect na itago ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng pagtapon sa bangin. Ngunit, nabunyag din ang katotohanan matapos matagpuan ang bangkay ng biktima ng isang lalaki na nanghuhuli ng palaka sa lugar bandang alas 4 ng hapon noong Hunyo 24 sa isang bahagi ng ilog sa sitio Balingasag, Barangay Masulog sa nasabing bayan na siya naman ang nagbigay alam sa mga opisyal ng barangay. Kinilala ang biktima na si Sunny Tabinco Camilo, 48 anyos, binata at residente ng sitio Marta, Barangay Masulog, La Castellana, Negros Occidental. Bago pa ang sinapit na trahedya ng biktima, iniutos pa umano sa kanya ng mga suspect na bumili ng alak.
5: Nahalinan ko nila, kanon ni si Sunny, kinsugo ko nila, mapalit og tanduay. Tapos kay nagkaon pa man kuno sa sir, wise day nakabalik, niya mula ng ilang nga, gihalinan nga, daw nag-anhay sila sa bali, sa 50 nga pieces nga kwarta nga gisugo palit tanduay.
12: Matapos sabihin ng mga suspect na ihahatid nila si Sunny pauwi, nagtaka na lamang ang kanyang pamilya kinaumagahan nang hindi ito nakauwi bagamat maaga itong gumigising araw-araw upang pumasok sa trabaho. Marami rin umano ang nakakitang sila ang huling kasama ng biktima bago ito nawala. Ayon naman sa ina ng biktima, mabait ang kanyang anak at wala itong problema kapag nakainom dahil matutulog lamang ito na siya namang pinatutuhanan ng kanyang mga kapitbahay.
13: Nagagamubuot na butang ko siyang tao nagainom, makainom na siya, matulog mo lang na siya, way ba na siya siya nagabaoy o gabusar, wala.
12: Hindi rin makapaniwala ang isa pang kapatid ng biktima sa nangyari dahil magkakasama pa umano sa inuman ang mga suspect at ang biktima sa naturang birthday party.
14: May birthday, dinidresamon sa Padbalemong, yan yung kagawatin dyan, ininom pa ni sila, upod. Kasi yung promosyon ni Sogi di ano, pagawa dyan, upod pa na sila. Basta pagani ko nga nakambal, pagani si Daddy Otay nga nakatulog na sa waiting shed. Nga nakambal si Daddy Otay nga hindi na lang ninyo pag ilabdate, pa tulogan na lang ninyo da. Kasi nagambal sila nga, sige lang kasi dalo na lang namon puli. Uwan mga mga kabalong amon na imuon nila.
12: Kinilala ang mga suspect na sina alias Ray, 30 taong gulang, alias Roma, 20 taong gulang, at alias John, 18 taong gulang na parihong mga residente ng nasabing barangay. Nanatiling kalmado ang mga suspect at nagpatuloy pa sa kanilang mga gawain hanggang sa maimbitahan sila ng mga responding police para sa investigasyon. Doon na unti-unting lumabas ang katotohanan. Sa isinagawang investigasyon ng La Castellana PNP, sinabi ni La Castellana Deputy Chief of Police Captain Michael Muñez na umamin ng isa sa mga suspect na si alias Roma sa kanyang partisipasyon sa krimen. Ayon sa kanyang salaysay, pinagbubugbog nila ang biktima, sinipa, hinampas ng bato at pagkatapos ay itinapon sa bangin.
15: Based sa panaysayo ng isang aton nga mga suspitsado, sir, no, ginako nila nga katong patay nila sa tao, sir. Ginbuhat nila, sir, pagi sa lampusang bato sa ulo, paging dagdag to nila sa bangleg. Laging pasakaan na siya natin sa kaso nga murder.
12: Sa kabila naman ng matinding pagdadalamhati, nagpapasalamat naman ang pamilya ng biktima sa mabilis na aksyon ng mga otoridad na nagbigay daan upang agad na mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima.
11: Para sa Negros Investigative Report, ito si Kaki 5 Elmer Sagam. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Kanlaon, K5 News FM.
4: Nagsisi kaya ang suspek sa ginawang krimen? Katulad ng isang estudyante na walang awang sinaksa ang kaniyang kapwa estudyante dahil lamang sa alitan.
6: Nakitaanan ako na sila agad dinaganay.
4: Grade 9 student sinaksak ng kapwa estudyante sa San Carlos City. Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR. Negros Investigative Reports.
7: Para protektado sa Hilana, Trangkaso Kagubo, ang D3 Bio
16: sa D3 Bio.
7: Dasig ka magayo.
17: Ang D3 Bio, himos ang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka magayo.
7: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
4: Bata pa, ngunit by kriminang ginawa. Estudyante, sinaksak ang kapwa estudyante dahil sa alitan. May report si K5 John Bersalas ng K5 News FM San Carlos.
11: Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Isa lamang ito sa pinakamabigat na kasabihan na minsan ang binitawan ni Gat Jose Rizal. Pero habang lumilipas ang panahon, tila ba hindi na ito umaangkop sa kasalukuyan? Gaya na lamang sa nangyari dito sa San Carlos City, Negros Occidental, kung saan isang estudyante ang sinaksak ng kapwa estudyante. Ito ang sinapit ng 17-anyos na si Hans. Isa siyang grade 9 student na nag-aaral sa Julio Ledesma National High School dito sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagtamo siya ng sugat sa kanang bahagi ng kanyang tagiliran matapos itong saksakin ng isang grade 10 student noong Hunyo 23 nitong taon. Ang insidente
16: Nangyari sa labas ng kanilang paaralan na nasa mahigit kumulang 3 kilometro ang distansya mula sa nasabing eskwelahan. Bago pa man mangyari ang insidente, iginit ng biktima na binantaan daw kasi ng grupo ng suspect ang isa sa kanyang mga kaibigan na siyang naging dahilan kung bakit umusbong ang kaguluhan.
6: Migo na ko, sir ba? Bago pa na siyang kuan, bago pang eskwela ba, balik aral ba? First day niya tong Monday 22. Gatangan siya, sir. Silang Jasper. Gatangan siya, sir, niya. Pagka hapon nila ako dire kay hangga't ang gatangan sir kanam to mangodram to sa kong uyab. Anya nanugid mi siya, sir. Gatangan siya. Ya. Ang gusto ko ilang lang pagkagumakal kay kuhan, kanang bago para baka hospital, nahula siya hospital, sir, kayo nadlock na ba? Mahon to, sir.
16: Dahil dito, inamin ni Hans na una nilang binanatan ang grupo ng nanaksak sa kanya na isa ring 17 anyos na kinilalang si Jasper. Ang buong pangyayari, isa-isa ang inilahad ng biktima sa harap mismo ng news team.
6: Ang gusto rin ako nito na ron, nagtular dito. Pagkuhan, pag ato na mong barp, ay pag ato na mong barp, pero sila gauna na sila sa barp. Ako. Dili, mga amigo na ko.
18: Nagdaon na sa barp.
6: Oh, kay nagtambay pa ba?
18: Asa mong kuno dahil na ito at lang ang katong mga
6: amigo. So, giyat ngayon sa Hulyo, sir. Pagawas niya. Napadyoy ka ng estudyante. Estudyante nga nakasulod. Nga kontra po niya ba? Gisulod siya dito. Ipangita, bitaw. Mga to, sa likod na lang siya ni Agi, sir. May ambak na lang siya. Tungkol siya yung kadlok. Mga to nga.
18: Ganun dito man mo sa barp na ang
6: buwan? Okay, niya to, ang mga amigo, nagtambay sa barp. Kanya, nabot silang Jasper. Kanya, mga to, pagkuhan, layo pa ako sa barp. Nakita na ako na sila agad dinaganay. Silang Jasper, gadagan na patubang sa standard, sa may pili.
18: Para may kapihan.
6: Oo. Gadagan-dagan na sila dito. Pag-abot na kong barp, wala na ikuan dito. Yung mga to, ana may nga. Kupto na to, nabit tayong motor. Mga to, sir, gigupad naman. Nakita na muna sa kwan. Sa may pili, standard.
18: Pagdili ka dito sa may pili na anong gaman dito?
6: Sa teachers. Sa may dapit na sa car wash. Sa may kanang nabit ay simbahan kilid pod.
18: Oh, sa may roadster cafe. Anang pagawas na judge sa pagawas na anang
6: atbang. Kanang atbang dunuan. Oh.
18: Atbang sa gihuan ng
6: oh.
18: Kanang diha nga kuan kanang
6: dili. Dili sa pasulod pa dira gamay sir.
18: Ah, sulod pa gamay. Oh. Sa ka street na dunuan mo.
6: Wala sir. Wala na ako inom dun sa street. Pero og gatuon ako sir, makapamilyar ako. Nga mauni nga lugar.
18: Nga nung at yan man daw ito yung mukhang amigo, yun naman sa mga lahat.
6: So, wala po gani ko kabalo, sir. Wala po kabalo. Ang sa lang, kuan ba? Nadlo ko na umigo. Okay, daggan kay gatang gud niya.
18: Mga pila ka buka niya
6: sa mga pila, mga kuan daw. Mga unsi, ano? Unsi, pulo.
18: Yan naman, yun sa kamang gulo nila.
6: Wala po ba lo? Siguro taon, ano, gat nga kay basag konser, basag dira sa ulyo, sir, basag na kay kontra niya, at nga ka pula taon, di ko dira, sir.
16: Kung papakinggang mabuti ang salaysay ng biktima, parang ipinapahiwatig nito na may nagaganap na pambubuli sa loob ng kanilang paaralan at nais lamang niya at ng mga kasamahan nito na ipagtanggol ang kanilang inaaping kaibigan. Subalit, ayon naman sa investigasyon ng PNP, matagal na raw naalitan ng magkabilang grupo ng mga estudyante ang siyang dahilan sa nangyaring krimen.
19: According sa atong WSPD investigator, mga previous nila sa mga atraso ni magbarkadahay, ang kanyang biktima sa stabbing, allegedly, kulatan niya ang usanay sa mga magbarkada. Muto nga gilabanan, muto siya na pagkulatan niya, may bunog po itong pikas sa black eye. No, Nibalos po ang katong suspect.
16: Ang masaklapan nito ay may hinala mga otoridad na posible raw na mayroong kinabibilangang grupo ng gang ang magkabilang panig, subalit ayaw di umano umamin ng mga ito.
19: Sir, allegedly may mga grupo-grupo sa mga batanon, may mga bag-ubitaw nga tubo ron. Mga bitaw na amuan ang ipatawag na unsa na mga grupuha na nagpuan niya sa mga batanon sa Hulyo para ma-address na ito na.
16: Pinaunlakan din ng lolo ni Hans na kahit siya ay hindi nakabisado ang iba pang aktibidad ng kanyang apo. Sinubukan din ng news team na kunan sana ng salaysay ang pamilya ng nanaksak. Subalit, tumanggi na itong magbigay ng sentimiento. Maging ang paaralan na pinapasukan ng dalawang mag-aaral na nasangkot sa insidente ay lumiba na rin muna na magbigay ng komento ukol sa isyo. Pero kinumpirma ng nanay ng suspect na nananatili ito ngayon sa kustodiya ng DSWD para sa kaukulang disposisyon. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy kung sino sa dalawang panig ng suspect at biktima ang nagsasabi ng totoo sa kabila nito. Ibinunyag ng pamilya ng biktima na handa silang magsampa ng kaso laban sa suspect na si Jasper. Ako si KK5 Jong Bersales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Kailangan na bang baguhin ang juvenile justice system? Katulad sa sistema ng ilang gobyerno na hanggang ngayon may ilang proyekto na wala pang isimo.
20: Pinatrabaho lang ang doctor, same time, hindi rin madidelay yung pag-implement sa project.
21: Grouted riprap class A for the base foundation.
4: Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR. Negros Investigative Reports.
22: Diagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. So, kung pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag-maitise, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namang islamat sa klinika, GTX 500, kag-maitise.
7: Tilawi ang kaayuhan nga dulot sang virgin coconut oil nga yara sa klinika D3 Bio. Likawan ang masakit, papakuron ang immune system, kag-maitise.
4: Usad pagong kung ito rin ang proyektong matagal nang hinihintay sa Negros Oriental dahil imbes na project is coming, parang we are still waiting. Ito ang nasulyapan na balita ni ka-K5 Dondi Glodovic ng K5 News FM Bayawan sa ating segment na Puno Pasipla, Mata ng K5.
23: Tahimik, payapa, at tila walang dilubyong hatid. Ganito kung ilalarawan ang karagatan at baybayin sa barangay Poblacion Santa Catalina, Negros Oriental kung walang tatamang bagyo sa lugar. Ayon sa PAGASA, ang Pilipinas tinatayang may 20 o mahigit pang bagyo na tatama sa bansa taon-taon at isa ang katimugang bahagi ng Negros Oriental ang hinahagupit ng bagyo. Mula noong Setyembre 2024, nasira ang seawall sa sitio Nagbagang, Barangay Poblacion Santa Catalina, Negros Oriental at nasundan ng pagkasira noong November 2025 at hindi naiayos ng Department of Public Works and Highways hanggang sa tuluyan itong bumigay at nagkabitak-bitak ang isang lane ng kalsada sa Dumaguete South Road National Highway sa sitio Nagbagang, Barangay Poblacion noong Mayo 8 taong kasalukuyan. Kuyan.
24: Mga K5, ito yung tubo mula doon sa sentro na pinagkunan ng tubig upang mabahagi sa mga kabahayan dito sa Purok 7, Barangay Poblacion, Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, kung saan ating makikita mga K5 na nasira ito dahil sa kasagsagan ng bagyo at malalaking alon na humahampas dito.
23: Ayon sa video na kuha ng isang netizen, makikita nasira at bitak-bitak na ang seawall at kalsada dulot ng malalaking alon na humahampas nito. At dahil sa mga pangyayari, perwesyo na ito ng mga motorista at residente,
24: bunga ng hindi magandang daloy ng trapiko dahil sa hindi maayos na daanan. Lumipas ang 6 na buwan o kalahating taon, tila ba tahimik ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways sa 3rd District ng Negros Oriental hinggil sa pangyayari. Noong Hunyo 29 taong kasalukuyan, tumungo ang aming team patungong Chateau Negros Oriental. Ito'y may layong 57 kilometros mula sa lungsod ng Bayawan. Aming nadatnan sa Department of Public Works and Highways 3rd Engineering Office ang Chief of Maintenance Section na si Engineer Maria Victoria Rinascia Malcampo, kung saan tahasan at direktan niyang sinagot ang mga isyo hinggil sa proyektong palaging nasisira sa sitio Nagbagang Purok 7, barangay poblasyon ng Santa Catalina Negros Oriental na mahigit kalahating taon ng nakatenga at hindi pa rin naaayos. Matatandaan na naglimbag ng balita ang Philippine News Agency na humingi di umano na tumataginting na 150 million pesos ang DPWH para sa pagsasaayos ng nasirang seawall sa nabanggit na lokasyon. At ito'y umani ng iba't ibang batikos mula sa mga tao dahil di umano sa sobrang laking budget na hinihingi ng departamento. Nilinaw ni Malcampo na ang naturang budget ay pagpapaayos mula sa seawall ng Santa Catalina Cockpit Arena o Sabungan hanggang sa kabilang dulo nito kung saan may malaking pinsala ng bagyo ang National Road at ang seawall nito, pero hindi umano ito inaprubahan ng DPWH NIR kaya natagalan ang pagsasaayos nito. Ibinunyag ni Malcampo na meron ang bagong budget na kukunin sa Quick Response Funds para sa pagsasaayos sa particular na seksyon lamang sa nasira na seawall na tumataginting na 14 million pesos.
20: With regards to the rehabilitation of Nagbagang seawall, we were released the quick response fund, and it has been bidded last June 23, and its bid amount is 14,465,274.56. But that amount covers only from section 92 plus 012 to KM 92 plus 067 61.7. Alin ng bagang. So we have this release of 14,465,274.56 under contract by the MG Construction.
24: Ang nasabing pag-aayos ay gagawin ito ng MG Construction. Pero ang tanong ng nakararami, pulido na ba ito at hindi na ba ito masisira kung hahagupit na naman ang bagyo? Ang haka-haka ng mga nakararami, sinagot ng project engineer na si Engineer Patrick Henry Undang kung paano ito gagawin upang matibay at hindi kaagad masisira.
0: Pag natin na steel sheet piles.
1: Yun yung ano, bale.
20: Fundasyon.
2: Parang fundasyon.
20: It will be driven.
24: Nilinaw naman ni DPWH Planning Section na si Engineer Ray Joseph Tatoy ang saklaw nito habang isinasagawa ang konstruksyon.
3: The scope of work for this project from stations kilometer 92 plus 12 to kilometer 92 plus 61.7 are as follows. There are project billboards and signboards. And traffic management to ensure the safety of the passersby,
20: traveling public.
3: Then we have the removal of the damaged pavement,
20: structures.
3: Next is we have a excavation. Then we have put up embankment that fill for the road that slips. Next is, after we put the fill, we put subgrade preparation for the pavement, new pavement that we put, 28mm thick pavement. Also, we will have shoulder, 150mm shoulder.
20: Thickness, what he meant is the thickness.
3: Next is, for the protection, slope protection structures, we have the
21: structural concrete and reinforcing steel bars for the main seawall protection. Then a grouted riprap class A for the base foundation. We will also have sheet piles, steel sheet piles, furnish and pivot. So that's all for this.
24: Pero lahat ba ng nabanggit ni Engineer Tatoy ay masusunod at ilalapat ang lahat na dapat malagay sa konstruksyon nang sa gayon ay matiyak at maayos ang pagkakagawa nito? Ayon naman kay Project Inspector Engineer Rigel Yacor na gagawin niya ang masusing pag-inspeksyon sa mga magtatrabaho nito upang matiyak ang kaayusan sa proyekto at di kalidad ang pagkakagawa.
20: It's required po na andun po sa site if possible every day. Para ma-inspect talaga if sakto ba yung tinatrabaho ng contractor. At the same time, hindi rin madidelay yung pag-implement sa project.
24: Sa pagsisiyasat ng K5 News FM Bayawan, aming nalaman ang rason mula mismo kay Engineer Malcampo na kung bakit kahit anong gawing pag-repair nito ay masisira pa rin halos taon-taon. Ayon sa kanya, dahil sa lokasyon ng lugar kung saan malalaki at malalakas ang daloy ng alon na kayang tangayin ng daloy ang mga bato at buhangin na kinakapitan ng konstruksyon, kaya bumibigay ito.
20: Actually, yung problem niya, that's perennial. Every habagat, ever since ganun ginawa namin. So, ang ano niya, storm surge, ang energy ba na na-generate sa ano, waves. It's so, ano talaga, very strong talaga na ma-ano. This is by nature yung ano, yung sa storm surge.
24: Pero, ang tanong ng mga residente, bakit walang pang matagalang solusyon ang gobyerno gayong taon-taon na lang naglabas ng limpak-limpak na pera para sa pagpapaayos ng imprastruktura na nasisira sa kalamidad? Ayon sa DPWH, mayroong tiyak na solusyon sa problema sa sityo Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental, pero walang pondo o pera sa pagpapagawa nito. Ito ay ang tetrapods o jackstone na una nang nakita na ginagamit sa South Road property sa Cebu City na naging epektibong pangsumpo sa malalakas na alon.
20: Call it tetrapods. Yung makita nyo sa SRP yung sa Cebu, parang just jackstone, you call it jackstone. That thing should be placed in front.
1: Okay.
20: Kasi pag ano sa waves, ma-dissipate yung ano yung energy, ma-break talaga yung energy.
1: Parang mag-unkas na siya, yes. No?
20: Pero that one tetrapod is napakamahal talaga. Gustong-gusto nga namin na meron tayong tetrapod, malagyan dyan.
24: Panawagan naman ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways, 3rd District Engineering Office ng Negros Oriental, kay 3rd District Representative Janice Valiega Digamo na sana mabigyan ito ng pondo para sa pangmatagalan na solusyon sa suliranin sa kanyang nasasakupang distrito. Ayon naman kay Congresswoman Janice Valiega Digamo, nagagawa niya ng paraan upang maayos ito.
2: Pwede itang magpa-program, Ana, muduol tag the right offices. Ako makapasalig ra gyud ko nga kabahin og kana bang network mangduol tag opisina, part gyud na siya sa akong schedule nga gipaangay nga mopadala mig sulat sa mga department heads sa different national agency of the government unya og tagaan tag oras mo explain ug mopakita ta sa akong puyo. We can do that. That is a welcome suggestion.
24: Umaasa naman ang mga residente sa bayan ng Santa Catalina na mabigyan ito ng pansin at agaran itong maayos ng gobyerno. Sa isang bansa kagaya ng Pilipinas na binayayaan ng saganang likas na yaman na may kakayahang magpaangat sa ating pamumuhay, mga mamamayang tapat na nagbabayad ng wastong buwis at mga manggagawang walang pagod na nagbabanat ng buto para sa kapakanan ng lahat. Subalit, sa kasamaang palad, ang bayang ito ay pinatatakbo ng mga gahamang politiko na walang ibang iniisip kundi ang kanilang sariling interes. Sa huli, hindi pala mga likas na kalamidad ang tuluyang magpapalugmok sa bayan, kundi ang talamak na kasakiman. para sa NIR, Negros Investigative Report, mula rito sa bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental. Ito si Dondi Glodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Negros Island Region, K5 News FM.
4: Worth the wait ba? Kung mayroong sablay na proyekto, mayroon din naman na insigida inaksyonan kaagad. Sa aming pagbabalik, tutukan ang insigida ora mismo.
5: Tanubong na natin dahil sa tubig kung hindi na nila pagkayuhon. Importante, kung lang katubig, para mabaho na tao, kung lang katubig.
4: Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.
7: Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
8: Problema ko gid ang masami nga pagtrangkaso. Salamat sa D3 Bio. Wala na kumayo ginatrangkaso.
9: Indiagnose ako nga may bukol ang akon diyan. Sugod ko pag-inaw sa sang klinika, D-Tex 500, kag Mighty C, ang bukol sa akon diyan nadula. Una mong islamat sa klinika, D-Tex 500, kag Mighty C.
4: Sa ating pagpapatuloy, insigida, ora mismo, ito ang ilang reklamo ng mga residente na ora mismo binigyan na agarang aksyon at pansin. Leakage ng tubo, drainage system, ito'y naayos na agad-agad. Insigida, ora mismo.
5: Tanubong na natin dahil sa tubig kung hindi na nila pagkayuhon. Importante, kung lang katubig, para mabaho na tao, kung lang katubig.
24: Sa bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa mga sirang tubo, katumbas nito ang tubig na maaaring magamit ng mga pamilyang naghihintay ng supply. Sa gitna ng isyo ng kakulangan ng tubig sa Bacolod, nananapiling hamon ang agarang pagkumpune sa mga sirang linya ng tubig.
10: Kilala ang Bacolod City dahil sa mayaman itong kultura at masasarap na mga pagkain. Ngunit sa likod ng mga bagay na ito ay ang problema ang kinakaharap ng mga Bacolod noon, partikular na sa supply ng tubig. Nilibot natin ang daanan at lansangan ng Bacolod upang malaman ang tunay na kadahilanan sa gitna ng kulang o di kaya kawalan mismo ng supply ng tubig. Ayon sa datos, hindi bababa sa 900 ang naitalang sirang linya ng tubig sa Bacolod. Ilan sa mga ito ay napuntahan mismo natin at nakadaupang palad ang mga apektadong residente. Sa Puro Cruzal, Barangay Takuling, problema ng mga residente ang baha sa kalye kahit wala namang ulan. Buwan na rin ang pinoproblema ang sirang linya ng tubig sa lugar. May insidente na rin ang aksidente at pagkakadulas ng mga dumaraan rito. Matapos ang ilang araw, agad namang inayos ng water service provider ang sirang tubo.
13: Oo, kung gabi ng bata, mga bata, umpisa nga lugadi na lagan, nakadanlog, sir, kay nagalumot-lumot na sir ang amo niya nga karsada.
10: Nadiskubrehan din natin ang sirang linya ng tubig sa Lacson Street at nagiging dahilan rin ng aksidente sa lugar. Matapos ang tuloy-tuloy na follow-up story sa lugar, inayos rin ito. Sa Barangay 17 naman, sirang linya rin ang dahilan ng pagkakadulas ng ilang mga residente sa lugar, partikular na ang mga senior citizen. Sa isang linya ng bitak sa daan, meron 15 butas na nilalabasan ng tubig.
5: O nananila, kay kadamo, nanabala nga mga senior, bala ang nagtala tanlok. Tungod sinasang tubig, bala nga nagkatubod, huwag-usik, kanugon mo natin dahil sa tubig kung hindi na nila pagkayuhon.
10: Matapos ang ilang mga araw, agad rin itong inayos at nagpapasalamat ang ilang mga residente sa lugar dahil nawakasan na rin ang problema ng mga ito sa lugar.
5: Ay, kasi siyempre, malipay mo kami kay Paraway na magbasada ka ng log na daan. Malipay mo mga pumuluyo, sir, eh, nga makayo na sa wakas, makayo na manggit. Salamat kita, K5 News FM!
10: Habang patuloy ang pagtagas ng tubig mula sa mga sirang tubo, patuloy rin na umaagos ang tanong ng publiko. Gaano pa karaming tubig ang masasayang bago tuloy ang maresolba ang problema? Sa panahon kung saan mahalaga ang bawat patak, inaasahan ng mga residente ang mabilis at pangmatagalang aksyon mula sa kinauukulan. Ang isyong ito ay hindi lamang usapin ng sirang infrastruktura, kundi usapin rin ang responsibilidad at serbisyo at maayos na pamamahala na isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat tahanan, ang tubig.
11: Patuloy naming susubaybayan ang mga hakbang ng mga kinauukulan at ang epekto nito sa mga residente ng Bacolod.
12: Para sa Negros Investigative Report, inisigigay by Wilson Villana. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Ano man ang mga katiwalian at solusyon sa mga problema sa inyong lugar, atin yang tutukan dahil dito sa K5NIR, Negros Investigative Reports, ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
2: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: DTX Beauty Show.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakang sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Boom Granada!
7: Boom Granada!
6: Para sa K5 Hugot Love Lives.

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamusta ang aton KSS na lukpanan ni Banahon? Kung wala pa updan si Bumagranada para sa K5 Who Got Love Lines. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dra ka mo comment sa inyo request nga kanta sa Sininga Gabiga. May mga shout out ka mo dira, may mga hugot ka mo dira. I-comment sa aton nga live ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, mga uyabay, dira nga ga date sa kilid sang dalan, isa kalupok sa imo.

0: Opdan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Sa Luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa akon nga Boom Granada Angels. Kamustang Boom Granada Angels? Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapanta Barco.
1: Isa kalupok!
0: Sa akon nga Team Lupok, si Tita Julie Henovea Lumugdang, present na ko no? Si Ma'am Bings Delphine, si Kumpari ko Lipper, dara sa Barangay Mansilingan. Blesser Boom, i-play git ang request ko nga kanta. Kay kada Saturday night lang ako gakanta-kanta. Sa kalupok dara aki, Kumpari ko Lipper. Kay Sir Leonardo Relos. Ang aton mga SG sa Bacolod City, no? Mga security guards nato na mga chick boy ko, no? Sa kalupok kay Sir Dad Boy Mendoza, dara sa Santa Clara Subdivision.
1: Sa kalupok!

0: Isa Kalupo.
1: Isa Kalupo kay Ma'am Milagros Tobelonia. Isa Kalupo sa imo, Ma'am. Tagadiin si Ma'am Milagros. Si Franklin Martinez. Hello, Sir Boom Granada. Good evening. Isa Kalupo sa Sagaya.
0: Isa Kalupo.
1: Isa man Kalupo kay Zilia Velchez Escamos. Kamusta ka naga? May boyfriend na si Zilia. Isa Kalupo dra si mo, ha? Si Ma'am JJM Salvador. Good evening, Team Lupok. Wala audio kuno ka K5 Rimewell.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka po kay Sir Ramon Bernal. May gabi, Boom Granada. Live kami diri sa araw. Isa ka lupok dira sa araw, ha? Dira sa Vista Alegre. Isa ka lupok dira sa inyo.
1: Isa ka lupok!
0: Pag-greet lang, Sir Boom Granada, sa tanan nga taga Purok Gonzaga, Mansilingan. Sa aton dira KSS dira sa Purok Gonzaga, Barangay Mansilingan.
1: Isa ka lupok!
0: Argao, Cebu City. Si Sir Ramon Bernal, isa ka lupok sa inyo, sir. Dira sa Agraw, Cebu City. Si Ma'am Marlita Malvas, good evening, Sir Boom Granada, wala audio. Ara na ko no, okay na ko no. Isa ka po kay Darlene, si Darlene Sangsagay, ang beauty queen Sangsagay, si Darlene. Si kumpari ko James Bornales, namusta na si kumpari ko James Bornales, ang akon kumpari dira sa Himamaylan nga damo uyab. Paglambot yan dari sa Bacolod, may uyab man sa... Do si Piolo Pascual na sa daan magtalikod. Pero magtubang niya daw season o gani. Si John Lloyd Cruz, isa kalupok lang dra, si kumpare ko James Bornales. Amunin kumpare, kuya kada kitanay namon, yun na pangayos sa akong extend food supplement for men lang ganyan. Isa kalupok lang dra, si imo kumpare ko James Bornales. Sa mga ka-K5 nato, naga-live si Boom Granada sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment inyo request ng mga kanta sa siningagabi. Kung sa diin madumduman mo ang unang lalaki nga nagtiro sa imo, nagpalupok sa imo, nagpalupok sang pagpalangga. Isa kalupok kay Rosie Ricaplaza Montinola. Isa kalupok sa family Ricaplaza, Trinidad, Santa Ana, Kagkalyedo. Isa kalupok ng dara sa inyong mga ma'am kag sir.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa SG naton nga lover boy man ah. Punupod si Mrs.
1: Isa kalupok!
0: Palangga ya kuno si Mrs. niya dira sa Santa Clara Subdivision.
1: Isa kalupok! Kay
0: kumparita SG Raymond Suyom de la China.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa imo, sir.
1: No! Sino si Balasi? Sino?
0: Sino ba sila? Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa akon... nga friend, si May Dagay, pa-request paminsan-minsan. Kung kasama, dumduman natin ang mga taong naging palangga natin sa matuod-tuod.
1: Isa kalupok!
0: Pero kita, wala gin pabalikan sa pagpalangga. Lesson learned na nakuno ang bal ni isang kilala ko, Boom Granada. Wala na ko subong uyab, pre. Ati, pigaw kong lauyab eh. Isa kalupok kay Liza sang Hinigaran. Sir Boom, please play Isap Mata. Aring nga kanta para sa imoga, oh.
1: Isa kalupok!

0: Isa ka lupo kay Mama JJM Salvador, dara sa Hong Kong. Kamusta ka na, ma'am? Kamusta ang petchay mo, ma'am? Priska Japon, e parehos kay Mama Merlita Malvaza. Isa ka lupo kay Franklin Martinez. Isa ka lupo kay kumpare ko, Franklin. Ah. Nakapangayo, gid ako radyo kay SM Colleen Cubia. Isa ka lupo, dara sa inyo sa Sagay. Family Martinez. Si Sandra Dizon Haro, isa kalupok sa imo mama.
1: Boom! Granada!
0: Kamusta na si Johnny Mayritita? Good evening, Sir Boom. Watching live from Paglaong Village, Barangay Mansilingan. Salamat gida, Ritita family. Thank you kuno sa pag-reeta mo. Hambal ni kumpare mo, Liper. Si kumpare ko, Liper, nga loyal kay Mrs. Ang siyempo, subong, gabagyo, gaulan, gainit.
2: Isa ka lupo!
0: Di dapat ya, protektado kita.
2: Isa ka lupo!
0: Para layo kita sa masakit, no?
2: Isa ka lupo!
0: Di kita madapuan sa mga hilanat. Mga virus na, mga bakterya. Ang inyong kabataan, paimnon nyo gid sa Mighty C.
2: Isa ka lupo!
0: Si Mr. ano na, Luyana. Isa ka lupo, kakiang-kiang na. Pareho sa'yo, kumpare ko, Liper. Isa lang ka lupo, kung hambal ni kumari ko, may dagay.
2: Isa ka lupo!
0: Hindi yan nakaya ko, no? Di dapat, paimnon si Mr. Sa extend of food supplement for men.
2: Isa ka lupo!
0: Din mabakal sa pinakalapit nga botika sa inyong lugar.
2: Isa ka lupo!
0: O kung sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
2: Isa ka lupo!
0: Hindi gani PM si Boom Granada kay i-deliveran ka mo ni Boom.
2: Isa ka lupo!
0: Door to door. No? Isa ka lupo sa inyo, dira, ah, mga kumpare ko, dira.
2: Isa ka lupo!
1: Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

0: Isa kalupo kay Sir Terdy Cañete.
1: Isa kalupo!
0: Ang idol ng bayan. Isa kalupo ka kay Sir Terdy Cañete.
1: Isa kalupo!

Isa kalupo kay Marisa Lape. Good evening, Sir Boom Granada. Pa-shoutout galiya sa KSS member sa family Arnado, family Letegyo. Isa kalupo dira sa inyong mga madza. Si Kumparita Alvina sa Pulupandana. 61 years old, nag-request kay Boom Granada. Honey, my love, so sweet. Ayun yung kanta, sir, para sa imo, sir.

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok kay Sir Terdy Cañete, amuman kay partner niya, no, kay Dominica. Sana all of the night pa. Isa kalupok kay Judy Monares. Si Judy may boyfriend na, na Sir Terdy. Kaya kung wala pa, pakilala ko siya, si Marlon, si Kenya Cañete. Isa kalupok ha, sa da. Abay ko nun ni Marlon, no? Sige. Si Judy Monares, gapamangkot si Marlon Cañete, kung may boyfriend na. Isa kalupok sa Da Negrense Wanderer, si Sir Terdy Cañete. Kasi ang partner nga si Ma'am Dominica.

0: Isa kalupo kay Rosie Rica Plaza Montinola. Mamangkot si Marlon, si Kenya Kanyete, Sir 3D. Kung may boyfriend na kuno si Judy Monares.
1: Isa kalubog!
0: I-like niyong page nga Dan Negren, si Wanderer. Mga ka-K5 dira. Si Marlon, kapanawag, kapamangkot. Isa kalubog kay Dadboy Mendoza sa aton nga SG dira sa may Santa Clara subdivision. Isa kalubog si Moser.
1: Isa kalubog!

0: kasama.
1: Isa ka lupo.
2: Isa ka lupo kay Marisa Lape. Good evening nga Sir Boom Granada. Pa-shout out ko gali sa KSS member. Sa family Arnado, family Letegio. Ag sa family Heradora, family Escosa. Family Delios Este. Kag sa family Alera, kag especially sa akon nga family Lape, sa kalupok dira sa Purok, Lionville, Barangay Man, Silingana.
1: Isa kalupok!
0: Sa usapan.
2: Si Grace Mar Parido, pa-request kanta Sir Boom Granada, Goodbye. Nga goodbye ha? Tapos Lukpan, goodbye dayon. Isa kalupok, watching live and monitor samtang ga-drive motor. Kung ga-drive ka mo motor, hindi ka mong pamati kay Boom Granada. Dapat ang ano, ang matara sa dalan ha. Hindi sa uyab nga gatabok-tabok dira. Isa kalupok kay kumpari ko Gems. O si kumpari ko Gems, wala kunog Japon uyab. Si Ruth Valero, good evening Sir Boom Granada. Pa shoutout lang sa family Valero. Isang barangay Pinaginupan. Isa kalupok dira sa inyo.
0: Kami asahan at huwag kalimutan, maging ito ay madalas o minsan.
2: Abalon si Mister, mag-inom sang extend food supplement for men. Parehos bala kay kumpari ko Liper. Day off ya kuno kon Saturday ti syempre may edad-edad na do wala na kuno pwersa duwa kalupok do balda nang yang abichokoy da mo nakadakit anay namon kada Bernes ang hapon ginadalan ko gina sa sang extend food supplement for men. Tingon ninyo dar mga boyfriend pigaw na yung mister nyo ang balon si mister ha mag-inom sang extend food supplement for men.
1: Isa kalupok.
2: Salamat gid kay Mary Jane Alfonso. Amo ning gindar na ako sa una sa Barangay Handumanan. Kamusta ka naga?
0: Kasama mo.
2: Isa kalupok dira si imo ha, Mary Jane Alfonso.
0: Kasama mo.
3: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot.

0: Isa ka lupo!
1: Isa ka lupo kay Sir Matt Ilianes. Sir, shout out kay Luki the Dog. Kapamati, gali si Luki. Idol na ni Zyro si Luki. Isa ka lupo kay Aldimer Jaime Alparo. Greening a shout out kay Vilmas Chavez. Isa ka lupo dira sa Barangay Estefania. Sa family Chavez Alparo. Si Mami Bings Dalfin. Isa ka lupo kay Mami Bings Dalfin. Naidlaw na bla ko no si Mami Bings Lukpan. Dita Julie Hinovia Lumugdang. Lupok sang pagpalangga ni Boom Granada. Si Ruth Valero. Good evening, Sir Boom. Watching live from Barangay. Hindi ni nga Barangay, ma'am. Dira sa Kabangkalan. Sa Kalupok, dira sa inyo, ha? Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom. Sa Kalupok kay Fred Moralista. Ang sa family Ramos Arivalo. Kag Flores, ang Murcia. Sa Kalupok, dira sa Murcia. Kanami isang color sang t-shirt mo, Sir Boom Granada. Akon lang ina. Sige, imula niya kwadri buwas istasyon. Ah, Tita Julie Novel Mugdang, isa kalupok dira sa imo. Kamusta na si kumpare, tanga ng agaw. Iban blind, di ka balo magpangita, uyab. Bantayan lang nilang uyab sang ilang amigo. Tapos agaw nila. Amo na kung isa ka budlay nga may uyab ka mo be, tapos ang imong kumpare wala uyab, wala partner. Pero wala man, hindi man tanan, no? Hindi man tanan. Depende man na sa tao, ah. Best friend mo, agawan ng uyab mo. Diba, Tita Julie Novia Lumugdang? Pero hindi man tanan, diba? Amo na kayo kung isa, kung may partner, manggid ka mo. Ako na ako yata Julie, ako makapartner ko yan, hindi ko pagpakilala sa ako niyang friend, hindi ko pagpakilala kay Ethan. Kaya basi agawan ni Ethan ang uyab ko. Wala na ko dan subong kasalig sa mga tao. Lain niya Ethan ha, hindi Ethan James ha. Isa kalupok kay Ma'am JJM Salvador, fresh pa man nakaprobiotics ko ng iyang nga pet siya. Isa kalupok dira si mo Ma'am JJM Salvador sa Hong Kong.

0: isa ka lupo.
1: Si James Bornales, kung sa akon pre agaho. Agaw, niya ko ng uyab ni Boom Granada.
0: Isa ka lupo.
1: Si Mylene Joy, si Dayon, na request ko Sir Boom Granada, iniibig kita.

0: sa Kalupo.
1: Isa Kalupo kay Ma'am Rowena Vilaran Erbito, dira sa Baguio City. Dira sa Mel's Tambayan, kanamit sang ilan ng nachos.
0: Isa Kalupo.
1: No, ang Mel's Tambayan, salamat gid sa pag nachos nyo ligad ha, kay Ma'am Rowena Vilaran Erbito.
0: Isa Kalupo.
1: Si Numat Ojero Rizel, kamusta ka naga?
0: Isa Kalupo.
2: Boom! Granada!

Si Judy Monares, gali single pa pang Marlon. Isa lang kalupok kay Sir Terdy Cañete, kag sa iyang partner nga si Ma'am Judy. Ah, si Ma'am Judy. Si Ma'am Dominica. Amo na ang The Negrense Wanderer, no? I-like nyo mga kaki-5 nga page na ah. Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Ma'am Yvonne Imperial. Si Johnny Mayriteta, salamat na, still watching and listening. Salamat gid, tagadiin ka gam. Si Ma'am LV Tupas, dira sa Himak Holod Store. Salamat gida kay Ma'am LV Tupas, you know na na ah. Sa kalupok dira sa inyo, sa pa, ano bala, pa Gcash per mini Boom Granada, sa pa hampang-hampang ni Boom Granada. Congratulations sa tanan nga nagdaog ah.
1: Isa kalupok!
0: May nagdaog 200 pesos, 150 pesos.
1: Isa kalupok!
0: So, kung may time karon ron, ama pa Gcash si Boom Granada. Sir Boom, please play Iniibig Kita. Para ina sa partner ko.

0: Salamat gida kay Ma'am LV Tupas dira sa Himakholod Store. Si Nomat Ohelor. Lizel, kamusta ka nagaha? Si Kumparita Leonardo Relo, salamat gida. Dira sa Sagay, si Divina Di Guzman. Isa kalupok dira sa Sagay. At hindi na rin pinansinpa. Namangkot si James Bornales. Tagadiina si Miss Judy Monares Pre. Oh, Sir Terdi, oh. Tagadiini si ano man, si Miss Judy Monares man. May Facebook account ko no, Sir Terdi. Damo di mga... sa puso ko. Mga boys nga gusto makachat si Judy Monares.
1: Isang alubo!
0: Doon mo na nga tayo mga boyfriend siya, taga Bakulo daw. Isa kalupok, good evening Sir Boom. Dira sa Mel's Tambayan, isa kalupok kay Nelzy. Si Nelzy Flores, si Rogelio Flores. Si Reynelda Famoso. Si Ruel Famoso. Si Romelia. Si Romela Laret, si Merlin Esporma, pag si Virgilio Esporma, isa kalupok dira sa inyo. Ang Mel's Tambayan, kung magpabago ka mo, hapit ka mo sa Mel's Tambayan. Ang balon nyo, Boom Granada, para may discount ka mo 15%. Isa kalupok kay Nanay Lucy sa Pakyas. Nanay Lucy, good evening. Sa tanan-tanan nga ginpalangga ni Boom Granada nga wala nagbalik sang ila nga pagpalangga kun ano ginhatag ko sa ila. Ini nga kanta para sa inyo, ho.
1: Isa kalupong!

Isa kalo po kay Nicolita. Good evening, Sir Boom. Isa kalo po kay Tita Liza Manos. Si Mal's Vlog, nyapon ta everyone. Anong sudaan mo daga?

0: Isa kalupok kay Sir Manuel Tobelonia. Mayang gabi, Sir Boom Granada. Isa kalupok sa Akon Bana. Bana niya si Sir Manuel Tobelonia. Ang nag-comment, si Manuel Tobelonia man. Isa kalupok sa Kamral Familia, Sir. Gapamati gid kami sa Barangay 27. Hi kay Hana Feita, Diamante Gabaligya Sudan. Isa ko no kalupok. Isa kalupok man, bakal da karon si Boom Granada. Ha?
1: Isa kalupok!
0: Kay Lori May. Isa kalupok si mo, Lori May Gamboa. Tulog na, Lori.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas4 Biotics na.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na
10: para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G Fiber Prepaid na. G-Fi!

0: 我爱一上 model。K5 News FM 101.5 Updan si Buma Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Ang mga hugotera, kagugotero dara naton. Join na ka mo sa atin nga live. Ga-live si Boom Granada sa Facebook account ka K5 Bacolod. Si Ma'am LV Tupaz, ga-monitor lang ako sa radyo. Salamat gid, Ma'am LV Tupaz. Ako'y may nakilala. Si Ma'am JJM Salvador, pa-requester Boom Granada, birthday song, happy, happy birthday. Si Boom Granada na lang bimakanta sa akong daughter-in-law. Si Charina Lagapa from Mama With Love, happy, happy birthday sa imo. Charina, Charing, happy, happy birthday, more candles to blow. And syempre, good health from Boom Granada.
1: Isa ka lubog!
2: Ang iniingat-ingatan ko.
0: Ang iniingat-ingatan ko. Inagaw ng best friend ko. Isa ka lubog kay Ma'am Gina Purano dira sa Barangay Estefania. Sa Sunshine Valley. Si Maria Me Idulan Espenas. Good evening sa imo, ma'am.
2: Huwag sana ang mabuting na ako'y isang tiyaring na lagi sa dilim.
0: Isa kalupog sa Espenas family, Castro family, kag sa husband ko, si Delvi Castro, kag kay Ga-Ga, sana all Ga-Ga-Root. Sinong friend nga gatagay, kag kay Ashley, happy birthday, damo birthday subong ba? Biskan iko, kalitsyon lang dara kay Boom Granada. Greetings coming from Maria Me Espenas of Aglalana, Pasig City. O taga Pasig, pagali si Ma'am Maria Me Idulan Espenas, isa kalupog dira si mo mama. Si Angie Aloy, good evening Sir Boom, idol ka ni Lola. Ay sana all idol si Boom Granada ni Lola niya. Pero hindi niya idol si Boom Granada. Ang idol bla kay Boom Granada, mga Wanga Bells gitanan. Ang presidente dra si Julie Hinove Alumugdang. Si Tita Jules.
1: Isa ka lubog!
2: Ako'y napahiya sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Papa, pero what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko.

0: ang beauty ko ngayon.
1: Kaya ang beauty ni Zandra Dizon haro ngayon.
0: Titinda na lang ng itlog at talong.
1: Sir Boom, si Ron Ronnie sang Barangay 18, request ko be Magdalena para kay Tricia. Ano mo si Tricia, how? Sa kalupok lang dala kay Tricia, ha? Palakpakanta si Tricia. Pari nga kanta para si Motresyo from Ron Ron sa Barangay 18.

0: Isa ka po kay Mira Luna Rivera. Sir Boom, pa-request please. Mahal na mahal kita. Paborito ni Banahon. Sana all gina, ano no, gina, your wish is my command. Para kay Banahon ni Ma'am Rowena Vilaran Erbito. Isa ka lupok lang rin mo, kumpare ko ah.
1: Isa ka lupok!
2: Kailan kanila maiintindihan?
0: Si Bernie Lombrez, good evening idol. Isa lang da ka lupok kay Jason Sangui sa Barangay Bakong Bago City. Isa ka lupok kay Jason nga wala uyab. Si Yasha Milana, Sir Boom, good evening. Isa ka lupok sa Barangay Manslingan. Request kanta Sayang na Sayang by AGS.

0: Isa kalupok kay Grace Navales Luyas. Good evening nga Sir Boom. Isa kalupok lang sa akon bana nga si Ronel de la Peña. Gapamatigid ko subong sa imo programa. Salamat ta, taga diin ang family Luyas. Isa kalupok kay Ma'am Angie Backseat. Good evening Sir Buma G. Sana all millennials. Buma G. Aring request ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Mas mahal na kita ngayon. Amo ni siya, Ma'am?
1: Para sa'yo. Mahal ko.
0: Iyaka ages.
1: Pakinggan mo.
0: May pamatian, tanibe.
1: Para sa'yo.

0: Isa kalupok dira sa Kanlaon. Kamusta ng Kanlaon? Si kumparita Jenny. Si kumpari ko dira sa Frey, no? Isa kalupok lang dira sa inyo, ah. Si Grace Navales Luyas, taga Asia, Hinubaan ko, sir. Salamat kita dira sa Hinubaan, ah. Mga ka-KSS daton dira, mga ka-K5 dira sa Hinubaan. Isa kalupok! Si Charlina Sumiling, good evening po, Sir Idol Boom G. Mga millennial sila, no? Boom G! Shout out, brother ko, Dad Boy Mendoza, kagsa 3 kids. Si Cherry May, Cherry Nol, si Helen Lingoste. Sumiling family, good evening, sa Barangay Balabag, La Carlota City. Idol watching from FB Live, from Bataan. Salamat na, dira sa Bataan. Kabalon si Mr. Mo, mag-inom siya sa extended food supplement for men. Pagbugtaw sa aga si Mrs. Timplahan man sang DTX coffee mix. Kung gasunggod si Mrs. kaya wala nalukpan kagabi. Pagbugtaw sa aga, timplahan sang DTX coffee mix. Isa na lupo! Boom Granada, mahal na mahal kita. Sayang kay Gin. Baliwala takas ang una. Sino ni nag-comment sa live man? Chikingon ta ni Be. Isa ka lupok! Isa ka lupok kay Aishi Tero Renzo.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Okay, nakunong kanlaon. Hambal ni Jenny, ka K5 Jenny.

Isa kalupog kay Christian Linihan. Ang tagaliin si kumpare ta Christian Linihan. Isa kalupog, Sir Boom, kay Mrs. Maribel Bostamante Relos. Abalon si Mrs. mo, ha? Natimplahan niya kapag bugtam buwas aga, sir. Isang DTX coffee mix. Isa kalupog lang dira, sa family Linihan, si Christian.

0: si Ma'am Elvi Tupaz, kagkay Nanay Lucy sa Pakyas, gamonitor sila sa buong. Salamat gida. Sa Himacolod Store, kung naarak mo sa Vista Alegre, dala ka mo bakal sang inyo bugas sa Himacolod Store.
1: Boom! Granada!

0: Isabelupo.
1: Si Ma'am NN, no? Si Ma'am NN. Amila Sir Boom Lawaga, liwat pangalan ko NN. Si NN Jenya Blay sa kalupok ng da si mo mama.

Isa kalo po kay Liza sang Hinigarana, si Thea sang Ibi Magalona. Si Thea, kung wala pa boyfriend, manya sir, bung pangitae, man ko bi boyfriend nga taga Bacolod. Si Lorenzo sang DSB, Don Salvador Benedicto, isa kalupok ha. Si Ron Noron sang Barangay 18. Sir Boom, please play Larawang Kupas. Si Alvin sang Pulupandan.

0: Isa ka po kay Ma'am Beth Amosco. Good evening, Sir Boom Gamonitor. Man kami sa Granada. Isa ka po dira sa Barangay Granada. Upod ko ba na ko si Buboy Tayloring? Ah, si Sir Buboy Galiba na mo na, ma'am. Isa ka po ko lang ha kay Sir Buboy. Ka kay Ma'am Beth Amosco. Mukha mo magpatay sa inyo de Largo, inyong uniform. Dira ka mo patay sa Central Market. Pangitao nyo si Sir Buboy Tayloring.
1: Isa ka po!
0: Mga uniform bala sa inyong mga kabataan sa opisina. Dira ka mo pangitaon nyo si Sir Buboy Tayloring sa Central Market. Isa kalupok ha, Ma'am Beth Amosco, dira sa Barangay Granada. Si Tita Jingle Ticar, si Sir Bungbong Ticar, isa kalupok man dira sa inyo.

Isa ka po kay Madam Ailami Tobelonia. Kay Big Boss Dennis Tulang. Pag sa akong duwa kaapo, si Cliff Israel Tobelonia. Si Chloe May Tulang. Kag sa Mayodora. Mayordoma ako na nila nga si Azeneta Tobelonia. From Manuel Tobelonia. Isa ka po ko lang dira sa inyo, sir.

0: sa kalubog.
1: Gapangayo ko no advice si Kakefeva Jenny sa Kanlaon.
0: Sa kalubog.
1: Manya Sir Bu, mga ko tani advice. 3 years na ako gapangaluyag. Hasta subong wala man ako Japon ginsabat sang uyab. So mga Kakefeva, ano ma-advice niyo be? Sa aton nga letter sender sa sininga gabi. On the spot ah.

3 years na sa kanuga pangaluyag sa Uyab. Nasa Subong, wala siya ginsabat. Si idol ko si Frey Blanco Serio, may gabi. Salamat gali sa ayuda kagabi pang. You're welcome pang ah. Later naman ko makatay mga tag kita 500 ah. Sa kalupok lang dira sa inyo sa Kanlaon ah. Keep safe.

Isa lupok dira sa Central Market sa Buboy Tailoring. Salawat kung magpatay ka mo uniform. Inyong mga uniform sa eskwelahan, sa opisina, dira ka mo sa Central Market. Pangitaon nyo si Sir Buboy. O dako ng karatula, dira Buboy Tailoring. Gamito nyo pangalan nga Boom Granada kay ang 150. Mahimo na lang na 120.

Manhid, bala kong kisabla do si, ano man, si Jenny sang kanlaon. Mamuna sa subong wala, sa kanong kauyab kay Manhid sa. Nice one, makadaog man, gid ko 500 pesos. Ha, ha, ha, ha. Kung ikaw na lang ito nagsabat kay Sefre, hindi, tani ka 200 ka. Malay mong 500, may muna 600. Ay, usually, bigin hambal ko 150 lang, pero ginasend ko 200. Diba, sing 500, may mo naman na 700.

Ah. Sa kalupok, ah, kay Christian Linihan, ah, dira sa Tondo, Manila. Ah. I-add la si Boom Granada sa Facebook. Ah. Ang mali niya, Boom Granada, cute-cute sa imo.

may nagpamangkot mga ka-K5, mga Boom Granada, anong advice mo? Kay ako, 3 years na ako gapangaluyag sa isa ka-uyab. Desta subong, wala yaman ko Japon, gin sa bata. So, advice ni ka-K5 sa Frey sang kanlaon, pang-advice ko lang sa letter sender mo on the spot, untatan niya na kay masakitan lang na siya. Tsakto man, no? Ay, ga-effort ka, 3 years mo na nga pangaluyag sa isa ka-uyab. Hasta subong, di iya ma-feel. No? Bas, hindi iya ka-type. So, untatan mo na na kay kanugon sang effort mo, kumpare ko, Jenny, di ba? Pangita ka sang iban. Hindi pagpilita ang bagay ng hindi para sa imo. Para pa man si Julie Novello Mugdango, pwede pa na si ta Julie. Pero ang muning tandaan nyo ha, hindi nyo gaya pag-agawon ang partner sang imo amigo. Maraming yung favorite song ni kumpare Talipero, Sa Mata Makikita. Dara sa Barangay Mansilingan, isa kalupok.

Isa kalupo kay Sir Omar Sividong aton ni SG. Good evening nga sir, pa shout out ko lang galiya. Ang asawa ko nga si Mary Rones. Tuuga na nga gapanglaba sang uniform. Mayroon dira nga panglaba mama, isa kalupok dira si mo. Si Hans Camral, isa kalupok dira sa barangay 27. Kay Faith Diamante, isa kalupok. Ang advice ni Ma'am JJM Salvador sa aton nga on-the-spot letter sender. Hambal niya, Sir Boom, untati na ngita iban. So meaning, untatan mo na kuno, Sir, pangita ka sang iban. Kay kung gusto kanya, di na magdugay, mas masakit ang umasa. Correct, no, for 3 years nga pangaluyag mo. Tapos wala kaging sabat, hindi ya ma-feel. So untatan mo na, Sir, kay kanugon sang effort mo. Dito ka sa babae nga deserve mo ang iyang pagpalangga. So do ka ano na siya, no, do ka Miss Universe siya gali. For 3 years ka nga panguluyag sa iya. So kanugon sang effort mo, sir, ha? Dra ka na lang kay Daphne. Joke lang, ma'am. Isa kalupo kay Daphne Bruce Lararaga. Lararaga family, good evening, Sir Buma. Isa kalupo from Sipalay, always good. Nagamonitor pa request naman. Kantang kanlunga na. Na-play na ni Boom ang Kanlungan, ma'am. Another song na lang, ma'am. Si Daphne Bruce Laraga sang Sipalay City. Amal ni Papang Sefray, pang pag-greet lang gali sa amon KSS member na si Madam Josephine Mabuz. Birthday niya subong pang. Happy-happy birthday lang dra, ha? Sa KSS member, si Madam Josephine Mabuz. Happy birthday, ma'am. Kabay pang malawig pa, ah. Bakit anay pa kita? So enjoy your day. Kagdamo pa, kagmalawig ka pa nga makaupod namon bilang KSS member. Siyempre magalawig pa eh, kay makagto pa na si Boom Granada. Kaya sa kalupok lang dala si Mama, happy happy birthday.

Once again, happy happy birthday kay Ma'am Josephine Mabuz, sang KSS member dira sa Canlaon. Happy birthday si mo mama. Si Jennifer Gumban, yung gabi Sir Buma. Ah, may partner na kuya. Baka huwi ka ha. May partner, digali si Ta Julie, hinubayan mo gdang. Joke-joke lang na, Mads, ah. Kaman imoy doon, hindi ka malahugan. Wala ka pa na anag kay Buma G. Ano kung may partner ha? Pwede man ayapon nga, ano? Agawon, kasal ganina, agaw sa kilala ko. Ina pa ang ano. Joke lang na. Kay Sir, ano gali kay Sir Carl Obadea Uy. Sir Carl, happy happy birthday ha. From K5 News FM, sa imong family diri sa K5 News FM Bacolod. Sir Carl Obadea Uy. Sir, happy happy birthday. Nais kong malaman mo, Ta Julie, na once upon a time, nagpalangga si Boom Granada. Sir Boom, pa-shoutout sa tanan nga KSS member, K5 Solid Supporters. Sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Si Angela Nieva Ramales. Si Nestle Hibora. Si Mafi Arhel Mendoza, isa kalupok dira sa inyo. Dira sa Sagay. Si Ma'am Jennifer Gumban, isa kalupok ma'am. Salamat gida kay Ma'am Milagros Tobelonia. Kamusta na si Ma'am Milagros? Tagadiin ganing family Tobelonia. Sa akon nga team lupok, sa akon nga Boom Granada Angels, may ara kita kuno get together. So sa taga La Carlota dira, Sir Dad Boy, dapat ari ka diri. Ay masunggod ang imong princess ang Boom Granada Angel. Watching live and monitor here at Barangay Balabag, La Carlota City. Salamat ha dira sa La Carlota. Si Elmer Sagang, ano ang imong makomentar sa letter sender? Si Sir Elmer, ano? Uyab man na si Sir Elmer. Isa ka lupo! Ariwa, ini nga kanta para sa imo ka K5 Jenny. Pamatian mo gud ni todo ha.

0: isa ka lupo.
1: Pa-shout out tapang sa K5 Canlaon Boys, mga puro loyal kag mga gwapuhon. Mahinalungon sa babae kag mga mapinalanggaon. Di wala ka din na dala kay wala ka man uyab. Abali ka K5 sa Frio, sakit-sakit sang music mo pang garilaps na tong letter sender mo. Upod mo mandara ang letter sender pang

0: Okay, sa amin kadumduman, tanong mga taong yun palang gata. Isa kalupo kay Jennifer Gumbana, sir. Shout out kumantanan nga family Gumban sa Asyanda Luy Huy, Barangay Granada. Isa kalupo dara sa inyo. Mga idol ko dara sa Barangay Granada. Pamilya Oberas dira sa Barangay Granada, ha? Si Minda Lantino, Sir Boom Granada, good evening. Sir, shout out Zumba Grupa, Stone Hill, Sir MBF. Mga Zumba babes naton dira sa Stone Hill. MBF, isa kalupok. San una ang get-together sang team, isa kalupok, Sir Boom Granada? Sa December, ah. Hindi kayo sa birthday ni Boom Granada sa July 20. San okaslon si kumpare ko si Papang sa Freeman kay makagto si Boom Granada dira sa Kanlaon. Si Tita Ariola Hisona, good evening Sir Boom.
1: Ang inyong mga matay
0: Pag letter sender ta si KK5 Jenny na 3 years nga nangaluyag sa uyab. Asa subong wala gin sa bat. Malanta ka nga damo di uyab sa Bacolod. May taga K5 diri, gusto mo pakilala taga buwas sa iya. Si kumpare ko Dad Boy Mendoza, shout out to Elias Visario. Kerasol ara subong Bagsakan Libertad, thanks Sir Buma. Dira sa Bagsakan Libertad, isa kalupok sa inyo ha. Amo man dira sa Burgos Market. Kay Tita Ruth gali ah, Benito Family. Si Minda Lantino, Sir Boom Granada, shout out lang family Lantino and family Remos. Sa family Gumban and family Alito, salamat Gieda. October 7 si Boom Granada. September 7 man palapat. Birthday ni Boom Granada sa July 20. So mga kumpare, kudara sa mga kumare, kudara. Kilit anay kita ah. Masend lang ko invitation. Masunggod si Boom Granada kung hindi maka-attend sa kasal ni kumpare ko sa free. Amo ni nga tinion, guro pang biskan wala na ko live pang absinan, tagad kaya pang...
2: Granada para sa K5 Hugot Loud Loud.
0: Ari nga kanta para sa aton letter sender sa Sininga Gabi nga nagpangaluyag sang 3 years sa uyab. Mamati ito do ha, letter sender Jenny.

0: Hambal sang letter sender ta. Kag K5 boom kon ako na lang sana ang iyong minahal. Letter sender ta, taga Kanlaon ah. Dira sa K5 Kanlaon ah. Isa kalupok dira ah, kay kumpare ko ka K5 Jenny. Makumpare ko na ni si Chef Ray eh. May kaslo na ni sa daan.
1: Isa kalupok!
0: No need makilala ang iban pang ah. I'm focused on my better future. Pag English eh. Si letter sender, taba?
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, pa-request ko lang. Kulang ako kung wala ka. Isa kalupok sa kay Madam Ayla May Tobelonia. Kag kay Big Boss si Dennis Tulang. Kag sa duwa kaapo si Cliff. Kag si Chloe May Tulang. Tagadigin ganing family Tulang. Sir Boom Granada, mayong gabi lang kay Sir Ray Sendico. Hindi ka mo mag-personal message sa ako na. Kay buwas ko pa na mabasahan. So comment ka mo sa ato nga live. Ga-live si Boom Granada sa Facebook account ka K5 Bacolod. Si Beth Amosco. Ma'am Beth, birthday galit ni Sir Buboy. Kag ni Ma'am Beth sa December 3. Kadugay pa ba? Dugay pa kita makakilit anay gali Sir Buboy Tayloring. Bailam lang yung one time makagto ko dira sa Central Market. Actually, ga pa-alter ko dira mga bayo. Ang kisa, wala ko binakita ang ano dira ang pwesto ni Sir Buboy Tayloring dira sa Central Market. Pero ginaano taagi na hambalantang aton mga K5 dira. Kung may mapaliwat ka mo mga bayo dira, bala? Mga halog, ma-adjust nyo, mga uniform sa inyo kabataan. Dira ka mo kagto sa Buboy Tayloring. Sa Central Market, no? Eh, barato lang gidya. Kung 200 ang sukot. Gamiton mo lang pangalan ng Boom Granada. Ang 200, may mo na 170, 180, goods na na eh.
1: Isang kalubog!
0: Dara man sa Himacolod Store, bakal ka mo dara bugas. Kanam, isang bugas ni Ma'am LV Tupas. Iban nga bugas, be, nakabakal ko last time. Gintigaan ko sang aga, alas 5 sang aga, kay masulod ko sa office. Kanon ko na pagkaugto, na ano na siya, naglaway na. Kay Ma'am LV Tupas, yagin tigaan ko sang aga, pagpuli ko sang gabi, dinner na ko, nami pang bugas. Sa kalupok lang dira sa Himacolod Store. Ari nga kanta, liwato para sa aton nga letter sender. Bakit nga ba mahal kita? Letter sender, si Jenny sang Kanlaon. Tita Chimi Aragon, isa kalupok sa imo, Tita Chimi, ah.

0: Cecilia Alay.
1: Si Ma'am Cecilia Banzon, sa barangay Mandalagan, isa kalupok si mo, Ma'am. Bago ko lang nakita, imo-message kay nag-PM kagali kay Boom Granada. Kamusta lang petchay mo, Ma'am?
0: Tumingin ka man sa iba.
1: So, mo na naman, advice na sa ato nga listener. Nag-ano na lang ko kay nag-slang. Kay English speaking, si Kaki 5 Jenny, oh. Mayuyab sa kuno pro AI pa. May naluyag kay Kaki 5 Jenny, pero AI pa.

Isa ka po kay Aldemar Jaime Alparo. Sungod ko kung hindi mo malukpan si Vilma Chavez ng Barangay Estefania. Malukpan ko na sa kainapa. Kung sa December ang get-together ka Team Lupo, kambal ni Ma'am JJM Salvador. Wow, kung kapuli ko sa December, maka-join ko tani sa team ba? Maka-join sa kuno tani sa Team Lupok. Pwede gid Ma'am eh, kaysa December tama kilita nay. Maiyaw kita kanding, mabakal ko kay ka K5 sa free sa kanlaon kanding. Ako sa uptown ko mabakal utan. Barato lang utan sa uptown last time nagkagtuko dira. Kabudlay kung kis ano, inabala may naluyagan kita, ga-effort kita, pero hindi nila mabatsyagan nga, anong tawag na man, ha? Pero yung sabla sa aton nga letter sender, no? Kanugon na 3 years, manhid ang uyab. Or basi hindi ilang kaya type ka K5, aka K5. Ano man, gwapo man yung aton nga letter sender, eh. Kabudlay kung isa maluyag kita, no? Kanami ma-in love. Masakit kung bayaan. Pangita lang, ano lang, as search and search. Hasta makita mo ang imo para sa imo. Palukpi man ko, Idol Boom, si Hakoles mismo. Si Franklin Martinez, dera sa Sagay. Franklin, isa kalupok sa imo. Sir Boom, pa-request ang paminsan-minsan na play na ni Boom Granada. Dera sa Lope West East, no? Sa Aragon Eatery, isa kalupok dera. Sa restaurant ni Tita Chimi.

Si Inde Ramos, good evening Sir Boom Granada. Shout out watching you from Puruk, Mayang. Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Sa Kalupok dira sa inyo. Sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Boom Granada Angels. Kay Tita Chimi Aragon, kay Julie Henovelo Mugdang, Tita Julie, kay Ma'am Bings Delphine, kay Ma'am May Dagay, kay Kumpari ko Lipper, si Sir Leonardo Relo, si SG Dadboy Mendoza, Franklin Martinez, si Ma'am JJM Salvador sa Hong Kong, si Mami Je Sansipalay, kag si NN Jen Yabla, isa kalupok ah.

Sige, makagto dara si Boom Granada sa October 8 birthday sang apo ni Ma'am Beth Amosco. Din ka mo sa Granada, taga Granada man bala Ma'am si Boom Granada. Kabalo ka, Ma'am. Sa panaginip lang ako may pagbiwiwa. Ang baling ka K5 Jenny, ako maihaw pang 1.5 bayada. May ayo na na compare deal. Kaysa frame mo baklon, ako maihaw. 5K ang kanding plus 1.565. Dari na lang ako mabakal sa bakulod, kanding. Salamat gid sa ato ng mga ka K5 nga nagupod kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO Boss Doc Ramiluy sa pag-atog opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri kag makahambal sa sini nga microphone. Sa technical side ka K5 Rhymewell Alcantara. Hasta sa laso naman nga Sabado, same time, same station, same DJ Boom Granada. Diri lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kag sa bilog nga Pilipinas. Hining K5 News FM 101.5, maayong gabi Pilipinas. Isa ka lupo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
2: Fritz C. Pidreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: DDX Beauty Show.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
6: Moderna Max.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-adlakad.
11: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
12: Happy birthday!
11: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5
4: K5 News FM Kalipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gini-carots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
12: Ano ba yung interval?
10: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
13: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
17: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
13: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
17: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
13: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
17: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
13: ay, damo na,
17: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
13: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
17: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pagayong guba ang ano?
13: Lawas.
17: Ang lawas. te. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitins oil. Ang muna himo mo, Sir GP, permitins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
13: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
17: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni kan, piston, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
13: Daw mintinado nga sa lakya, no?
17: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
16: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
18: Ito masyon sa barangay po.
19: Ano kinabatsag mo sa ko?
18: Kapangalay sa kong tudlo sa mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
19: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
16: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
13: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
17: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawag sang babae, Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito ang mga significant health issues, kaangay sang ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom ta Mighty C adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
13: baklan
17: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
13: hindi chocolate.
17: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
20: So isa sa mga problema sa chan, Sir GP, nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
17: Biktima mo na.
20: Aha. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon ganya ang kakulang sang antioxidant. Mm. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mm. Muna nga himuwa ba lang nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
2: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
17: Naglupok na.
2: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
17: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
2: O kampiyon.
17: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantaon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
2: Correct.
17: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
21: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
22: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
23: Imo nga blood sugar test.
22: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
21: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako galing si Ariel, nagkantoxylitis ang nagligad, sakit pija katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Papalit sa mga butika.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
26: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
2: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
26: Maligo ka adlaw-adlaw.
17: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
20: Oy, DTX 500 beauty soap.
26: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
17: Oo.
26: Beauty.
20: Mampay-beauty.
17: Gindugangan ang ingredients.
26: Oh. Iba ingredients. Nga beauty. Kay kakulang, abi kung dito, lang, no?
2: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
17: ang skin, na beauty yan.
2: Beauty.
17: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. In-upgrade. Ang nanligan niya habon niya gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
26: Clinica Dio Fresh.
17: Clinica Dio Fresh. Para ang habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
26: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kaya BCO kaya takdaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
17: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
26: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
17: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium Sir Boy eh. Kaya nga sa DTX Premium ang iya sugar stevia. So nami ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium stevia ang kwan mo.
26: Stevia sweetener.
17: Oh, the healthiest coffee in the world.
26: Oh, ang bali. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotamine nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
17: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
26: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
17: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Umbutang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
26: Butang.
17: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
26: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
17: bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 liniment.
26: Pagkakada ka.
17: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
20: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
17: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
26: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation. Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavoas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
17: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
26: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
17: Ginapangita ka. Ginapangita na.
26: Ginapangita.
17: Budlay ng ginakadlokan.
26: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon. No? Monster manoy. Monster manoy.

0: zona ya may flu na, no? May flu na. Nang ininga flu ni gagwa niya per me, no, during rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob kamo, hala kamo sa maskara, may party kamo, kay wala na subong restrictions, abi naton okay na. But pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dokramil?
1: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3-bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3-bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3-bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
0: Kung makasulod
1: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
0: Kaya gyapon.
1: Halimbawa, na ulahis mo nulaw rin.
2: Oh, okay, why ka na tumbar dito?
1: O kayo nalipatan mo yung tumbar dito ni Bayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si Virus. Pagawa ni Virus, patay man.
0: Patay ka po.
1: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa Virus, Sir Boy, every 8 hours inomgi ka dito ni Bayo. Kag ang nakanami sa dito ni Bayo, hindi lang yung Virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3-bio. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3-bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3-bio. Ang namiigit sa klinika D3-bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang D3-bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika D3-bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3-bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3-bio.
3: D3-bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3-bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3-bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3-bio. D3-bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3-bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3-bio. Ang D3-bio. Physio, may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.

0: Gising mapalit sa mga butika.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique,
0: Juan Tiong Building,
1: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
0: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
1: Kulasi,
0: National Highway,
1: kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City,
0: Ernai Street,
1: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
3: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto!
3: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
4: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
3: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
3: imo diyan.
4: Ha? Oo, tungod na cause your sensors lapit sa imo tinaing.
3: Oo.
4: Kung ilapit ang kay imo diyan ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na do.
3: Oo. Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kano, bakal mo binder, ah.
5: Pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tungkol din na padamo niyang leptin.
2: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan na ito ni na, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
4: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika 4 Biotics na!
2: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: 101.5 K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
2: Fritz C. Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: DTX Beauty Show.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: Number 1, K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na ito nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kamaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang TTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kags for Biotic.
9: DTX 500. Hindi problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract na bugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
10: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Hindi na nalasubong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gitu. DTX 500.
4: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
8: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
4: Dapat
8: ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
4: Husto.
8: Imagine ba 20% no, sa oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
4: Higo.
8: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
4: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
8: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
4: Tagalik.
8: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nag-bakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
4: Gusto mo galing na, no?
8: Ang adult. ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan ato nanay tatay kaon utan. Kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
4: Food for the brain.
8: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bihi, mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko, ginadit, X500 at laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
4: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
8: perfect,
4: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Ramil.
8: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano ma ano bang nami ngayon
4: gulpibi nga mapunggan
8: ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap
4: ginakuyap
8: diba may mga kilala ka mong amo na syempre gabinungguanay na ang signal sa brain hindi na ma-interpret mayad sang utok gani gatiskog na ang mga muscles mo kinanglan Sir JP sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ginya kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
4: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imuulo?
8: Actually, ang tawag na Sir GP is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imuwalingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pagdilate kag pagkontrak o paghalog kag pagkipot sang imo nga maugat sa brain kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sang ulo. Di ba ka try ka na bugnaw ka tawa?
4: Oo, sakit mo,
8: sakit ulo. Kaong ka ice cream,
4: sakit ulo.
8: Mga bugnaw. So ang nami nga himuon is inom ka dayon sang indi cold nga tubig. Agod nga manormalize ang temperature sa sulod sang imo ba.
4: Bangod nag-generate gali sang electrical
8: May connection.
4: Gani, bangod nga nag-generate gali isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
8: Actually, around 23 watts, Sir GP.
4: Ay, bigali, no?
8: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
4: Uy!
8: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
4: Nice!
8: Paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang gusto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sisa ka kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
7: Subong, kamusta?
1: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagiging ginabatya.
0: DTX 500.
9: 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C,
12: mapalit sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
8: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
14: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
4: Gusto.
8: So, kaon ka mga ano, processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sa sabor, nag-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
14: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho ng ilok, dapat una maligo ka mo.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
8: Sa mga gapangita, Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga apa na, sa mga butika,
14: butika.
8: Sa mga aton nga, no, aton nga
14: clinic
8: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no, pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no, kag sa Kabangkalan, no, schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kapi nga, gapataas ang imo nga, antioxidant.
18: Kapi na, being healthy.
8: Naka-detox ka. Kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin.
18: DTX
8: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahimo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula, sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribay.
14: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
18: No? Ibobod.
4: Cocktail.
8: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
14: DTX Coffee Mix Premium.
8: Ang DTX Premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So, wala kakulba. May mushroom siya. May ganoderma mushroom nga. Pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
14: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
8: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
14: namit sabor.
8: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
14: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
8: makakas,
14: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
4: Kag may choices sila.
14: May choices sila, Sir JP. Duha ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
15: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow. DTX 500.
4: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
15: Talk ni Doc.
14: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio tandem ang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
8: Di ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag-work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katong as lawas mo, pakanto na sa kwan mo.
17: Siyempre.
8: Lulubngan.
17: Delikado na yan.
8: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka kabalo
14: ng high blood. Blood.
17: Ibot ka lang guba ng kidney mo.
14: Okay. Musliman sila, doc, na kulbaan magpa-check up.
8: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blinding, palapit palas doktor, kita lang sila sa
17: taas ng high
8: blood. Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining ditribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag ditribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka ditribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginapromote niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
17: Dasig lang
18: ginapalapan.
14: Relax ang imo.
8: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, di ang matabo is grabe ang ano,
14: trabaho.
8: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, di madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, amatama itong to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
20: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, at D3 Bio kana ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3

0: 3 corners north fronting midtown hotel
1: ilu ilu siri
0: clinica alternativo medicina and wellness center
1: roa siri
0: atubang sa PLDT McKinley street
1: clinica alternativo medicina and wellness center
0: kalibo
1: Reventor building
0: osmania avenue
1: clinica alternativo medicina and wellness center
0: san jose antique
1: one tiong building
0: barangay 8 bagumbayan
1: fronting kay sano mall
0: amar alternative medicine and wellness center
1: kulasi
0: national highway
1: kilid sang lbc
0: clinica alternativo medicina
1: Kabangkalan Branch,
0: located at ACM Building,
1: Texas Street,
0: Corner Bread Box,
1: Kabangkalan Public Market,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
0: and
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City,
1: Ernai Street,
0: fronting Paglaom Sports Complex.
2: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. Butsilingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bito ka. No? Ang Sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, a good indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Sporbiotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Sporbiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sa nga Clinica D3 Bio kag Clinica Sporbiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
3: Kaya kibin niya, wala pa ko ya high blood niya, kainom na ko Sporbiotics kag D3 Bio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, kung di na ko kainom eh.
4: Naman nila nga an ounce of prevention. She's worth a pound of cure.
3: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
4: Correct.
2: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
3: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
4: Gusto.
3: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics na.
2: Sporbiotics man sa H. pylori.
3: Patay kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics
2: na. Sporbiotics man.
3: Kung i-combine mo si D3 Bio kag Sporbiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
2: Way ka na parasite.
3: Mga ginabuhi mo na nga lagba. So mga, kung ako bi ginikanan, mostly kabataan, sila ginibiktima sinin mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
5: So, ko agad nyo mga bligan man natin, Dr. Mel, ang atin nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istarambla sa nga kagaw, no? Mag oil pulling kita, no? Sa nga klinika D3 Bio. No? Kung isa, Dr. Mel, ginapares ko kuno ginausap

0: Kula ni ang probiotics, no? Mm-hmm.
1: Kaya ako nung sa ambol ako ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yun lang, ginkakasa kapsul. Dito ko nami, laman.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mong
3: fructo-oligosaccharides.
1: Fructo-oligosaccharides. Tamis gid man siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
4: Tignan patay niya na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-clinical D3 bio ka kag spore biotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3 bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga agakatubuan ka bala iwit-iwit. Kung kisa kang kirsor, nablang mga...
0: Init-init.
2: Init-init. Habi mo to sa init-init, no. Dako, ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako, ginginong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So, anong makabulig?
1: Siyempre, ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gina sa lawas. Pero, mahimo lang na kung pala inom ka D3 bio kag spore biotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
0: May ginapasin.
2: Repopulate mo. D3 bio plus spore biotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Headlines. Mayong aga mga K5, nagapalayag na ang K5 News FM program subong nga adlaw Hulyo 12, 2026.
5: Live kita ka mabatian sa Bilog na radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live makita anywhere on the world pinaagi sa amon official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 station.
5: Para sa ato yung mga pangulong dinalaan.
3: Sa balitang lokal, bomb threat na baton sa San Carlos.
5: Caretakers ang duta ginlutang patay sa Victoria City.
3: Sa balitang national, napulo na patay sa landslide nga nagluntad sa Malapatan sa Rangani.
5: Motion ni Senator Estrada nga magkatambong sa impeachment trial sa Senado wala ginpahanugutan.
3: Sa balitang international, piloto sa Argentina naglumpad sa eroplano patay.
5: Sa ato naman nga balitang sports, Team Pilipinas bronze medalist sa first Asian Under-23 Athletics Championships.
3: Sa balitang entertainment, Bonnie Tyler nagtaliwan sa edad niya 75. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga.
5: Sa detalye sa mga balita.
3: Sa balitang lokal, ako ng balitang lokal ang ginadulong sa iyo sang DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bomb threat na baton sa San Carlos sa Gilayon nga nagpatigayon sa inspection sa San Carlos Component City Station o kung police station matapos makabaton sa ginaligar bomb threat nga ginpost sa social media kahapon sa ngapon Sabado, Hulyo 11. Kaupod ang Philippine Coast Guard o kung PCG San Carlos Kani Unit o kung Canine Unit, kag City Disaster Risk Reduction Management Office, ginpangunahan sa kapulisan ng bomb detection paneling. Ginpatigayan ang inspection sa mga establishmento na ginhingadlan sa nasambit ng bomb threat, lakip diri ang Empire One BPO Viast Outsource Solutions kag San Carlos City Auditorium. Matapos ang inspeksyon, ginkumpirma sa otoridad nga wala sang bomba o kung suspicious items nga nakita sa mga lugar. Nagpahanumdom ang Police Regional Office Negros Island Region o kung PRONIR sa mga publiko nga isa kaseryoso ang paglapas sa lahi ang paghimo sa bomb threat kag posibleng mga magapangatubang sa nagkakaigo nga kaso kung sino man ang maghimo sa nasa nga pagpamahog.
5: Samtang caretakers ang duta ginlutang patay sa Victoria City. Nasapuan nga may igo sang bala sa ulo ang isa ka persona o kon individual sa Sitio 5 Barangay 11 o kon Gawahon, siyudad sang Victorias, Negros Occidental sang tinalikdan nga Biyernes, Hulyo 10. Sa initial nga report sang Victoria City Police Station, ginkilala ang biktima nga si Jerome Ceballos, isa ka caretaker sang duta. Sunod sa kapulisan, la 5:30 sang aga sa nakabati sang paglinu pag sang armas ang mga residente antes na sapo ng lawas ang biktima nga may pila sa ulo. Na-recover man sang otoridad ang duha ka cartridge cases sang kalibre 45. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan may angot sa nasambit ng krimen.
3: Sa lakyan, nag-awas sa dalan sa Sagay. Pilas doon ang driver sa isa ka SUV matapos ini mag-awas sa kurbada nga dalan sa bayan sang St. James Village, Barangay Old Sagay sa siyudad sang Sagay. Sa nakuha ang impormasyon sa K5 News FM, nagpadulong sa Sagay City proper ang driver halin Old Sagay apang nadulaan ini sang kontrol rason nga naglapaw sa dalan nga ginamaneho ng sasakyan. Nagbunggo man ini sa poste kag signage nga yara sa higad sang dalan. Ginaligar mayara sang impluwensya sa makahulubog nga ilimno ng driver ang driver sang sasakyan samtang suno sa nakasaksi wala naman sang iba nga pasahero sakay ang SUV magluwas sa driver. Gilayon na gindala sa ospital ang nasambit nga persona agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong.
5: Sa dugang pa o kung sa katapusan nga balitang lokal, a construction worker nakuhaan sang 136,000 pesos nga balor sang shabu sa Victorias. Ginkustodiya sa kapulisan ang isang construction worker matapos nga makuhaan sang shabu sa Salome Street, Cane Town Subdivision, Barangay 19A, siyudad sang Victorias, Negros Occidental. Natabo ang Bybus operation last 9:52 ang gabi sang tinalikdan ng Webes, Hulyo 9. Nakuha kay alias Walter ang 136,000 pesos nga balor sang shabu kamay kabugaton ining 20 grams. Ang 38-anyos nga si Walter ang ginakabigman bilang high value individual. Siyam kapakete sang shabu ang nakuha sa subject.
3: Ang Baliteng National ang ginudulong sa inyo sa DDX-500. Ang DDX-500 ang may powerful compounds na makaprevent sa liver damage.
5: Available ang DDX-500 sa Mason Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
3: Napulo na patay sa landslide nga nagluntad sa Malapatan sa Rangani. Nagkalamatay ang pulo tanan ka mga persona matapos nga nagluntad ang landslide sa banwa sang Malapatan sa probinsya sang Sarangani Biyernes sang aga Hulyo 10. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRMO, napulo tanan ka persona ang naglubog o kung nalubong nga buhi sa landslide nga nagluntad sa Sitio Fundao o kung nafundao sa barangay poblasyon sa nasambit nga banwa. Ang una nga nakuha ang anum ka mga bangkay, kagisa naman ka persona aging karga sa ambulansya samtang tatlo ang kindeklarar nga missing. Biyernes ang hapon ginkumpirmar ni Malapatan Mayor Salway Zumbo Jr. ang napulutanan nga nagkalamatay sa trahedya. Isa ang Sarangani sa mga lugar sa Mindanao nga naapektuhan sa habagat nga gipabaskog ni Bagyo Inday.
5: Samtang pretensyon ni Senator Estrada nga magkatambong sa impeachment trial sa Senado wala agin pahanugutan. Wala agin pahanugutan sa Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada nga magkatambong sa ginapatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May baluan nga ang kaso nga graft kag ang non-bailable graft ang ginauyatan sa Sandigan Bayan 5th Division. Samtang sulo sa korte ang pagtambong ni Estrada sa impeachment trial ang magatugas sa nagapadayon nga sulit-sulit o kung nagapadayon nga sulit-sulit nga pagwas ang bilangguan sang tatlo ka beses kada semana.
3: Bomb threat asod-asod nga nabaton sang walo ka mga eskwelahan sa San Fernando City, Pampanga. Ginpaidalon sa inspeksyon ang walo ka mga eskwelahan sa San Fernando City, Pampanga matapos nga nakabaton sang asod-asod nga bomb threats sa mga bulutuan sa social media. Ginkumpirmar sa San Fernando Police nga luwas sa katalagma ng mga estudyante kag ang mga manunudlo bangod negatibo ang mga explosives nga okon explosives sa mga bulutuan nga giningadlan sa mga nagluntad nga pagpamahog. Kalakip sa mga nakabaton sa bomb threats amo ang isa ka high school kag pito ka mga elementary schools. Sunod sa mga otoridad, yara lamang sa isa ka lugar ang walo ka mga bulutuan. Huwebes ang hapon, Hulyo 9, nagpadayo na ang klase sa walo ka mga eskwelahan. Ginrefer na ang kaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco agun mahibaluan kung sino ang responsable sa krimen.
5: Sa katapusan nga balitang National Duha Kabulong sa Cancer, wala na sang tax. Nagdugang sang duha pa kabulong para sa cancer ang Food and Drug Administration o kung FDA sa listahan sa mga bulong nga wala na sang value added tax o kung VAT. Ang nasambit ng mga bulong amo ang nimo o kung ang nasambit ng mga bulong amo ang nimotuzumab 50 mg 10 ml solution for o kon solution for infusion kag roxolit o kon roxolitinib 5 mg nga tablet. Inibagod sa Republic Act 11-534 o kon Create Act ang nga nagamando nga kaksan sang buwis ang mga bulong para sa cancer, diabetes, hypertension, tuberculosis kag iban pa.
3: Ang balitang international ay inadulong sa iyo sa D3 Bio.
5: Ang D3 Bio may virgin coconut oil o VCO ng may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
3: Piloto sa Argentina naglumpat sa aeroplano patay. Nakibot ang mga opisyal sa Flying Parrot Cordoba Flying School sa pusod sa Argentina matapos nga naglumpat gikan sa nagalupad ng aeroplano ang isa sa ilang mga flight instructor kag nabawian sa kabuhi. Ginsaysay ni Eduardo Alvarez, director sa flying school, nga kaupod sa instructor nga si Leonardo o kon Leandro Andres Bertazo, 42 anyos, ang 22 anyos nga estudyante nga si Rosario, sa hinali lang ini nga naglumpat gikan sa aeroplano ang instructor. Suno kay Alvarez, na-shock ang estudyante apang nakalanding ang Cessna 150 plane sa runway nga wala sang anuman nga damage. Ginpalayag man sa opisyal nga wala sila sa nakita nga senyales nga may plano ang flight attendant o kon flight instructor nga maglumpat kay gibilin lamang ang iya estudyante nga nagaisahanon sa aeroplano. Ginambalan pa sa instructor ang estudyante nga nakaibalo na ini kung paano maglupad ang isa ka aeroplano antes nga ginkuha ang iyang headset kag seatbelt. Kasunod sini, madasi nga ginbuksan sa 42 anyos ang nga flight instructor ang portahan sa aeroplano kag naglumpat. Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang Mighty C.
5: Nagabulig ang Mighty C sa pagtilo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
3: Take Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
5: Sa ato naman nga balitang sports, Team Pilipinas bronze medalist sa first Asian Under 23 Athletics Championships. Napauli sang Team Pilipinas ang bronze medal sa 4x400 meters mixed team relay event sa first Asian Under 23 Athletics Championships sa Ordos, China. Nakuha sang grupo ang oras nga 3 hour o kon 3 minutes and 25 seconds sa nasambit nga hinampang. Naibaluan nga ang pungsod India ang nakakuha sang gold medal sa oras nga 3 minutes and 18 seconds.
3: Balitang Entertainment. Ang balitang entertainment ang inadulong sa inyo sang DDX Beauty Soap. Buni Tyler nagtaliwan sa edad nga 75. Nagtaliwan ang world's singer nga si Buni Tyler sa edad nga 75 anyos. Nabawian sa kaboy si Buni sa ospital sa Faro, Portugal sunod sa iya nga pamilya. Kilala si Buni siya husky nga tingog, blonde nga buhok kag itom nga eyeliner. Sikat si Buni sa iyang nga kanta nga It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart kag iban pa.
5: Ay, kasubo ka K5 Garland, no?
3: Amo gani ka K5 side. Pero siya ni galing kakanta.
5: Yes, siya na ang singer sa Total Eclipse of the Heart. Kabalo ka K5 Garland, sikat na siya subong sa isa ka-application, social media, ang Total Eclipse of the Heart. Kay,
3: diba,
5: makita mo, ang mabatian mo na una-unang ginapalibag nila yung tingog.
3: Yes.
5: Tapos, ginapanamin na. Oo,
3: sample, very sample.
5: Di ko, yeah, di ko singer.
3: Pero tiyan mo na galito na nag-trend.
5: Yes,
3: amo
5: na siya ang trending
3: sa
5: subong. Basic, amo na siyang premonition.
3: Basi, siguro, no? Diba? Kay Auntie Sini, ga-trend na siya. Black up, mayara sa blue up, mayara sa red up.
5: Sa nakalainan yung mga social media platforms. Kabalo ka ka K5 Carla, hit gina siya nga kanta, ang Total Eclipse of the Heart. Kaya ginagamit mo na siya sa mga background songs, sa mga iban nga movies or films.
3: Yes. So,
5: tapos ang It's a Heartache, sikat na sa mga
3: karaoke.
5: Yes. Amo na siya ginatukar sa mga karaoke.
3: O, diba? Tuod.
5: Tapos husky pa na ang akwan.
3: Yes. Hi, T.
5: Paano husky, be? Idogal.
3: Pero ti at least, sa aton sining nga age ya ka K5 saya na ano ta na kumbaga nagustuhan ta ina nga mga music o kun mga kanta nga ginkanta niya kay K5 Sai. Pero ti pag wala ko na kanu siya nagalian.
5: Siya na ang singer. Kag ano na siya be bayo kun laki.
3: Bayi. Okay, T. Kaya pa sa tingog, yung palang, it's a heartache. Oh, diba?
5: Nami kay Husky, yung tingog, mga Janine Berdin, be.
3: Pinoy nga version. Pero T, nagtatakid, ah. So, K5 Sai, thank you so much sa atong sining yung mga K5 nga nagpamatigin. Good morning.
5: Yes, so, and also good morning kay Sir Leonardo Relos, kay Sir Franklin Martinez. Good morning kay Ma'am May Dagay, Ma'am Gina Poran, no? And also sa Albay family, dira sa Banwas ang Ilog, Holyaza family, Anyan family, Yap family, kag sa tanan nga nagpamati dira sa Barangay Vista Alegre, Ilog, Negros Occidental. Good morning.
3: Yes, good morning. Kilala mo ni Guru ka K5 sayo. Say Real Protasio K5 Morning Sai Paul Mini Sound.
5: Sa Ilog Elementary School, si Tito Cyril. Hello.
3: Hello,
5: Tito. Good morning.
3: Good morning. Ma'am Melissa La Chica Gador. Good morning, Miss Carla and Sir Troy. Monitor lang ko di sa Barangay Uringao. So, pagkasubong si K5 Sai.
5: Uy, nag-comment si Sir Wilson. No? Hello.
3: Hello, man.
5: Hi.
3: Hello, man. Nasaan ka na ba?
5: Oo. K5 Carla, talos na di subong kay Kwan, kay K5 Troy.
3: Get well soon,
5: K5 Troy.
3: Yes.
5: Doggy, blessigan, gin siya sa bago siya graduate.
3: Amo gani, na ano man, no strong man ta girl.
5: Bago graduate, put shock.
3: Gonna get well soon, my dear.
5: Yes.
3: Hello, Ma'am May Dagay, good morning. Well, mayo lang dira nga pagpangapi sa nga DTX sa Coffee Mix.
5: Doon na po nandun siya sa apat katuig nga, kwan nga, pagtuon sa yun, no?
3: Amo gani, grabe, K5 soya pa ayo, dira.
5: Yes, and mga K5, nakagwa na subong ang Bagyo and
3: yes.
5: May LPA sa subong. Oo.
3: Yes, amo gani ang nagtambad naman dari sa
5: yes,
3: akon.
5: Kaso low chance lang siya nga mangin isa ka Bagyo.
3: So, kabay pa kay K5 Sai, kiti subong nga daan bulan sang Hulyo, daw mo gini ang rainy season na gigya ka K5 Sai. So, tibisan pa, wala sang LPA, wala sang Bagyo.
5: Oo, pero apektado tadi subong sang habagat sa... Bilog nga Visayas region. Visayas region.
3: Ay, pero wala diri. Why kita yung ginagyan ni Indaya, ha?
5: Yes,
3: Easter list lang to ya ang naglabay diri sa aton. Habagat, no? So, that's why nga may ulan. Kagati madamol-damol man nga ton sininga na bat syaga nga pag ulan diri ka K5.
5: Yes,
3: say.
5: Kag mga ka K5 dapat may protection ka mo so mag-inom gid sang Mighty C, D3 Bio and DTX
3: the
5: 500.
3: The power to Rio K5 say para at least no may pambato kaya bisan magkainano dira nga ti syempre kung kaisa malipatan tangin magdala pa yung mo.
5: Yes, and
3: no?
5: Also belated happy birthday yes. sa bata sang CEO nga yes. si Dr. Mel Uy. Happy
3: Carl.
5: Birthday Sir Carl yes. Uy. Happy
3: yes.
5: happy birthday.
3: Yes, happy birthday Sir Carl. More
5: abaw ka pa mati-mati ni Tita, no?
3: Lalo ka tan.
5: Kaon ko, no?
3: Kamugi nga doon. Katutsabagi ka mga doon.
5: Nakita ko sa ka nagsidya sa muna, oo.
3: Mamahaw na sa guru yan.
5: Hindi.
3: Ano man?
5: Mag-type sa ko, no? Ano na, tan?
3: Bodyos ko.
5: Aga-type lang saya ko, no?
3: Aga-type lang saya ko, no? Ano man
5: sa'yo? Aga-type
3: ko, mamu na umubo na. Ano man nga. Ginaanhan magid bala si Ethan. Pero teaser, Carl, happy birthday. Belated happy birthday sa imo. So, team mga K5, kita na'y kita karon ha. Ma'am Bings, hello, good morning. Good morning dira sa inyo, Ma'am Julie. Hello, good morning. So, team mga K5, kita na'y naman kita. Dali lang, gada. Pagkatapos sini.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagatin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problem, magid ako sa akong body odor.
8: Huyan ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: morning, good morning! Good
1: morning! Kakatumduman ko na kakuhan si Sir Randy Coronel. Shout out SM! Diba ako muna iya?
2: Daw si Kuya Randy.
0: Nakaon si Bum.
2: Ha?
0: Nakakulawa.
2: Sir, di ka puti-puti, Tan.
1: Nagidumtan ka ginsubong ni Ethan ka K5 Bum.
0: Bala nun, ginbiki yung tupan mo. Naka-maroon.
2: Gani man.
1: Jitom.
2: Jitom, kasi buti. Good morning mga ka-KSS. Welcome sa inyong second portion ini ang K5 Sunday News Program.
0: Yeah.
2: Yes. Kaupod ang nag-iisang isang kalupok, Boom Granada.
0: And
1: ako naman si ka-K5 Zyro Vanalboy.
0: Ako naman si ka-K5 Carla Defensor.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mga ka-K5, hindi ka mo magkalipat na mag-inom sa Power Trio ang DDX 500, D3 Bio, and Mighty C. And sa mga nga-ulan-ulan ka-K5 Boom and ka-K5 Carla, no? Dapat mag-inom gin sila sang DTX Coffee Mix.
2: Yes, sir.
0: Dapat lang gin-giti para at least nga ma-detox man ini sila sa ila sininga mga kinaon.
1: Huwag namin gin ipares sa ila mga pagkaon subong samtang gapamahaw.
0: Yes.
1: Sa mga pandesal.
0: Nabalaan ko na kung anong aton sininga subong nga pag-aistoryahan yung K5 Psy, K5 Boom.
1: Daw, malapit gin siya sa ako.
0: Yes. Pero di pa ipag-greet na dahil si K5 Boom sa aton sininga mga KSS.
2: Good morning kay Cecilia Yoso. Solan, good morning si mo ma'am, kay Ma'am Bings Delphine, kay Reyes and Dico, dira sa Sagay, kay Franklin Martinez.
1: Mm-hmm.
2: Sa aton mga ka-KSS, dira sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market, sa mga Uyabay, dira nga ready to go to church na. Good morning, timplahan si Uyabo na sang DTX Coffee Mix. Gaulan ang chimpo, subong, no? May arang kita sang ano?
1: Habagat.
2: Habagat. So, para layo kita sa masakit, mga mami, mamushi, ayaw kabataan pa imnon sang Mighty C.
0: Yes.
2: And of course, aton dira mga kumpare nga taas ang ilan ng mga dugo, bala? Ka K5 Zyro, ka K5 Carla.
0: Yes.
2: Dapat magtumar sila sang DTX 500. Parisa na lang sang D3 Bio.
0: Yeah.
2: Pag sang Mighty C, amon ang aton nga Power Trio.
0: Power Trio. Yes. Tsaktogin na ka K5 Boom. Kitisi ka K5 Boom, mga ka K5. Amon na siya mag-advise kay tungod
2: based on experience, no?
0: Based on experience.
1: Gainom na siya sa mga products.
2: Oo, yeah. Siyempre, no?
0: Di kay high blood doon siya. Oo. Di dapat mainom.
2: Siyempre, aga pa si Boom Granada. Naglupad naman sa dalad.
0: Yan, kay Gagagad.
1: Shout out na nga dalad.
2: Shout out, dira sa gahimo-himo, dira sa hams-hams na blamis ka. Siyempre, dasiglaga ni Boom. Lumupad kuya.
0: Nan kay wala kagahinay.
2: Hindi.
0: Pero kay amo na dira bing a portion, do hindi magiging namin butangan hams, di pala. Kay tungod nga kibot na nga daan ang paliko.
2: Oo.
0: Galigit yung iban, bigid retso, ginman bilik.
2: Diba?
1: Pili ko ang purpose ng humps, nga maghinay ang driver.
2: Oo.
0: Mm-mm. Pero
1: so, sino ang may sala? Si Boom ko ng humps.
2: Actually, dapat mo takanala nila signage, anay, no? Nga, though inablang do
0: make slowly.
2: Slowly, but surely.
0: Slow down.
2: Depress mo lang pagpalangga kasi mo slowly lang. Pero ginpalupad mo man yapon ang tagapusoon mo sa iban.
1: Sino naman iyaga
0: pa niya?
2: Sa lo, sang iban, ang pagpalangga ko sa imo.
0: Ay.
2: Kumbaga, naging bridge ako. Anyway, shout out dira sa gahimu-imo.
1: Naging tay-tay na siya.
2: Naging tay-tay ako, pero ako pag-iapon.
0: May pa si request na yun sa mga homeowners. Da?
2: Wala ko na ginakontra ka K5 Carla, ka K5 Zyro, no?
0: Okay.
2: I'm happy kung may butakan hams dira, no? Pero sa mga drivers dira na mga beep-beep-beep ang sabi ng jeep, no? Slowly sa pagpadalagan. Actually, kayo, di ba, mag-angkas ka sa akin, mag-upoid ka sa akin, di ba?
0: Yeah.
2: Kasi bad kita dara. So, nag-ibodid ko yan, lupad ko.
0: Nante.
2: Mayroon lang kayo naka-DTX 500 ako.
0: Nante. Damo ka kita ni birds ka makita.
2: Pwede mo makita birds.
3: Aray ko.
0: Yes, ka-K5 side.
1: And good morning sa atin ng mga listeners, da mga ka-K5, Mamerlita Malvas, Ma'am Bings Delphine, good morning, Ma'am Maydag Ay. Good morning. And also, Ma'am Gina Porano, good morning. Kay Sir Ray Sindico, good morning.
2: Oo. Pwede ko ka bat-in?
0: Ano bat-in? No!
2: Oo. I'm right. Good morning kay Gilbert Patos Ripaso. Good morning mga ka-K5. Tagadiin ang family Ripaso. Good morning dara sa inyo. Dara sa sa Sumag, naka-tune in sila subong sila dara nga market. Good morning.
0: Yes, so good morning dira, no? Miss Carla, Sir Cyrus, Sir Boom, patamyaw ko lang Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, dira sa Blooming Treat Smile Village 2, Morsha. Gapamati sila sa inyo. Hello, good morning dira sa inyo.

0: Kapagin sa Damsite Murcia, no?
1: Wow.
0: Dara sa Barangay Granada kay Sir Buboy Tayloring Miss Carla, no?
1: Yeah,
0: okay,
1: hello.
0: Zairo, dara sa Central Market. Good morning.
2: Yes, and also sa akin nga Tia Ronin Albay, Mayo na lang pamati. Good morning ko.
1: Yes, sa mga markets, galanog ni ang radyo ka K5 Boom, ka K5 Zai.
0: Sa ato ng mga SG, bala mga security guards dara sa Santa Clara Subdivision, no? Kay Kuparita Dadboy Mendoza, kay Dila China, no? SG Dila China, kay Tita Chimi Aragon, dara siya nga ano ko no, Chimi Aragon Eatery. Good morning, dara sa Lope West East. Kung kamo wala kwarta, agto kamo dara.
1: Kay si
0: Bo mabayad.
2: Ipalista.
0: Ipalista
1: sa barangay. Perfect ang tiyo nyo. Kaya pa, ano, aga pa Gcash.
0: Ay, oo. Actually, sa akong Gcash, doon ka ng daog. Dara sa Himacolod Store, Ma'am LV Tupas.
1: Hello,
0: Ma'am LV. Salamat.
1: Hello, good morning.
0: Salamat, no? Kay Direkto Toy, good morning.
2: Happy birthday.
1: Ay, nagbisita kami. Ah, naglabay kami ito, nagligad ni Sir Babe sa kay Ma'am LV. Hello, Ma'am LV. Hello, dara sa iyo. Good morning.
0: Yan naman sa akong pa Gcash.
1: Yeah.
0: Salamat sa akong mga sponsors dira.
1: Wow.
0: Syempre kay later so, naman may ala kita 500 Gcash ah.
1: Wow.
2: Mga ano mga items ang imo kwan? Mga ano mga items?
0: Mga produkto ni Doc.
1: Yeah.
0: Product ni Doc.
1: Yeah.
0: Wala muna.
2: Pero ang susunod sa products.
0: Kundi for example, pamangkot ni Boom, may nakasulat na mo. Diin ang clinic ni Doc sa Himamaylan.
1: Nine.
0: So, pakto na nila.
1: Ay, grabe.
0: Explore
1: si Boom.
0: Doc Boom. Exact location. So, kung kisa, ano man ang unod sang box, amo na.
1: Yes, so pa-shout out sa tanan yung taga-Purok Gonzaga, Miss Carla, Solid K5, git na iya, biskan, ano pang alibot, o kon, biskan, maski libuton na.
0: Kung baga, ginana namin ni ma'am.
1: Hello, Purok Gonzaga, biskan libuton, pang radyo K5 Japan.
0: Yes, kung ginana namin niya na, biskan maglibot, kasi ila itong Purok,
1: K5.
0: Yes, K5. Ay, last time, along ko dito.
1: Yes.
0: Gala, nung ang K5 niya.
1: Yes, especially sa family, Sir Sona. Hello, dera. Mamay sa inyo, dera. Nga street. Hello, good morning. Good morning. Dula na ko ito kalagaw, pero ting good morning sa gihapon.
0: Kay Sir Romy Pasigado, Ariman Kamiga Monitor sa Rome Store. Paglaom seller sa...
1: Hello!
0: Okay, seller ko na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Thank you so much.
2: And also kay Gilbert Repaso, good morning. Taga Villa Cristina, Barangay Zoman, Cadizetti. Thank you so much for listening.
1: Hello dira, Ma'am Rosy Magbanwa. Hello dira sa imo sa siyudad sang Sagay.
0: Si Mami Rosy Magbanwa, good morning dira sa Sagay.
1: Yes, happy birthday dagali ya sa king kagtuan nga birthday ni Kagilbert Colin. SM Colin.
0: Nag-comment ko to. Baligayang kaarawan sa iyo, ma'am.
1: Yes.
0: Sana may balot. Balutin mo ako.
2: Uy, good jump pa siya bala ko, no?
1: Ha? Sino?
2: Ang birthday girl despite sa iyang edad. Di ba mga
1: 80? 65? Wait, lang taon, talang taon. Para sure, ano ta na lang.
2: Matagatumbo pa sa iya. Baskog pa sa kuno.
1: Yes, baskog pa si ma'am.
0: Oh, amo na gusto kaya mag-edad, magiging ko ba 87?
1: Happy birthday kaya...
0: Kasi no na...
1: Tatay Larry!
2: Happy birthday!
1: Ang tinag-invite sa ila si Nanay Erlinda Salvacion. Wow, thank you! Hello, Nanay Erlinda Salvacion! Solid K5 supporter.
0: Salvacion family dara sa Sagay. Good morning!
1: Yes!
2: Kay Sir Tony Brillas, good morning. Ma'am Binks Delphine, Ma'am Zilia Escamos, good morning.
1: Good morning!
0: Silang gata bala Zilia Escamos, may ano siya sa Sagay. Anong, mula kabok?
1: Wow!
0: Mulukabok na, no?
1: Yeah!
0: Oh, meron din siya, no, ng
1: gusto ko na
0: floating restaurant.
1: Wow!
0: Yeah, kung gusto niyo magkaon seafoods,
1: kasi one time, ma, makabili.
2: Yes. And also, speaking of food, subong ating ululan ka K5 Carla and ka K5 Boom.
1: Suguran ka
2: ano
1: na!
2: Ano ang namit kaunon?
1: Siyempre, ang namit kaunon
2: na pagkaon kung tigululan.
1: Yes, it starts with the letter S.
2: Oh, ano yung mo?
0: S man siya pero sabang saging.
1: None.
0: With ano, with sugar.
2: Tinaba. Ay?
0: With sugar, brown sugar.
1: Brown sugar? Tinabal is perfect.
2: Depende sa taste.
1: Depende sa taste.
0: Pero ako naman na brown sugar. Tapos ang gusto kong saging, hindi tamang ka dunot bala.
1: Oo.
0: Doka tamtaman
2: na. Ang hilaw.
0: Oo. Tapos parisan mo sa DTX coffee mix.
1: Proper.
0: Tapos ng ano, chorizo nga uga. Ano, what you call that? Ang uga na siya lang color orange.
2: Hindi ko kaya ang chorizo nga uga.
1: Tusino
0: nga uga.
1: Yeah.
0: Then kalo-kalo.
1: Oh my God.
2: May tusino nga uga.
1: Yeah.
0: Oh yeah, mayara. Namin na siya. Amo na, tapos ang low-cost nga uga. Amo na, nakabuka sa ako niya. Nga ano. Nga teeth. Oo.
1: So, amo na yung imo nga letter S, saging.
0: Oh, saging nga sabah.
2: Ano yung imo yung K-5 Carla?
1: Siyempre, sopas. Perfect, sopas.
2: Ano ako yung letter S? Nga may letter, hindi nga man.
1: Sige, parang ka madumdum ka.
0: Anong S ba yun? 5, 4.
2: Sinabawang gulay.
0: Wow!
2: Diba?
0: O, panamit.
1: Oh, namit.
0: Tapos, may inablang.
1: Perfect na. Nginabalang
0: may rabanos.
1: May, oh my per. Ano mo rabanos?
0: Hindi, may ano sa ano sa may
2: sinigang mga
0: amo. Oh, sinigang okay, may rabanos, okay, okay, diba? Okay, okay,
2: okay. Basta ang namit kaunon ko mga tigululan, mga pasabaw.
1: Pasabaw. Oh, yes. So ang pinakabakal gidara is sopas, gidaya permi kay kifansay kay kifansay boom, arroz caldo, sutakbon.
0: Bati-bati o gani si Tadivina kuno may pa frito nga sopas.
1: Ay.
0: Oo. Oh.
1: Naka-perfect.
0: Gusto ko lang sa sopas, bali nang creamy.
1: Nan, adamo sa gatas, di ba lang? Ano pagin, ano pagin? Aside, kiti ang sopas, ya daw, ano na na eh, upgraded na na. Ito yung una, bala, kung ang arap pa kamo sa
2: hindi ko kita malipatan.
1: Hindi nyo malipatan.
2: Hindi ko kita malipatan. Ang sopas, may kalabasa. Oo, hindi ko kita malipatan. Pamaw sa una.
1: Sabi ko, carrots lang.
2: Pamaw sa una sa Flores.
0: Ah, Flores de Mayo.
1: Tud ka?
2: Oo, may kalabasa.
1: Pero tinamit man.
2: Namit man. Wala man nagbago ang kwan.
1: Ate, kikiro, i-change lang sa ingredient.
0: Kung wala
1: goro,
0: carrots bala?
1: Carrots.
0: Amo na goro ginaano nila ng...
2: may araman carrots. Additional lang kalabasa.
1: At least
0: healthy.
1: Yeah, healthy.
0: Healthy.
1: So ano pag ginang mga nag-meat pag ginaan?
2: Oo.
0: Gakrave na ko bala subok. Wala pa ko na kapamahaw. Mga ano na bala, mga sapin-sapin.
1: Ang iubrata ni bala?
2: Ang mga kwan imo, mga...
0: mga sapin-sapin.
1: Kakanin!
0: Kakanin.
1: More on kakanin, si KK5 Boom. Kiti gusto niya ganin, sasabay, sausaw sa kalamay.
2: Para magigit siya sa suban, madala ako.
0: Tamaan ko ka-sweet. Hindi naman ako pinalagaan.
2: Ay, may hugot yan sa iya. Grabe. Hugot of the year.
0: Boom Granada. Sa kalupok.
1: Yeah.
2: Hugot of the year awardee, Boom Granada.
1: Boom Granada. So, hindi kinapagkalipatan KK5 Rods, SM Rods.
2: Oo, okay. Basta matagaan siya award sa team building. Hugot.
1: Wow, Hugot King.
2: Hugot King don't, of the year.
0: Don't
2: Boom
0: expect
2: Granada.
0: Too much.
1: Well, don't expect.
2: Don't expect too
1: kami
2: much.
1: Kami na lang may mo. Oo.
0: Oh, oh. I mean, bala, hindi ka ma-expect sa mga ginapambuyan ni Boom Granada nga matuto. Hindi na, huwag sa ginay mo yung imo, tamala na...
2: Ay, hala!
0: To entertain my ex.
2: To entertain
0: my ex. Ex
2: from?
1: Ex from?
2: Panawa.
0: Oy ka po. Sir, good morning dara sa imo, sir. Ah. Happy listening.
1: Pero ti ano
2: Palawan po.
1: Hoy, galaway.
0: Galaway sa Palawan.
1: Galaway na bala aton mga listeners.
2: Oh,
1: no?
2: Oh.
1: So, gaan ka lang sila tip ko anong nami pag hindi ang lukoon. Oh.
2: And base may mga idea mga kabuda mga ka-K5 kung ano ang inyo favorite food kung nagatigululan.
0: Yes. Basta nami tawag gusto ko ngayon magkaon sa bungaga, suman.
1: Oh.
0: Suman? Yeah, suman.
1: Nga may latik?
0: Ong babaw.
1: Uy,
0: tapos,
1: yolo perfect.
0: Tapos, nabalabag ulang kuha sa ref.
2: Mabakala ka karon. Sa kwan? Sa ano na gani?
1: Sa rin?
2: Kwan.
1: Sa kwan.
2: Sa kwan.
0: Wow, advertise ha?
1: Hindi ah. Dito na sa kwan.
2: Sa kwan bala, dito.
0: Sa kwan ka na naman. Patukso-tukso.
2: Dito sa kwan bala.
0: Oo. And dara sa Libertad, may ginabaklan ko dara. Mga kanin. Sige, kumpare. Kung nalipat kong kumpare ni Nong Vincent.
1: Pero may mga ginabaklan. Tapos wala mo kina. Hindi mo kilala.
0: Kaya kabalo ko naman yung subong may service na tao. Wala ko
1: na
0: kalabay.
1: Shoutout na lang yung shoutout.
0: Mga kumpare ko dara sa Libertad Market. Good morning nandara sa inyo ah. Maglabay ah. Boom Granada.
1: Na, may pag-india. Mayroon iba. Pero iba niya, bisan ka tigululan na may Japon kaon sa ice cream pagit, salad.
0: Oh, no? May isa pag ko gina-crave ko mag-ulan.
1: Ano?
2: Ano?
0: Hindi ko pwede ma-mention. Basta lang.
2: Grabe sa'yo, no?
1: Ikaw, ano?
0: Oh.
1: Asta ka lang ganyan sa sinigang?
2: Ilinchindihon kay mga fan, mga oldies.
0: Oldies mas goodies. Wow, oldies ha, tupad kay Boom Granada, be.
1: Na,
0: oh,
1: wow,
0: tupad.
1: Wow,
0: oldies ha.
2: Ibig lahi kayo nga kwan? Shih Tzu.
0: Wow, nagambala bulldog. Uyaban ta sa bulldog.
1: Grabe ba? On
2: hi, Tito Bulldog. O, oh, diba? Ginatabi ako ni Kakipay Bulin sa una.
0: Oo. Oh. Tito na Bulldog. Si Chuchay. Buka ko po guwapa. Subukan Chuchay.
1: Oh, guwapa. Subukan Chuchay.
0: Dumay ka lookalike gali.
2: Nanawagligan si Chuchay sa aton, diba?
0: Oo.
1: Ano ang balin Chuchay?
2: Balin Chuchay.
1: Ano nga mo na?
0: Tala, English ang tsura ni Chuchay kung wala make up.
2: Oo. Baka
0: ka
2: K5, kilala nyo gina kung sino si Chuchay.
0: Oo, si Chuchay.
2: Nakapungko naman din siya sa una.
0: Abo ginang ako na original na upo, diba?
2: Oo. Si Coco Melon.
0: No comment, no comment.
1: Ay, mapakdulan yun na lang
2: talaga. Chuchay ba siga pamati kamanda?
0: Si ano ha, si Vulcan Canlaon. Basta, good morning daw sa imo Chuchay. Yes. Kabay pa nga malipayon kadala sa imong foreigner nga boyfriend.
1: Ay, lipay-lipay na naso si Chuchay.
2: And speaking of Vulcan Canlao, Vulcan. And speaking of Vulcan Canlao, yeah, na naglupok
1: keep
2: siya
1: safe,
2: last
1: everyone.
2: Friday. Last Friday.
1: Yes.
2: So dapat magsuksukid ka muna sa face mask sa mga hindi affected areas.
0: Okay, nakuno
2: sa Vulcan Canlao.
1: Thursday.
2: Yeah. Ayo, Thursday.
1: Yeah, so subo dito ya. Okay, kay K5 sai kay tungod nga wala gid man as in
2: ang affected di sa aton is San Carlos City,
1: yes, San Carlos Occidental. And at the same time Cebu,
2: sa
1: Ashpol.
2: Ang mas affected ang sa oriental nga part.
1: Yeah, yeah, oo. So daw pa south naman iniyang hiya sini nga dalaga kay
2: yes.
1: K5 boom. Pero tingin ba
2: ano, may mga bato nang ginabugang baka hindi lang gadmay.
1: Yeah, nagligad ya abo lang gid ya, no?
2: Kagkaloy sa mga aton nga mga farmers nga inubaligya patan nga mga utan.
1: Ang ibanto gina-survive nila, ginahugasan nila sang tubig. Pero
0: dara sa ano?
1: Alang-alang bi, alang-alang.
0: Nakagi kami dara by before sa uptown.
1: Ano ang gibay mo sa uptown?
0: Anong ano yun ang vegetables?
1: Tidi uptown boy ka na gali. Uptown boy.
0: Hey!
2: Nag-chop suy. Anong mga ingredients ang chop suy?
1: Yeah, ayun chop suy. Isa na sa ano, ana, may man kanon kunti kulula na. Mm.
0: Carrots, quail egg.
1: Wow,
2: may quail egg siya. Magaranon. Basta may quail egg ang chop suy, magaranon.
0: Pero ang quail egg ang tagpulo lang na sa terminal.
2: Oy, pero ang kwan bala ang mga
1: pulo man.
0: Pulo lang na day.
1: Tipilak-bilog ang pulo, babe.
0: Tatlo pulo.
2: Yung tagbay chinko na.
1: Mahal ito, na na yan.
0: At siyempre, kay, mas may dahil ko yung sinyo. Sang time na mo, no? Sang time. Lusot niya po na. Tatlo pulo lang na. Good morning, Alay.
2: Lusot-lusot, no?
1: Gani, siyempre. Gani, sagad.
0: Bisa na, ano ko kayo kalusot-lusot? Nalutsan pa ko nila duwa.
2: Ala duwa, gid. Sino na yan?
0: Basta, kilala nyo, ah. Good morning, dara sa Dankalan, Ilog, ah. Kay Mami Lili Inting Balinas, kay Kumparita Freddy Balinas. Kay Tito Eric, good morning.
2: Good yes morning, dira sa Ilog. Dira ko bala, ay, Dankalan, Ilog. Dira ko bala nag-senior high.
1: Ay,
2: high
1: school. Ay, oo, may taga-Ilog. Kagaling,
2: sa may Immaculate Conception Academy. Shoutout na sa principal, Sir Neil Julius Campiliano. Hello, good morning.
1: Hello, good morning, good morning, good morning.
0: Sir, kung gusto nyo magkwa-judge sa inyong mga event, ari si Sir Zairo Ban. Free lang ko nung wala TF. Amalya kayo sa akin, boom! Na-miss ko na lang school ko. Kaya amalya, amalya kayo sa gamba ko, just call my name.
1: And I'll be there.
0: So mga sir, dara na mga ma'am naton, dara.
1: Yeah.
0: No TF, just call my name.
2: Nagnami na pala kayo
1: si A.
0: So what do you mean?
2: Nakapiyaran ko nagnami na subong? Ang mga, I mean may mga bagong mga structure.
0: So sometime mo, doon hindi pa nami?
2: Like for example, nakapiyaran ko din na every time nga mag-graduate ko sa isa ka school, ganami ang eskulahan after graduate.
0: Mas manami pag hindi ako mag-donate ka to.
2: Yeah.
0: No? Amo na, pa ko. Hindi amo na. Kay kun unahan mo mga sir kag ma'am PM si Zairo Van, kay duwi plano siya mag-donate, 'di ba may ara na? First kay kulit. First kay kulit ko biabla, 'di ba? Pagliko ko ya mad sa ano, mad sa Lakalota. Donated by kulit ko biya.
2: Kasi kuan pa na asinda.
0: O si asinda ra gibot ko ya mad.
2: Shed,
0: so dira sa school ni Zairo, waiting man si Zairo Donated by Zairo Van Albay 2026.
2: Kudason lang kung mag-mayor ko. Ay, di ko pag-kudason.
0: Naalalan mo kanya mag-mayor ka, maka-donate ka, how? Biskan pilala na iagin na pa isang school mo. Importante, maka-donate ka.
2: Ambal mo, mali. Butagin ang pangalan.
0: Ang plano yung gani ko nung ma'am, kag sir, ma-donate siya biskan 20 cheers lang sa mga pupils dira. No, gaya na bala, uya-uya bala. I-share mo ng imo nga blessing. Ako gani,
2: G-cash
0: ko gani. Ang importante bala makahatag kita sa aton nga isig ka pareho. Wala sang amount.
2: Kung maka-donate ko guro mga 20 chairs, pila ko pala kabulan nga kwan.
0: Hindi ako kung maka-donate man kuhaw.
2: Ano?
0: You know, ang donate ko.
2: Gika?
0: Hindi la ed. Ang donate ko, hindi ang malipatan.
2: Oo.
0: Namon niya duwa.
1: Nakita niyo lang na. So, amon niya segment.
2: Shout out.
1: Segment slash sakitanay.
0: Bardagulan.
1: Bardagulan. Yes. At kayo dugay, guwa na natin sa may mga lagom na nasa.
0: Pag-abot sa newsroom mula sa pakanay, pasunggod-sunggod ko na abi.
1: Na.
0: Matyagan mo affected.
1: Affected. Affected. Gitsa na to.
0: Gitseryoso.
2: Na-stress ko.
0: Gitseryoso.
1: Maniwang ka na na kayo na-stress ka.
0: So, wala pa siya inanad kay Boom Granada?
1: Yeah. Why is it
0: wala siya na briefing ni Itang gina, no?
1: Why?
0: Natanan niya na buyan ni Boom Granada. Hindi niyo pag
1: seryosohon.
0: Kitong seryoso again.
2: Ate Iboy, may ibuyan ko pero dapat seryosohon gini nila.
0: Ate may ibuyan man ko. Ibuyan ako. Hindi ka. Bay karon po no ni bala. Ang para wara guwag ta hindi lang ni sa newsroom.
2: Yeah. Oo, bilog nga.
0: Lambot ni sa eskulahan nyo. So si Ma'am dala contact na si Zero Van ah.
2: Abaw.
1: Pero tiga hulat pa mahawang aton sa ninyo mga ka-K5. Oo.
0: Dara sa may ano ganit ko no, Karadjoan Himamaylan, oy, si hello. Kumarita Marceline Pon, si Habungan, nagasigabong ko no ang K5. Dara, good morning dara sa inyo.
1: Yes, hello, good morning.
2: Bati yes, and namin, also good morning sa Ilog Elementary School.
1: Uh-oh. Yeah.
2: Sa mga teachers da.
0: Oo.
2: Oy. PM ka mo kung sino na ginagachat ni Boom Granada.
0: Uy, uy. Sir, principal guys. Ay, oh, okay, okay. Sir, good morning. Tara sa inyo, sir. I am happy. Yes. Na, I am happy na si Boom Granada.
1: Oh, happy. Ay, happy?
2: Dala, into ya, oh.
1: Ha? Hindi, how come na happy ka na?
0: Happy si Boom Granada. Eh, amo lang, ma'am, bako sa mga teachers, eh. Oh. Sa principal mo man, happy man si Zairo ko, no? Kay makadonate siya, bisa pa paano.
2: Dasun lang, mga...
0: Hindi, ah. Kalawain na ba lang ano mo i-ignore, no? Hindi na ba lang i-ano mo i-bali, ay, ano, what you call that?
2: Kutang-kutang mga listeners.
0: Ibalbaran mo ba lang ang gapangayo sa imo?
1: Minginuloy.
0: Ako gani magpa-downtown ko. Toto, may bainte ko na to. Gaan ko na bisan 3 pesos.
1: Ala, tibalda kay tibala na ko sinong gatag dakpon ka kita.
0: Ha?
2: Hindi overthink na ba lang sa
0: downtown. Downtown sa una. Tisyo bong niya may ginasagod na tawala na sa tihatag.
1: Huwag mo makasagod ka, wagas.
0: Ginasagod ko nga ko niya kagalingon, miss ka.
1: Paano magsagod sa kagalingon mo, be?
2: Doon na stress siya, very light.
0: Wala, mas ma-stress ka kay 20 chairs to. Pwede na sila, ma'am, tudlo, anta ka mo, mama, pwede ka muna kay mo, ako pa matudlo. So, ano advice lang, ma'am, ah? Pwede ka muna ka, butang letter, ma'am, address nyo din sa K5 News FM Bacolod, through Zairo Van Albay, to donate na 20 chairs.
2: Naka-stress ko, bye-bye, guys.
1: Bye-bye na.
0: Ha, malang ni tanan niya comment. Si Emmanuel Buenafe, pa-shout out ko sa Buenafe family.
1: Yeah.
0: Nga nagapamati subong sa Silay City. Good morning dala sa Silay.
2: Yes, and also good morning. Ano ma-advise nyo ka K5 Carla and ka K5 Boom sa aton ng mga listeners subong adlaw?
1: Mama, lilibenta in Pingalina. Wala nag-isang
2: ba't yung pamangkot, kuya?
0: So, ang ma-advise lang ni Boom Granada. Ano ang pamangkot mo?
2: Ano ang ma-advise nyo sa aton nga last minute subong sa mga listeners sa K5 News FM Philippines?
0: So, ma-advise ni Boom Granada, stay healthy, stay safe ha, sa inyong mga panimalay. Kung wala importante nga kagtuan, hindi maglakat, no? Kag syempre, simbagid sa subong nga aga, kag palangga ang inyong mga ginikanan. And don't forget to drink DTX coffee mix.
2: Yes. And also mga K5, stay hydrated sa subong at tinion, and especially nga tig-ululan subong, dapat magtumargid sang Mighty C D3 Bio DTX 500, and also mag-inom ka mo subong sang DTX coffee mix.
1: Yes! So sa ating sining mga ka-K5, thank you so much ano, sa inyo sining nga pag-upload.
2: Ay, wala siya nag-atag-advise.
1: Nagpa-thank you. Wala pa.
0: Mayor, first lady, mayor siya yung pegi. Extra na yun, abahala.
1: Pwede yung advice natin sa ating sining mga ka-K5 kay tungod nga nag-ulan-ulan, prepare good sa mga manamit nga pagkaon para at least nga ang aton sini nga immune system ma-boost pagyan mga KK5. Hindi man pagkalipatan na ang aton sini nga Power Trio Mighty C D3 Bio kag DTX 500, no? Kag every morning hindi pagkalipatan ang DTX Coffee Mix.
2: And also of course and get well soon Troy Lawrence Basa. Get well soon
1: my dear.
0: Oo, hindi lang bala DTX Coffee, may harap magkita sa DTX Premium Coffee.
1: Yes, sabi-sabi na napili.
0: Pre-Bio Coffee. Yeah. IPM si Boom Granada, kay Tagaan, taka isa ka box.
1: Tagaan. Oh, sa mga listeners.
0: Oo, IPM si Boom Granada.
1: Mahatag sa kano, no?
0: Kaya hindi lang kita magpa-Gcash, mula naman na.
1: Yes, sakto ginakagawa.
2: Free delivery, di ba?
0: Oo, basta dalaga lang.
1: Ha?
2: Ay, dalaga lang. Abi ko mga kwana iya.
0: Okay. Kita ko, gina-idol ko si Carla, hambal ni Leo Di Garrio Kadusale.
1: Hello, good morning. Hello, Sir Leo Di Garrio.
0: Okay, Ma'am Annabelle Santisteban, good morning. Dara sa Barangay Banago, Granada, sa may Fortune Town, Purok, Barangay Estefania, Purok Pag-asa, good morning. Red.
1: Oh. Yes, hello!
0: Si Blue Dara, good morning kay Baby Blue.
1: Yeah. Good morning. Hey, mga ka-K5, share lang ka mo da sa inyo. Sini nga idea kung ano pag inang inyo. Sini nga mga menu for
0: we have,
1: today's video.
0: 3 minutes left, no? Yeah. So, si Tony Berlias, good morning. Dira sa Daan, Banwa, Sitio Catali. Yes. Terminal. Good
2: asa
0: morning.
2: Asa subong hindi kita get over sa Ma'am Gina Purano.
0: Oo. Si Zay Roga, ano na, kita nyo ga-calculate na siya subong. Kung tila ang 20 cheers. So, tuduan ta ka kung hindi ka mabakal ka wholesale van. Barato na van. Hindi na makag, ano, makaguba sa imo nga TF. Kada ko lang sa TF mo ba yung timel? Agay. Tadivina, baka naman.
2: Agay.
1: Hindi, amo na mga K-5 ba?
0: Ano, wadaan topic? Wadaan topic? To make people happy? Wadaan topic?
1: Hindi ka lang pat, kaya pala yung mag-topic.
0: Ah, tiyan mo ginang importante. Hindi ka mag-stick to one.
2: Hindi mag-stick to one?
1: Stick to one.
0: Good morning kay eh.
1: Anong eh?
0: Eh,
2: pili mo kilala mo gini si Ramona Defensor. Mama mo ay.
0: Mama mo?
1: Botigang na daw.
2: Mama na gini.
0: Tita Ramona, good morning. May ara ka dara buko.
1: Buko, ikaw pa masaka.
0: Oo, pwede eh. Binsaka, kung ganit kilala mo. Saka.
1: So, di mga ka-K5, thank you so much sa inyo sining nga pag-upod subong Sunday News program. Di sa masunod naman kita nga Domingo, mabardagulan. Mga ka-K5, inyo naman nabatian ang isa kadasyon sa Sunday News program subong adlaw Hulyo 12, 2026.
0: Sa pangalan, Van.
1: Bantayan ang masunod yung programa, ang Foro de los Pueblos, kaupon si K5 Red Salgado. Sa pangalan sa Men and Women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa amo na Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, ako si K5 Carla Defensor.
2: Ako naman si K5 Boom Zyro Banalbay. Isa kalupok, Boom Magran Nada.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of them.
0: Boom Granada.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health News.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka?
10: Si Enrile?
9: Oo.
10: No.
9: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ka kadlaw. Da puro na lang seryoso.
10: Seryoso?
11: Makalalaton, Dok.
9: Oo, ganda ko malaktak to na, malaktan ka man.
10: Dugay-dugay yung panahon, no?
9: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala ga mo.
11: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
9: So, kung ano ang ginapakita mo na, so, kung ditribayo ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang ditribayo, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang ditribayo, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para maporma ini serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka ditribayo, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sa ano, sa D3Bio.
6: D3Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Mga butika.
9: Dok Sam?
13: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sa aton nga immune system. O, tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 bio ka kadadlaw, ilan naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
11: Tungod nga imo recovery.
13: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya nga magtapna sa mga kagaw viruses kagaw bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
5: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan no bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinaka-importante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio, ang halin sa medium chain triglycerides sang D3 Bio. Nga kung nga makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure no. Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid no or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo nga immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection no or ang damage nga natugas ang infection, ang imo immune system ma-repair na lang. Correct. So hindi na siya mag-intra sa giyera.
10: Alright. So nami lang gid sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 Bio.
9: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3. Kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
6: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio. Health News.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It is now 7 o'clock. This time check is brought to you by Salon Pass.
21: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental call acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
5: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras ka K5, alas 7:06 na sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: For all the Lost Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. For all de los Pueblos.
6: Puro de los Pueblos. Oras ka K5, alas 7:07 na sang aga. Kag-welcome na naman sa aton sinigang pagpalayag sumung adlaw sa aton sinigang programa nga Foro de los Pueblos.
8: Puro de los Pueblos.
6: Domingo gadlaw, Hulyo 12, tig-2026, mga K5.
8: Puro de los Pueblos.
6: Mangin maulano ng aton sinigang panahon sumung adlaw ka K5, apisar gati nagwa na si Bagyong Inday. Kag of course nadula na naman ang matama tining kakulba sa aton sinig mga pumuluyo diya sa Negros Occidental kag bilog ng syudad sa Bacolod.
8: Puro de los Pueblos.
6: So again kay K5 ining aton sinig programa nga Foro de los Pueblos Sunday edition baka upod diyo kay K5 Red Salgado alas 7 tutub alas 8 sang aga mga kay K5.
8: Puro de los Pueblos.
6: Mabugnaw ang aton sinig aga subuga adlaw gani ko na ko sa inyo pampadula dira sa ginabatsa nyo nga mabugnaw nga hangin mas manamit kung mag-inom ka mo sa aton sining kape nga makahatag sa aton sang maayo nga benepisyo sa aton sining lawas ang aton sining DTX coffee mix.
8: Puro de los Pueblos.
6: Imantik ka K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: Puro de los
6: Pueblos. And of course, di pagkalipatan ko mataas ang inyo sining blood sugar ka K5, magtumaras ang aton sining DTX 500 para maging na madasig ang epekto sini sa aton sining lawas parisan sang Mighty Sea. Kag of course kung nagabatsag nagiban kamo dira sang ubo sipon kag trangkaso ang aton dira nga solusyon among pagtumar sang Klinika D3 Bio.
8: Puro de los Pueblos.
6: Domingo subog adlaw tinapat gid ang aton sining mga ginikanan magabuli gid sa aton sining mga ginikanan mga kabataan agud maging madasig ang aton sining trabaho sa aton sining balay kag especially kung may ara kamo dira sa mga lalabhan medyo dako ini nga panghangkat subog adlaw kay man tinaga ulan-ulan medyo madugay ang aton sini nga pag or pagmala sang aton sini mga nilabhan importante nga hindi mabasa pasilungan.
8: Puro de los Pueblos.
6: Kag kung may ara man dira sa mga hulugasan kay man tikagab igintuyo temprano bangod na bugnaw ang panahon. Di mga kabataan, ya, dapat salo nyo ng trabaho sa inyo sining ginikanan para dasig matapos ang trabaho.
8: Puro de los Pueblos.
6: Sa aton dira ka mga biyan, ka mga vendors nga nagabantay na sa aton sining programa mo yung agad dira sa inyo ha, kag kabay patanay nga maging madako pa ng aton sining benta subung adlaw, apisara sa aton sining maulanon nga panahon mga K5. Medyo panghangkat ni sa ila, kag ti amo na ginambal ta ka K5, Jutay ang nagapadulong sa merkado kung maulanon ang panahon. Pro kabay tanin nga maguntat na ning ulano kag magapadulong sa merkado ang aton sininga mga suki.
8: Puro de los Pueblos.
6: Para makabawi man kita sa aton sininga mga pagpangabudlay ang tiaga pa kamuna na nagbugtaw para magplastar sa inyo sininga mga baligya.
8: Puro de los Pueblos.
6: Kaya makitanta ka K5 everyday ang aton sininga mga vendors dra sa Libertad, sa May Burgos, aga pa nagabugtaw para magplastar sa ilas ng mga baligya even gani dira sa may Subang Public Market kag Estefania Public Market ti aga pa nagabugtaw para magplastar sa ilas ng mga baligya kay K5.
8: Puro de los Pueblos.
6: So gani isa ka ba yung aga sa inyo kag kung gusto nyo magpatambyaw galing sa inyo sining mga pindalanga sa kabuhi kay K5 pwede ka mo nga magpadala ha sa inyo sining mga mensahe. I-access o pagitaon nyo lang sa Facebook account nyo ang K5 News FM Bacolod 101.5 ka magkomento dira sa aton sining nga Facebook Live.
8: Puro de los Pueblos.
6: Kaangay na lamang sa aton sining nga mga tagpalamati si Madam Bings Delphine.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ngati wala pa ka pang laba kay ano ni natugnawan si Ma'am Bings? Aga pa yung nagbugtaw si Ma'am Bings Delphine. Sila ginayari may dagay sa Barangay Mansilingan. Aga pa yung nagbugtaw para magpangapis ang DTX Coffee Mix na. So ginapatamyaw niya si Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita. Okay, si Nenita Delphine, Drasway Blumentritt, Smile Village. 2. sa banwa sang bursa nga nagapamatigid from Madam Bings Delfine and of course kay Aldemir Jaime Alparo maayong aga dira sa kay Zinaida Alparo nga nagapamatigid amo kuno lago si Aldemir ho. Di dapat mang labana Sir Leonardo Rilos maayong aga dira si Imo George Pineda Gaspi maayong aga dira si inyo and si Sario Abitong maayong aga future cap bumadamo ka salamat
8: Puro de los Pueblo
6: members of family Abitong dira sa may purok pag-asa Barangay Estefania maayong aga dira si inyo tiba ilan din ang pagkapikapi sa DTX Coffee Mix kay Jing Jing sa kay Jik Jik ang bilog ang pumuluyo sa purok pag-asa and Fortune Town B maayong aga dira sa inyo mga KK5
8: Puro de los Pueblo.
6: Well KK5, isa sa aton sining mga pang-istoryahan sa Bugadlaw, ang aton sining programa ng Foro de los Pueblo Sunday Edition.
8: Foro de los Pueblo.
6: Ining nagluntad nga shooting incident dira sa may Asitio 5, Barangay Gawahon, Siyudad Yasang Victoria sa Biyernes ng Adlaw.
8: Foro de los Pueblo.
6: Kibantik KK5, sa madumduman naton, una nga na-report sa kapulisan naton ining isa ka lalaki nga ginlutang dira iya sa may sulod mismo sang isa ka bodega inang bodega ka K5 malapit balang dira iya sa may dalan ang impormasyon nga nakuha naton sa kay kagawad Zaldi Pineda sang barangay Gawahon ni nang propiedad ka K5 gina pa nagiyahan ni Congressman Manman ko ka K5
8: Puro de los
6: pero ini nga biktima gikilala nga si Jerome Sibalios hindi man niya nga duad-duad adlaw gina kadto dira sa nasambit nga propiedad sa isa ka kongresista nagakadto lang na siya para i-check ining palibot pero kay K5 na timingan gid nga siguro masigin hulat gid ni siya kay K5 kag didto nga gin palapitan sining mga armado nga mga persona
8: Puro de los Pueblos.
6: Sa impormasyon nga nakuha naton sa kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana ang Chief of Police sa Victoria sa PNP. Actually, nagpadulong kamay dira kaupod si KK5 Michelle Patino, KK5 Martin de Maisip, and of course, ang aton sininga station manager dira sa KK5 News FM Victorias na si KK5 Ding Taladico. Medyo malayo-layo ding lugar. Estimated naton, Sir Ding, masubra mga pulo ka kilometro to, no?
8: Puro de los Pueblos.
6: Inang lugar nga, amon sininga padulungan, kag mataas-taas eh. Mataas na ini siya nga portion ka K5 sa nga siyudad iya sang Victorias.
8: Puro de los Pueblos.
6: So dito, sa impormasyon nga nakuha na abon ni SM Ding Taladico sa kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana ining hepe sang Victorias PNP ka K5 ginabulubanta pito ka mga armado ka mga persona ining nagpatay sa kay Jerome Sibalios.
8: Puro de los Pueblos.
6: Dito ka K5, dira sa, actually kung estimate na ito, dalan siya kapasaka, dira, do mga 1.5, do mga 3 guro, ano? Ining kalapadon, dira sa dalan, sa igad, dira ka K5, dira sa igad, nakaparking ang iya sining single nga motorsiklo. And then, sang araw na siya sa iya sining nga motorsiklo, gulpi siguro, agin palapitan siya sang armado nga mga persona, kag dito siya, gindala, draka K5, sige napakita naton sa mga nagatutok, ha? Draga napakita naton, ining crime scene, or ang bodega, kung sining ginpatay, ining si Jerome Sibalios.
8: Puro de los Pueblos.
6: Dito sa gindala, kag ginibistigar pa karon sa kapulisan kung nagsinggit ini siya o nagpangayo isang tabang. Kimanti ka kay Fab na tabu ini siya Biyernes, dragid mga pasado, alas 5 sang aga.
8: Puro de los Pueblos.
6: Ginabulubanta na ito, medyo malayo-layo ining mga pumuluyo o mga puloyan sa unang crime scene nga naluntaran Ti siguro kung di kita magsalado ara man sa mga 50 o kon 100 meters ining kalayoon dira isang puloyana nga may ara siyang tawo. Although may nakita katadara nga structure, pero basi wala siyang tawo eh. Pero sa imbestigasyon sang kapulisan sa Victoria, may mga pumuluyo nga nakabati sang paglupok sang armas lutang mga KK5. So ara kung ginapakita nato na sa mga viewers nato, mga tagpalamati sa K5 News FM Bacolod, pwede ka mukha tanaw sa inyo sining Facebook. Kung makita nyo ha, ining crime scene kung sa diin, ginpatay si Jerome Sibalios. Tiyan mo na ka K5, gati ining pagpatay. Amo na, araw ko, makita, tamo na sa choko. Ang plastada sinadirin, nagahigda. Ining si Jerome Sibalios, nagahigda siya. Nakasapatos, nakapantalon, nakabayo siya kay K5, ha? Nagahuray adin siya dira sa may bodega. Kung pagsulod mo, dira sa may apertahan sa bodega, left side siya na sa puan kaya kay 5 posible, ini siya ginpatindog, kagintayaan siyang armas lutang. Sa impormasyon ka nakuha nato kay Police Lieutenant Colonel Santa Ana, dua kabasiyo siyang kalibre 45, ining na-recover dira sa crime scene kaya kay 5. Kag ang pilas ni Jerome Sibalios aragid sa iya sininga agtang. May nakita kita dira nga buslot dira sa may dingding kaya kay 5 posible nga basi naglapos ining bala ka armas lutang kay mati duha ka empty shells eh. Kaya ti ginahulat pa karon sa kapulisan aton sa Victorias ining results ang autopsy. Kung pilagid bala kapilas, ining naangkon ni Jerome Sibalios. But initially, sa nakita nito, ti aragid ang isa kapilas. Araw nagagsikgin ang dugo sa dingding dira sa bodega ka kay Fibo. Dira eh, ginpatindog kaginlotang sa iya sinigaagtang. Tiduwa kabasiyo sa kalibre 45 mga ka-K5. Then after sina ka-K5, suno sa investigasyon o sandig sa investigasyon sa ngaton si Victoria's PNP nga matapos nga ginlotang ining si Jerome Sibalios, naglakat-lakat ining ginaligar nga pito ka mga armado nga mga persona pababaw kay manti dito sa ibabo ka-K5, dito na hamtang ining puloyan ni Alex Kunanan. Di si Alex Kunanan ang iyasin nga edad 59 anyos. Hindi ba rin siya maglayo man sa edad ni Jerome Sibalios. So ang ining mga armado ka mga persona sandigliwata sa investigasyon sa aton sini Victoria's PNP K5 nga pinamangkot ang isa sa iyasin nga mga bata kung diin ang ila sininga amay. Tinakulbaan tong mga kabataan kiti dito ba nag-star ang iya sininga asawa as alleged doon nagpakilala kuno dito nga army kaya kay 5. Tipi naman kot kag siguro una hindi pa magsabat ang iya sininga bata kundi in ang nahamtangan sa iya sininga amay. Siguro tinakulbaan bala kaya kay 5. So, nakatilaw pa ni siya, sakit o dugin na bunog, ginlampusan ni siya sa matigang bagay sa iya sininga ulo. Kag dito, sa iya man sininga kulba, gintudlo niya, kundiin ang iya sininga amay. Tinika kay 5, ha, si Jerome Sibalios, nagabantay ni siya sang duta, and then, ini naman niya, si Alex Kunanan, 59 anyos, ang nagabantay naman sang isa kamanukan dira sa may barangay Gawahon na sudad sa Victorias. Dito ka K5, siya matudlo na to sang bata ko din ang iyasiring nga amay, tinagpadulong to ang alleged pito ka mga armado nga mga persona. Paglabot dito ka K5, sus Mar Yusef, palukpan sang armas lutang. Tinito ka K5, sa impormasyon ka nakuha pa na po, doon nagpalagyo pa ni. Nagpalagyo pa si Alex Kunanan apang tungod kay mas madasig mag-travel ang bala na igo ining si Alex Kunanan. Ti ang pila sinikundubi, ara pa sa TL, may ara pagid sa likod. Tirito, amunay ginatanaw, ganang ikabangdanan siyang iya sining kamatayon ka K5. Pero ariya, K5 etan, i-play natin una, ang una na video ipadala natin, ang statement ni Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ining epes ang Victoria's PNP, ini siya agota, siya kay Jerome Sibalios, kung ano ba nag-iyala sining investigasyon. Yari.
0: Then dito later na ito na-find out na may isa ka lifeless body kita nga nakita, no? Mm-hmm. Amo niyong una si Jerome Sibalios. So, si Jerome Sibalios, initially, sa pagpanalawson natin, isa ka land caretaker, no? Sang ina nga, isa ka farm. Pagtapos, residente, ina siya sang Bacolod City. But, hindi man siya frequently gakad to, but during that time, ara to sa area. So pagkakita naton kagina dito sa ano sa iya, apparently nakita naton nga may igo siya sa agtang niya. But we were able to recover 2 cartridge case ang kalibre 45. So mabalaan naton kung pila gid ang igo niya through the result na sang SOCO. Kaya nag-request kita SOCO ano scene of the crime operatives na mag-conduct sang made-in pagid nga pag investigation sa ano sa mga kadaver naton. Nakita ini siya sa hindi malayo sa dalan. Okay. So, sa higit sa dalan, makita naton ang iyang motorsiklo nga ginagamit. Mm-hmm. And then lapit lang sa iyang motorsiklo, may makita kita ito do bodega. Mm-hmm. So, kung paglantaw naton sa bodega, dito na naton nasiptatan ang nagakaya ng bangkay. Ni ano ni Jerome Sibalios na may agi sang pagpantiro lutang sa iyang ulo.
9: Pero Juan, sir, hindi pa kay si Jerome sa duwa o sa sulod dito mismo sa Juan?
0: Kung kagina pag ano tagid, definitely gin tiro siya or gin patay dito mismo sa sulod sang daw ginatawag natin nga bodega, no?
6: Sa buyan to, may sipayag ni Police Lieutenant Colonel Terence Paula Santa Ana. Iringaton si Ninga Hepe sa Victoria's PNP. So dito siya kay K5, nakitaan mismo, nakita naman to ka K5 ang crime scene. Dito siya ipatay sa sulod iya sa bodega ka K5. Doon may kabudlayan sa pagpadala siguro sa video ka K5 etan doon nag-unsend siya. But anyway, amo to ka K5, ang sabay naman ni Alex Cunanan, ginabulubanta yara sa mga 2 kilometros ining distansya sa bangkay nga sa puandera si Jerome Sibalios, kagang bangkay ni Alex Cunanan. Well, ka K5, sa madumduma naton sa nagligad, bulan sa Abril, hindi ba lang nagluntad ang isa ka encounter dara iya sa may barangay sa Labangka, Banuasang Toboso. Day 19, ka mga ginaligara katapos ang NPA ang nagkalamatay dara sa inkwentro. Kagbayara sang 5 ka mga nakaluwas sa nasambit dira nga inkwentro ka K5. Sang paglipas sang pila ka mga oras kundi kita magsalad no mga isa o kuna duwa kadlaw ka K5. May 5 nga nagkaladakpan dira sa may syudad sang Talisay sa operasyon man sang CIDG mga K5. So dito nagbulig ban sa operasyon ining Talisay PNP and of course ang aton sining Negros Occidental Police Provincial Office kag dito na dakpan ining 5 ka mga ginapatihan katapos ng NPA ka K5. Pero isa dito sa nadakpan amo si Jerome Sibalios nga taga siyudad sang Bacolod. So dito nagpangayo kita actually sang official statement actually sang PNP ginatry maraton ya K5 but then napaslawan kita kamatigin na panawagan man gani ni even kay Sir

0: ang kaka-5 kabulan anak kaligad since nagkradakpan ni sila kag dito ining si Jerome Ceballos dito naman siya ang ginpatay dira sa may gawahon sudad sang Victorias
1: Puro de los Pueblos.
0: Sang pinamangkot nato ng aton sini kakapulisan kaka-5 ano ba lang mga motibo sini kag sino bala ining mga pito ka mga ginaligar armado ka mga persona nga nagpatay sining duha ka mga caretaker. Kimanta si Jerome Ceballos, caretaker dira sa isa kaduta dira sa may gawahon. And then, ini naman niya si Alex Cunanan, ang isa naman ka caretaker sang isa dira ka manukan mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Hindi pa karon matumod sa aton sini ka pulisan kung sino bala. Ining mga pito karmado ka mga persona sa likod sa pagpatay sining duha ka mga caretaker. And then, ano bala? Ining motibo sa pagpatay sa duha ka mga caretaker sa sudad sang Victorias.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nagapadayon pa karon ang investigasyon sa ating kapulisan. Kag up to now, sige hapon ang ilipagkuha sa mga impormasyon dito sa parte sa gawahon na sudad sang Victoria. Sumantayan ta ka K5 at tututok lang ka mo din sa K5 News FM Bacolod sa pinakauling update. Iring pagpatay sa duha ka mga caretakers ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maayong aga sa liwat sa mga viewers nato na sa kay Ma'am Rani Belarmino Pahi. Sa kama May Dagay, gumonitor lang din sa ato na mayong aga dira sa imo Miss May Dagay, Rosini Basa de Jesus, mayong aga dira sa inyo, and of course sa kay Arvin Aspan, Madam Bings Delphine, Jolly Bert Domingo, kagsimugban sa kay NN Yabla, nga nakatutok karon sa aton Diana Cortez. Good morning sir, good monitor na kami din sa may sipalay. Shout out galing sa asawa ko nga si Ricky, kay Manong Eddie, nga nagatanom sila. Wala na nagaulan, salamat. Gito'y madabo ka salamat ng mga porsyon na galing din sa aton sinig ang probinsya, nga wala na galing nagaulan. No? So good news. Sir Leonardo Rilos, mayong aga, daras may barangay Tangub, Merlita Malvas. Sir Red, monitor na kami din sa may barangay Handumanan. And of course, kay May Gelasio, good morning, watching from Sipalay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaya siyempre, ginatambi ang maraton sa isa kamayong aga, nga aton sinig ang Rudy Fernandez. So, si Sir Eduardo Villalubos.
1: Puro de los
0: Pueblos. Ngayon nagpapati, sumugaan lao si Eduardo Villalubos. May kaagad na sa imo ang ato si nga Rudy Fernandez, ang papa ni Miss Chippy. May kaagad na sa kay Margie Ponteras, ang nanay ni Miss Jenny Ponteras.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ma Margie, may kaagad na sa imo. Of course, sa kay Glenn Nagligad to ka Domingo ay tamakita ang komento sa aton sinigang abyan. May nga agad na sa imo, paring Glenn. And of course, sa kay Tina Ed Martina Maningo. Nga nagpapati karon sa aton, subong aga. Si paring Glenn naman niya, ara subong sa may Canada. Medyo LDR sila. Pero ara nga po na communication, love nga po, no? Buka namin.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, kay K5, check naman ito ng balita sa kanya K5. Wilson Villena, kami kagaina, antes kita yan nag-sulod na rin sa station. Ka K5, medyo doon nag-bu-bu ang ulan, pero dali lang man kay K5, naguntat man. Pero ano bala ang sitwasyon karon diri sa aton diri nga palibot sa siyudad sa Bacolod kung may ara bala sang nagabaha diri nga dalan o kon tawhay na ang aton sini nga palibot kay K5. Nagligad to di ba Friday night kun di kita magsala narusdak didto ang pader di ba pader dira sa may burgo sa public cemetery. Narusdak na siya anay sa itong bagyong Tino. Pero doon may portion pag dito ka K5 nga nag-give up, natumba, kagaghatag naman dira sa dalan sang problema dira sa Magdalan Lopezaina ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So i-check datong crowd si ka K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: May aga ka K5 Wilson, kamusta nga itong sininga palibot especially dira sa may Burgos Public Cemetery. Maulanon pag-yapon K5 Wilson.
2: If I'm right, mag-ulan kita ng hulaw-hulaw ang ulan, but may turot alisip, pakita nga nagkakabatsyagan sa koron, pero tiwal ko, wengi na sa station, nagbubo no ang mabaskog na ulan kasi aside sa ni Kesa Red no kagabi actually

0: sa kagahon, nagbubo man yung mabaslog na ulan. Mm. May mga portion na kita kaginangan na taralabyan, no, along the Lacson area, pagkanto sa may Libertad Public Market, nga may mga baha-baha, gamay, ginagmay na lang kita rin, ha? Pero ang iban, no, ay nakapangaman, kaya kagina, nagdurugan o man, so wala mas ang tendency nga daw pag ulan data ni kay Fevred daw pero nagbubo diri sa may proper gidayon sang bakulod ang mabaskog na ulan. So bong sapon di ginatindugan do nagapamaypay na ang adlaw kay Fevred, no, naga wave wave di sa subong do na tabunan sang dalom puti ang bantay-bantay yan talang ini basi magpadayon pa ini subong adlaw kati basi sa forecast ang pag-asa magadugay pa ining ulan tungtong subong adlaw. Although nakagwa na, no, si bagyong Hinday sa ato sa Philippine Area of Responsibility, may naara naman kita sa ginaburubantayan ng mga low pressure area sa may proportion naman sa ato sa sa may east kay Fevred, no, kay Fevred. Buti tanahon ta ko mag-develop man ini siya sa ano, mag-develop man ini into bagyo naman kay Fevred. Buti hoping na tani nga hindi siya mag-develop sa bagyo, no, kasi bagulang kita naka-recover sa subong na inulan kay Fevred. But sa ato sa record naman nga nakita, no, base man sa provincial disaster Service Reduction Management Office, may titilaman ka mga pagbaha na na-record, no, hindi lamang dali sa may Bacolod, but dito sa may specifically sa may Moises Padilla, kung sabihin na na-experiencehan dito ang daw magplo, nga may upod nga ng mga abo, mamblas ang last time Lucky Fevred niya paglupok sa vulkan. But so far, why man sang casualty o kung na-record niya nagkaramising tuga si Nicky Fevred. But ipasulod ko na lang siguro kay Fevred, no, kasi no breaking news in eh, kung pwede lang.
1: Mm-hmm. Yes, go.
0: Fevred. In ako, no, kagapon, angot pa ini sa gapon sa shooting incident niya na tuon luntad, no, dito sa may siyudad sa Victoria, sa bahay naman niya sang duwa kabiktima na si Alex Nunanan, kag si Jerome Ceballos. So nagpagwa sang press release ang katapo sang New People's Army and NPA North Negros Roslyn Jean Pil Command, nga ginapo na nila kay Fevred ang napagpanglutang sini sa duwa kabiktima. Paagi sa ilat Special Partisan Unit o Consparo sa RJCC NPA. So aside sa pagpanglutang, galing kay Fevred na recover, pa-immigrate sila ng mga armas man sa kay Jerome Ceballos, lati niya sila na presilisa nga isa ka caliber 45 na pusil, isa ka shotgun, kag isa naman ka caliber 45 man sa kay Kunanan, kuno kay Fevred, no? But i-check sa ini ko na may statement pa ini ang ato sinaya kapulisan, angot naman sa pagkuan sa pag pagwa sa statement sa kuan sa NPA. Pero ginpahayag man din sa ila sinaya press statement nga isa si Jerome Ceballos ko, no, base sa statement riya, sa responsable sa natabo na masakir sa Toboso 19 sa April 19, 2026. So tanahon naton kung ano ang kwan. Actually, ang na-recover din niya kay Fevred doon, may picture man din sila nag-impose. May mga kwarta din rin na 1, 2, 3, 4, 500, 2 ka 200, kaga 6 ka 50 pesos, iya na wallet, kaga 2, 4, 6, ano man, kabala, no, sa caliber 45 sa bahay naman ni Kwan ni Jerome Ceballos. Meanwhile, diri naman yung kay Alex Kunanan, makita diri sa picture kay Fevred, no, may isa ka shotgun, kaga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, kabala sa shotgun, isa ka caliber 45, cellphone, antipara, bag na itong, kag, excuse me, isa ka 100 peso bill kay Fevred. Kasi i-check na lang ini karon ako na manapot ang pamilya ni Sandua kung ano ilang mapahambal naman ni tangot, no, sa inialigasyon sa New People's Army sa kamatayon sinisang duwa na doon ka mga biktima sa bahay naman sa Victorious kay Fevred.
1: Okay, madabo ka salamat kay Fevred. So at least, ha, ining pag-ako sa katapos ng NPA nahatagan na sa solusyon ining nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan at investigasyon kaya ba't hindi pa nila ma-establish before eh kung sino ba nagpatay sila kasi siguro sa kahadlok ba sila sa mga pumuluyo dras palibot kung sino ba nagpatay. Pero at least dito nagpagwa sa press release kag magluwa sa pag-ako ng mga recoveries pa like kwarta kag ining mga bala kag armas lutang sila sa duha ka mga biktima kay Kay Wilson.
0: Yes, kay Fevred, so ano talang kay Tigin na pahayag man sa NTA, no, nga gano'n man ini kuha nga asset mo sa aton sa inyong mga militar. Kasi ila man ini ang aligasyon kay Fevred, wala doon talang niya ang bahay naman sa aton sa inyong Philippine Army, kaga kapulisan, kung ano naman ang ila sa inyong pang kontra naman diri sa NPA no sa ila sa mga statements sang kagapon nga adlaw kay February. So mula na dami nga to sa updates so ginadulo sa inyo sa kaluan sa Mighty CD3 ba kung dito sa bandad kay February sa maulanon nga sempo magulpi mainit no laban-laban kita permi sa tangkaso agud malikawan na ubo si Pon Hilana kay February hindi gin magkalipat no magtumar sa ato sa mga Mighty C ang aton nga alkaline vitamin C para magsaka nga system. So nila mga si K5 News sa Bilyana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News Rapper.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madam mong salamat na K5 Wilson sa imo sinig balita sa muna ka K5 ang pag-ako sa New People's Army inig pagpatay sinig duwa kabaga caretakers kabatingin na tudlo nila ka K5 nga si Jerome Ceballos asset kag ningin kabangdanan sa pagkapatay sining 19 ka mga persona sa nagluntad dira nga engkwentro sa tong bulan sa Abril dira sa may barangay sa Labangka.
2: Puro de los Pueblos.
1: So posibleng ginatanaw dira sa mga NPA nga muna siya naghatag impormasyon dito sa mga katapos sa Philippine Army kabangdanan nga tinagkalamatay ining 19 ginapatihan na katapo sa NPA kak-5.
2: Puro de los Pueblos.
1: So muna ang resulta pero tipadayon pa ni ang investigasyon pa kag kung sino ba lang mag-sabat kag diin bala ang investigasyon sa katong sino nga kapulisan kag Philippine Army kung sino ba lang mga preso na to nga mga armado although ginamin sa NPA paano bala mahatagan sa ustisya ining pagkamatay sining duha ka mga caretakers kaka 5 dra sa may barangay Gawahon siyudad sang Victorias.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton sining programa sa liwat gradulog sa inyo sang DTX Beauty Soap kung kamod na kaka 5 naga problema may mga masakit na sinusining panit kagay na lamang siyang alap-up buni kagiban pa din na kaka 5 bulong iri sa inyo yung panit na paggamit kaka 5 sang DTX Beauty Soap.
2: Puro de los Pueblos.
1: Labi na subong na daan nga tinaga danaw-danaw tigi na atarag nyo din ang danaw kaka 5 ginaubog nyo bala ti kung may ara dira iya sang mga ihi sang ilaga bibaw ti kung may open wound kada delikado gin ba si mapalapit ka sa leptospirosis.
2: Puro de los Pueblos.
1: So ganag kaka 5 para masigurado gin ang imo dira nga panit si imo dira iya nga tiil or sa matiis mo dira sa pag-ubog iya sang danaw maggamit sa DTX soap ka K5 sigurado gid nga maging protektado ang imo sining panit ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: So ka K5 check na ba nato ng balita gikan sa kay ka K5 Carla Defensor Longa. Hindi naman ang iya sining balita ang K5 agot naman sa ginpatigayon nga state of the district address. Kag tiyano ba na naging kaundan sin eh sa gasoda ni Congressman Albie Benitez.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kag tika K5 kumatagan man siyang update tika K5 Garla kaman tinagligan ito naman na rusdak na ang pader kag naghatag gid siyang problema sa mga motorista dara iya sa may direksyon ha direksyon nga dalan sa Lupisay na panorte. Kay narusdak dira narusdak na nadaan titungod ba sa mga baskog gahangin do na rusdak pagid kay K5 nakita nato dito sa video ga ang City Engineer's Office nagabakabaka to trabaho kag ang mga DRRMO agod ti mapasiguro ga wala dira sa mga motorista or kon mga pumuluyo dira ka magalabay ang mga mabutang sa peligro kamas maglabay ka dira bala kag marusdakan ka dira so ginsigurado sa DRRM DRRMO Bacolod nga hindi na dira maganagod malikaw sa peligro ining mga motorista so okay na. I-check naton, gina-contact pa naton sa mong si K5 Carla Defensor Longa.
2: Puro de los Pueblos.
1: Agod na matagan kita sa update. But anyway, may gaga sa liwata sa aton mga tagpalamati, Junjun, Aguel, Haleco, Azuzeda. K5 News FM Bacolod and Negros Island is the best station. Madabong ka salamat, ha? Kag kay Ma'am Anabel Santisteban, nga nagpamati man sa mong adlaw. Kag of course kay Jordan Pool. So i-check natin karon si K5 Carla Defensor Longa.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ka K5 Carla, mayong aga.
3: Yes, KK5 Red, good morning. So natapos na yung State of the City address ni Mayor Greg Agasataya. Basta di inti heart naman niya ang highlights niya sa iya sining soka KK5 Red. So kay May kay Congressman Albie Benitez naman niya ipatigayon ang State of the District address sa tinalikdan nga Biyernes. Sa iya naman siniya nga highlight diri KK5 Red amo ang smart, resilient, competitive, health kag sustainable KK5 Red. So sa smart diri iya diri ang pagwa niya diri o kung sa idalom sang heart niya amo ini ang mga bulig nga para sa aton sini nga mga kauturan nga mga bakulod no na KK5 Red no mga mapadasig bala no ang bulig sa aton sini nga mga bakulod no na KK5 Red. So isa na diri sa iya sini nga gina highlight KK5 Red ang resilient taman at ang pag-provide niya man sini sa mga dasig madalaganan sa aton sini nga mga kauturan like sa mga police station, sa mga DRMO, no mga mga ahensya no diri sa syudad sa Bacolod naman no, nagiya sini nga gina highlights pagid ka KK5 Red. At sa health naman, ti amo ni ang isa sa mga gin-highlight man ni Mayor Greg Gasataya, amo ang back chip KK5 Red, no? So, ti itungod nga sa kay Congressman Albie Benitez man ini na tukod ang back chip kay ti ginkuha niya ini sa before, no? Ang ginhimo niya man sa Negros Occidental atong no chip KK5 Red. So, iya man ini nga ginhimo diri sa syudad sa Bacolod nga sa subong nga tawag amo ang back chip. Kada isa ka Bacolod noon, mayara sa 15,000 pesos na makuha kung ini sila ang nagakinahanglan na KK5 Red. No, sa mga senior citizen nato na may ara man ini siya nga ginahatag sa aton sini nga mga estudyante, no, may ara man ini siya nga ginahatag for education sa aton sini nga mga estudyante kay KK5 Red, may ara man sa nga scholarship, no, para sa aton sini nga mga estudyante kay KK5 Red, no, so, may ara man diri sang mga to improve paget kay KK5 Red, may gi-propose ato siya nga
1: mga house bill
3: flyover nga ara man sa area. Yes, nga ara man sa area sa nga Lacson nga igatukod ka KK5 Red, no, ini nga flyover, no, para at least nga ngaton sinibo lang nga kulturan diri sa syudad sa Bacolod hindi na magugtas sa nga traffic, pero ti for ano pa lang ini igatukod pa lang ini ka KK5 Red, wala pa sa nga mihura pa sa karon, pero ti amo nang iya sini nga proposal nga magatukod ini sila sa nga building flyover
1: okay sa, pero ano mga KK5 Carla, may ara ka idea kung dire sa nga portion sa nga Lacson kabating Lacson at tunti well known nga kun mga rush hour damog iban sa mga salakyan dira nga nagaagi kag nagahinay ining movement sa mga salakyan dira KK5 Carla.
3: Yes, kung hindi ko magsala KK5 Red, dalan Lacson, no? Pero ti lapaw man ini siya sa may north nga bahin sa nga syudad sa nga Bacolod at the same time diri sa may area sa Magsaysay, no? Kung hindi ko magsala sa tunga lang gid sa nga dalan Lacson na KK5 Red na ang ini nga patukuron na pagatukuron nga flyover para sa aton sini nga mga kauturan. Kiti ko kumpara man nato no ang mga flyover diri dako man nga bulig especially dira sa area sa Magsaysay kiti damo sa mga bus man nga naganilabay dira no kaga
1: basta sa Ramos na KK5 Carla dira dampi bala sa may dalan BS Aquino kag Lacson basta dira nga area KK5 Carla.
3: Yes, siya kay KK5 Red, no, matung-an lang ini siya sang duwa ka mga flyover nga ginatukod man diri sa syudad sang Bacolod kay KK5 Red.
1: Okay, at least ha, makahatag solusyon dira sa mga motorista naton kay Bantikol na Panilagan tara man dira dampi sa may dalan Araneta ining flyover dira biski pa paano makapadasig dira sa transportasyon sa mga salakyan kay KK5 Carla nga hindi na sila yang bag hulat pa dira iya sa salakyan kay Bantikol mo nag isa eh may mga bus dira nga nagaagi ti kun wala na ang flyover ti mahulat gid sila sa traffic lights but then tungod sa flyover, I think diretso-diretsong dalagan sa mga salakyan na KK5 Carla.
3: Yeah, sakto na kay KK5 Red. Isa man din sa gin-highlight man ni Congressman Albie Benitez ang pagtinlo sa mga kasubaan nato diri sa syudad sang Bacolod kay K5 Red, no? So tidawa mo man ini sila nga statement ni Mayor Greg Gasataya, no, nga pagtinlo man o kung isa man sa ila siningin highlight ang pagtinlo sa mga aton sining mga kasubaan agud to nga ma likawan ang pagbaha diri sa syudad sang Bacolod kay K5 Red, no? So sang tinalikdan to may ara ini sila sang gimbutang nga masobra o kunyara sa 4,000 ka mga tupad warriors nga magatinlo sa mga kasubaan, mga may mga sapa, no, diri sa syudad sa Bacolod, agud to nga ang flow bala sa tubig sige-sige ka K5 Red, no. So amo na ang pila isa sa mga gin-highlight man ni Congressman Albie Binita. So ari man diri gin pa strengthen man ang TESDA K5 Red, no.
1: Actually ang TESDA K5 Carla isa na sa mga kumbaga pa do madamo na ka benepisyo kay manting iya sinigauto, di ba la TESDA secretary kag amo gid ako nga madabo sa mga Negrosanon dira na ka-avail K5 Carla na do lane Bacolod but bilog gid nga mga residente sa Negros Island Region K5 Carla.
3: Yes, sakto na kay K5 Red, no? So isa na sa iya sininga gin highlight ang paghatag man sa edukasyon sa aton sininga makauturan pagi sini sa TESDA kay K5 Red. Damo na sa nga nabuligan na sini sa nga TESDA kag padayon pagid sa karon ang pagbulig kag paghatag, no, sa aton sininga makauturan sa nga oportunidad nga makasulod man sa TESDA. So mayra sa number of student yara sa 2,437 K5 Red ang graduates, no, sa nga TESDA this year. At the same time, gina-expand Manila ang opportunity more than 3,800 ka mga Bacolod noon nga nakasulod man sa TESDA ka K5 Red. So amuni ang epekto, no, sa nga TESDA ang paghatag sa palangabuian, no, mga activity working skills ini, eh, no.
1: Yes, ang, correct. Actually gipasalamat man kita kay matigin pasudlan ba kita sa TESDA dira sa Barangay Estefania. Kaga madamo rin sa mga courses, eh. May ara siyang mga electronics, may ara siyang ginatsak pa itong welding, may mga bookkeeping pa, not only sa mga kumpleto, damo siyang mga services na ma-offer dira sa mga pumuluyo. Kaga ti, kundi kita magsalama, dalagan maningan mga tatlo kasimana, kaga makagraduara nga ito. Kaga may mga allowance pa na gilay K5 Carlang, TESDA?
3: Yes, allowance at the same time kay K5 Red ang magamit man bala nila, no, sa gin-eskwelahan nga nila. For example, the carpentry, no, may mabaton man ini sila nga mga tools for carpentry kay K5 Red kag the same time allowance. So mo nang ginalaot man sang tanan, no, para at least nga bisan pa paano bala kay K5 Red inabalang hindi gid makasulod sa obra. At least sa ila palang balay kay K5 Red may mahimo na ini sila kag makahatag ini sila ya sa pagkaon sa ila sini nga mga sa ila sini nga pamilya man kay K5 Red.
1: Okay, madamo ka salamat kay K5 Carla sa imong sinigabalita. At least naging successful ang State of the City address at the same time may successful man ining State of the District address ni Congressman Albie Benitez K5 Carla.
3: Yes, KK5 Red report gikan sa patrolling ni Gabalita nga dulong sa yung sang DDX 500 Mighty Seek D3 Bio. Ini si KK5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report. Puro de los Pueblos.
1: Madamo ka salamat KK5 Carla sa imo sini Gabalita sa muna ka K5 ha. Madamo-damo nga mga nakabenepisyo na buligan nga mga residente sa Bacolod ining TESDA sa idalom ni Congressman Albie Benitez. Actually, K5, may ara kita dara sa pagitigayunon nga TESDA sa Barangay Estefania. So, coordinate lang kamo sa kay SK Kyle Disierto. Ining aton sini pagitigayunon dara sa Barangay Estefania nga TESDA ka K5. So, madabok kita sa mga TESDA courses. So, may schooling dara ka pagitigayunon na magalawig estimated na mga tatlo kasimana. Agud buligan ba ng aton sini nga mga pigado nga mga pumuluyo nga makatapos sa pag-eskwela kag naghandom nga makatrabaho sa gwa sa aton sini nga pungso nga epekto sina pag maayo ang ila sini nga pagpangabuhi kay K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kag syempre ginapasalamatan mga viewers naton, Emmaline Cordova watching here in Bukana, Ilog. And at the same time, Jenny Dison, Kim Ariesone Flora. Ginatamyaw mo natin sa isa kamayong aga si Marie Vic Simugat. Good morning, Sir Red. Pa-shout out sa family Salazar, kag Silo family, kag sa akon nga Mama Nita from Manang Marie Vic Simugat. Kag siyempre, ginatamyaw mo natin sa isa kamayong aga si Mama Gloria Tupas. Nga nagatutok karon sa aton, Mama Gloria Tupas. Madabog ika salamat sa pag-sponsor kagapon sa aton sininga paniyapon. And of course, sa kay... Mami Ging Salgado sa ila dira nga sa amon cute dira nga mga anghel sa balay bauti si Manong Arville kag si Blue and of course kay Lisa Bantad Bangkilio may aga dira sa inyo sa katapos ng Red Movement. Madamo ka salamat sa mga Red Movement mo nagpadulong ginbisitahan kami kagabi ni former congressman na Karaps Paduano. And of course, former punong barangay sa Granada, Kap Itik Talimudaw. And of course, Sir Buknoy sa Amon Sininga Puloy-an, kag ang mga katapos ng Red Movement, ang naging malipayon man kya K5. Simple nga paniapon, apang naistoryahan ang pagpadamo pagin sa pagbunig sa mga pumuluyo sa barangay Estefania. So madamo ka salamat sa liwat kya K5. Wani kita sa oras sa ngalan sa Amon Sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa Amon Sininga Vice President for Operation K5 Philippines, sa liwan Sir Eljan Castanio, and of course sa Amon Sininga Station Manager Sir Rod Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
5: mm-hmm,
7: nagapaos, the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod ng kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
7: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting.
7: Oh.
5: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
5: Mighty
7: C. Ginabatsyag. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Husto.
7: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: GGX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: GGX 500.
8: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MyTC.
8: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gin DTX 500, MyTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
10: Gina Canon, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
8: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
8: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News.
9: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpa Globe G-Fiber Prepaid na. This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblygaming@pagcor.ph.